uga WBA. Pero focus yan ining iyang kontra nga si Chow tungod kay wa pa kinipildi og naila usab nga knockout artist og ugmang adlaw gikatakda ang ilang unang panag-abot no og panagkita sa pagahimon unya nga weekend no sa usa ka mall diha sa Tagbilaran na City. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa pre-radicals oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindutusab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o katarak, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!

0: Nagang salamat kasama ang Edward Liga sa imong sports update. No, natoy na nagtapos sa to ang mga balita karong buntaga. Pasa di pa kung manamilit mga kasama. Sunatay gamay nga breaking news. Ang taga manginaot lang dili ra ni Dako, no? Kay dunay gitubag karon nga black smoke alarm. Ang ato ang kabumbiruhan sa siyudad sa Sugbo. Diya sa may sitio Balaga Barangay Labangon ng siyudad sa Sugbo. Ato kining i-verify na. Magpahingon na sa to sa maong area. Pahingon lang sa maong area si Idol Tweety. Natangian dugang ni Talia ni ini mga kasama sa pagbalik na unya ni Radio Man Benji Tanghian. Alang sa dugang mga komentaryo mga isyu. At ang iyan pagbalik ni Radio Man Benji Tanghian ng ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
1: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Asu ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho, bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, add to palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Para bang pinatawag ako ng daga?
12: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8th.
13: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Larong paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Negundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point!
3: Ato ang attack na makasama alas 8:16 na sa Kabuntagon. Palikta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga. Kanya ato sang i-check si Idol Tweety karong mga orasa. Aning sunog makasama diri sa may barangay Labangon, ha? Ato ang tagagpagtagad ni makasama kay ato ang kumustahon, unsa na'y update makasama, unsa na'y kanang naang ang nahitabo, no? Aning sumali, nakuha na ba ni na under control na ba mga sukindig paminaw sa tuang kabumbiruhan karon? Kaning ni ang maong gitubag nilang sunog. Ito ni hatagag pagtagad doon makasama, ha? So dito si Idol Tweety Town, ha? Idol Tweety makasama maoy proceeding dito sa area. Kato mga kaigsuunan na to, dito sa Dakbay Sugbo, nga doon ay sa tawag anang naang nadungog nga sirin sa bumbero. Naasi kwan na kanang naang doon ay sunog batod pa diri sa Labangon makasama. Ato ang kwaon ang report karon, ha? Akin nagasanbay na sa Pigas Linya si Idol Tweety sa 93.9 IFM mga kasama. Yes, Idol Tweety, kumusta man diha in taon naning sunog karon diya sa Labangon?

0: ng dakbayan sa Subo kung diin padayon nga nagkikumbate ang atuang mga kambomberohan sa miulbo nga sunog dinhi sa maong lugar sa Jumandanji. Di region ni Dugay, baguhay region ni ulbo ang kaning maong sunog po da, sa Jumandanji. Wait sa kay mga basa sa dinhi sa Jumandanji sa kining pag responde po sa tuang mga kabomberohan. Atong nakita sa Jumandanji nga ang kining ilahang gikumbati karon na kini pang nagsiga po da nga kining balay. Wata ka ba ko pila ni Kabuk Rajuman Benji apan atong nakita nga under control naman po ni o gikumpara na po ni sa atuang tigpamaba sa Bureau of Fire Protection na nga si Sir Wente. Silang taong po aning mga kayo pa nga mga parte pas balay nga nagkayo pa karon na Rajuman Benji. Muni ato makita sa tong video. Makita ra ba tong video?
1: O kana, kana, o oh, kana, nara o. Oh. So na ato'y mga kuwan taon. Di, adapin rin niya sa Dan na Idol Tweety?
0: Adapin na siya sa Dan na Rajuman Benji. Magyan, naginisiyapan na kung gikan ka sa highway, musulod pa ka. Kung gikan ka sa south bound lane na kay patuo ka muli ko, Rajuman Benji.
1: Hmm. So kanina din niya, unsa man ni Uzi, kuwan man gira na ugdaw man gira no?
0: Ugdaw, o, perti ugdaw, Rajuman. Sa or tulog ka mga balay duro ni ang naugdaw gyud hingpit na naugdaw tungod ani nga maong sunog pod sa Jumandanji. Benji.
1: Okay, so pero hinoon wala hinoy gataho nga dunay na trap in town sa man ang katong mga nagpuyo ani nakagawas ra in town sila.
0: Nakagawas ra sa Jumandanji Benji duna pug ani tay nakita na nga kining ato ang mga kaigsuonan din nga gipangdala pod pati ang ilahang mga hayop pa mga kaning ilang iro iring nagdala ni sila Rajuman Benji pero mo lagi na from time to time po da kay do na pamantay makita an dinhi nga nagtayo pod Rajuman Benji mo nang ang tuang mga taga Bureau of Fire Protection na nagsing abot gyud gihapon hangtod
1: karon so grabihan namang asuha ana no
0: grabe nga so Rajuman Benji kaya kanang ilahan naman ning napaong ang kining ubang mga kayo na ray mga ginagmay na lang sila nga kayo nga gipang paungpod karon.
1: Mhm, sige. So tola nang kuno niya balikan unya kada taw-taw di Idol Tweety sa pay dugang ana nga pero noon wala na sa makuyag man ning balay sa kilid wala maka tabok na noon og laing balay kini nga mao nga kayo.
0: Wala kay dali man hinong nakaresponde dayon ang ato mga kabomberohan Rajuman Benji mo na nga dali nga nakontrolar ang kini nga mao nga sunog nga miulbo dinhi sa Barangay Labangon.
1: Unsa man na siya tindahan na sa ubos or kananan mura man og kanang naang Dos Andanas.
0: Dos Andanas nga balay atong nasairan ani Rajuman Benji.
1: Oh, so dili ni tindahan sa ubos?
0: Ato pang ipangutana kung unsa ni siya nga kung duna bay tindahan diri sa ubos nga bahin. Ato pong gipangita karon nang tag-iya pud ani nga maong balay.
1: Mm. Oh, so ang tag-iya diha unsay kuan ka ani?
0: Wala na kasaka sa second alarm pud ang kini nga maong sunog Rajuman Benji o gana kontrolara pud dayon na sa tuang mga kabomberohan kay lagi ang mga nisunod pod nga balay mga concrete man siya mo nang dili pod dali nga makakatapod ang kining maong kayo.
1: Okay, Idol Tweety.
0: Muhatag lang tagdugang pang detalye kabahinan ni nga maong sunog dinhi sa may Barangay Labangon na Rajuman Benji o galing makakuha na tagikan sa tong bureau taga Bureau of Fire Protection o kung unsa pod ang hinungdan nga no kung nakaulbo pod ang kini nga maong sunog dinhi karong oras sa Rajuman Benji. Kini ang Idol Tweety sa IFM 93.9 kauban nato sa tong Ireland Patrol at Speed Pilot Idol Double D sa IFM o sa DYHP Tatak R. Amen.
1: Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report. Diha karon update sa sunog magkasama sa may Labangon. Diri sa Dakbayan sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Onya, itong balikan karon to taod magkasama ha kaya itong paningkamutan lang, no? Nga, tungod kay mobiling man sila sa Tony Rufilgo. No, karon nga mga orasa, pero kuhaan ka sa mga nistor ka nang napalita makita sila og signal. Diha nga, mayo-ayo mga sukindig paminaw. Kay kauban sa tuang mga upland tabang team, si Tony Rufil makasama muna nga matagkaroon. Og unya, pag doon ay maayong signal makasama, amo soda sa no matagkaroon og unya makasama para nga makauban na to, makapadayon no, sa paghisgot, makapadayon tas pagkulo kabildo ni ining nahitabo no, kagahapong adlawa mga kasama o niya ligrek ayo, ligrek ayo o niya kanang naang ito makaigsuna, nakita, nagyuta, o

0: giunsa mga sukindig paminaw paglatos. Ah, giunsa paglatos ang prosecution sa depensa. Aniya sa tong pagbalik magkasama sa no si kasamang Laylin nagasanbay ka dito sa Gayo ha, standby lang sa. Alas 8:22 nas bunta.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulinang sakit.
7: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
8: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Halagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 8:26 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga.
14: Straight to the point.
0: O niya, atong hatagag pagtagad doon makasama ha kay ang uban, daghan kayong nakanang naang nag-atang town. Ha, nining ato ang mga sukindig paminaw nga sa impeachment ba ni Vice President Sara Duterte. Unsa man yun? Katuntulo ka-adlaw kasamang Nestor. Ang hearing nila makuha na bagyot? Ha? Naka makita na ba nga nagpakita na ba nga kadto nga kunuhay mga aligasyon nila krimen na ba to? Criminal offense bagyo to kasamang Nestor? Ha? Impeachable offense ba to? Ha? Karon taon-taon ba kasama ato sang itsek si kasamang Laylin Dabanes Arigadas ha? Nagkasanbay sa pika sinya alang sa dugang nato nga mga winners nga nahatagag pahalipay karong buntaga. Yes, kasamang Laylin.
14: DYHP RMM Report.
15: Mayang buntag kasamang Rajuman Benjo. Mayang buntag sa tanang suking tigpaminan itong sasyon DYHP. Live kita karon sa Talisay City. Sinayon sa maswerte makarawa sa itong mapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Federico Bihigan, Marcos Bintek, Felicidad Juabes, Ayel Bintek, Abel da Cuba, Gary Bacacao, Lolita Sincero, Mary Ann Kataytay, o para nun sa ikasingitin niya sa DYHP.
0: Yehey! Sige, sige, sige, sayaw, sayaw ta!
16: Sugod na ang programa! Kiniang ting...
0: Ah, yehey, yehey!
16: Straight to the point!
0: Okay, asama na to ang model dere, be? Ah, kasama Julius Balili, oh? Hala, hala, hala, hala! Ay, noon sa mania, may purti mo, sayaw, lang kasamang nisto!
17: Straight to the point!
0: Ah, ah, okay, nakapula, oh, oh. Ah, sa pula, sa pula. Ala, ala, ala, ala, oh. Maayog yung mo

0: sa Manzulio sa inyong palupig, ha?
1: Kung saya ngayon, yung abuha doon, paminaw na.
2: Straight to the point!
0: Ay, inyong palupig ka sa Manzulio, kay Purti Musaya, yeah. Manday na imong kuhan. Ay, Purti Musaya, manday ni si Manang, ha?
2: Andam na
0: ba? Kanin, nakapuha ba, Purti Makasaya? Karipondi ang naka-orange pod, siksik ayog sinayawan, si nanay.
2: Tingog ngayon.
0: Ha, siksik ayog, murag yung guwa kadulgi og sulay, ha?
1: Straight to the point,
0: si nanay Purti Makasaya Puria Buyag, ha? So kaninga team karong buntaga, kaninga team mga maayong manayaw, mga maayong ning manayaw sila nga team karon, ha? Labi na ni nakapua, oh. Ipadala ta ni dito sa kuan, ha? Okay, maayong musaya, oh, oh. Hala, hala, hala, hala, oh, oh.
1: Sa impormasyon, politika, balita, upang hita mo sa adlaw.
0: Oh, oh, alasos.
1: Sadayon mo, oh,

0: mayo mo sayaw, ha? Mayo mo sayaw ka sa mang nestor. Manya na pa'y giyod-giyod nga Pino pod na giyod. Okay, salamat kaayo. Salamat kay ninyo, ha? Ito ang mga winners. Kaning team, ha? Kaning inyong mga grupo karon mga manang. Ha? Kaning inyong mga grupo, mga maayong manayaw mong mga grupo, ha? Gahapon, mayo-ayo sa to gahapon. Pero kaning sila maoy maayo kasama nga Nestor, ha? Mga maayo ni silang manayaw tungod silang leader nga kanina kapwa. Si Manang Peregrina. maayo mo sayaw ni onya medyo batanon pa man kay no wa patugkig ngipon ng ubat. Okay, salamat kay ninyo, ha. Congratulations sa ninyong tanan ato mga winners onya pakapini ning porte mo sayaw kasamang Laylin, ha. Pakapini ning porte mo sayaw kay maayo kayo ni nahala, ha. Okay, salamat kay ninyo, ha. Salamat kayo sa straight to the point. Ato ang mga winners karon nga na minaw aon niya nakadawat og pahalipay kay nasakpan makasama nga na minaw sa DYHP Arimen Cebu.
1: Andam na ba mo?
0: Aon niya ato ang kwaon sa do no ang update makasama dito sa Canlaon City Town. Kay ni Buga na sad no ang bulkan Canlaon na kasamang Marisal. Ani Buga na sad no ato ang contact dito ron makasama ato ang ipangumusta sad. Ang ato ang kanang atoa dito nga Amigo Town. Sugod ng aksyon. Si Panpila in sa grabiha makasayaw ni Manang kasama oy. Ogway bukog si Manang. Porti man nga makasayaw, porti pagkahumuka og lawas murag wa gi bukog. Atod pag kasama ng Panfila Tapiana. Ngon sa kasama ng Romel Asoy nga. Porti ko nun indutan tanahon ng sinayaway. Mauna gyud. Okay, so ato hatagag pagtagad doon makasama kay kanang naang kaganiha na kauban na to, no, si Attorney Rufil para makasama sa yahang pagyahang na obserbasyon sa no, yahang obserbasyon sa ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O niya, muna nga kita yung katagtoon. Kasamang Nestor, anang ikaduhang adlaw ni adto sa Senado si Vice President Sara Duterte unya ningon ra siya nga kuan ko no, ha, yahang nga gikuan nga yahang gikumpirma tong kani bloodbath gini, ha. unsa toy kana na ang kuan ni Vice President Sara Duterte kasama ni Gerald dapat toy katong video na to ni ano naing kanin sa hagit ba o niya si katulong adlaw, si katulong adlaw mga sukin digpaminaw, kuan gyud kanang na ang makita nato kung arita pananglitan og ingon ba nga kinsa may ni daog ato gahapon bisan og sa overall wa pay makonsiderar nga daog, ha, wa pa may daog kay wa pa man layo pa kaayo ni tinuod, ha, layo pa tinuod pero ingon ang Attorney Rufil gahapon ang pilde ato si Wen Gatsalian og ang taong bayan. so sige. To ni hatagag pagtagad ron kay kanang naang kuan. Si Vice President Sara Duterte isuga gyud no. Bisan og nagsugod na yang trial gyud pero nakalitok ya puntos mga pulo nga sige. Bisag maduguon man tinuog ko kasamang Nestor pero andam gihapon ko nga, ha, bisag maduguon ko pero dili ko muyukbo, ha. At tanaw ha, bigo na ko na ato ko nung ikuan be, ato ko nung iplining nga video ni Vice President Sara Duterte makasama. Kani, tanaw ha, katong pagpadong niya sa, kanang pagsuod niya dito Senado nga sus. Kani mo ni ang katong sa pagpresko niya. Kana be? Kani niya mo ni ang kaning sa kani sa pagsuod niya.
2: VP, are you attending?
0: Dana, dana, Vice President Sara.
3: Ma'am, are you prepared to slug it out till the end? Ma'am!
0: Tanawa ang aura niya. Ha? Ang iyang aura, mga sukin, tigpaminaw ba? Akito ko tayo, balik ko na, nabatoy katungkuan ka sa Manjiral, katubang sa Senado, giyod nga, kanimo ni ang katungkuan. Ang dito...
1: Vice, Vice!
2: Are you attending your trial, ma'am?
1: Ma'am, are you prepared to slug it out? Ma'am, are you prepared to slug it out till the end? Ma'am!
0: Oh. Ngisira kayo si Vice President Sara. Ah, sayang pagsod dito sa ikaduhang adlaw. Oh. So yung makita diha nga kanang na ang
1: ay, Vice, Vice. Oh,
0: ang iyang aura daway kahadlok. Ha? Wa mahadlok siya. Bisan og naa nagsugod na iyang trial.
1: Vice, Vice.
2: VP, are you attending your trial, ma'am?
1: Oh. Are you prepared to slug it out? Ma'am, are you prepared to slug it out till the end? Ma'am? Nico, game.
0: Ang iyang aura, mga sukintik paminaw, wa gyud makuan. Kanang na ang wala ma... Wa mausap, oh, tanawa, tanawa. Oh, si Vice President sa Duterte kauban ng iyahang tigpamaba sa impeachment niya si Attorney Michael Pua. Ha? Oh, muna si VP Sara. O niya nisood sa Senado dito. Muto nga nagdahom ang mga prosecutors. Nagdahom dito ang mga congressman nga. Ayay, niya na si Sara mo. Kuha na ni. Ha? Si VP Sara mo. Tambong na ni Siring karon ato ning kuanon kan ato ning kunis kunison karon. Mo nay pagtuo sa mga prosecutors apan pakya sila mga sukin digpaminaw. Ha ngano man si Vice President Sara Duterte ni adto dito pagpakitag suporta lamang katong iyaha kasamang nistor padugang to sa kusog. Ha padugang sa force mga sukin digpaminaw sa iyaha nga mga lawyers. Ha, nga, mura bagma, ay mura la, tuasad gi dito, unya, dugang pwersa, ha, dugang pwersa, nga gihatag, or kanan dugang kusog, nga matagag, dugang kusog, dugang kaisog, sa iyaha nga mga abogado, nga naa dito ni Tambong. Ha, nga naman, di sosyo dito, nagpa-picture, ah, nagpa-picture, nag-preskon, gamay rasag kayo, iyaha nga, istorya, maba apan hait. Ha, maba kasamang Nestor apan hait, duhay suwab, double blade mga sukin digpaminaw ang iyang katarungan. Ha? Nga bisag asa igo kasamang Nestor, lukot kag yun. Tanawa ha? Kanay-kanay-kanay, muna nga pag-abot na dito, kagubta na sa dayon, dito. Kanay-kanay, ito naman ay audio kasamang Gerald, bigo na tanawa ha, oh. Sus! Ah, si VP Sara ni Suda dito, Senado. Ah. Pwede ba na sa ipataas, Don Gerald? Ayaw lagi ka nang split kay marang mga kuan man, ka nang naang, marang mga dagko ilang ulo. Aka na mga lagpad ba?
1: Ma'am, are you prepared to slug it out? Ma'am, are you prepared to slug it out till the end? Ma'am!
0: Ah.
1: Nico, game.
0: Mana nga? Kani, anawa. Sus. Mana yung pagsuod niya, purtinahan ng tao, nag-atang. Mm. Tanawa ha, mana siya ang pagsuod niya. So makita ni mo. Sus. Giboy. Purtinahan ng nag-atang niya dito. Tanawa ha. Daghan kaayong mga nag-atang niya dito, town. Halos di na makaagi. Saman eh. So na nga, kanang na ang kadita ka sa Manjiral, ha? Kadito lang, ha? Sanawa, pag-adto niya dito, ang mga tao nag-atang niya. Unya, ang mga tao sad, nagtuo punta ka sa mga nisor nga mo atin tinuod sa dito. Apan ka to, strategy lang to, ni Vice President Sara Duterte nga, niya doon sa dito, paghatag o kusog sa iyaha nga puwersa. Ha? Unya, ang mga congressman, ha, nagkinam-hinam na sa dito nga musod, ha, musod ni Ron, ha, musod ni Diri Ron ka sa mga nisor, ha? Apan igo orang naulit ang mag-congressman. Mabitaw to, kabantay ka sa mga Nestor nga naabot na lang naghapon sa trial nila ang naong ni Congressman Luis Tro, ang naong ni Laila de Lima, porte mo utag yon. Eh nagdaho man sila mo adto. Mabitaw to nga pagkaduang adlaw ni ingon mga sukin dig paminaw ang prosecution pinaagi ni attorney Kapunan nga naa naman dagway diri sa premises, naa naman dagway diri sa sold sa Senado si Vice President Sara Duterte, nganong dili man nato pa atinon, patambungo na lang nato. Ha? Kay sunan ka ha. Ingon si nga ayo ingon si Kwan nga mo nang nga gi-deny mga sukin dig paminaw ang manifestation. Ha? Ang motion makasama nila sa prosecution nga di man kinahanglan mo tambong. Kay gusto nilang patambungon si Vice President Sara Duterte. Ha? Gusto nilang patambungon kay maoy ilahang, ha? Oy ilahang mga sukin dig paminaw nga kuno sa pagunta namo mga abogado. Moto nga ikaduhang adlaw medyo nakalabaw mga sukin dig paminaw ang defense team. Sa kay tulong adlaw porting lubunga gyud sa prosecution ikatulong adlaw. Ha, ikatulong adlaw puting kuan na gyud lubunga nila. Ha? Akaron to taud ha ni akatong presko ni Vice President Sara Duterte nga isog ayo nga mura og ha, isog ayo to onya yahan pagka preskon gani atong paminaw nito akaron to taud pagbalik ka standby lang sa kadali ha. Alas 8:43 sa buntag.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato!
11: MaxFit Kargato!
5: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
19: Same nutrition, half the price.
18: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
20: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity.
10: brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
19: Same nutrition, half the price.
18: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige kagaw, inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
23: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 8:47 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karon buntaga kasamang listot.
25: Straight to the point.
0: Atong balikan no makasama kaning ni ang kuansa impeachment kay sunod semana manginaot putang makabalos pud dinto ang prosecution oy. Ah, so muna nga kanang naang sakuan ka sumang nistor. Ah, kay kuan man gyud. Ang prosecution makasama mo tingon ato ni Rufil nga ang abogado nila, abogados prosecution maayo. Ha? Si attorney Ligutan mga sukin tigpaminaw mayong abogado. Ma? Si attorney Narvasa San Carlo Janmark kaning Carlo Narvasa maayo sad mga sukin tigpaminaw nga abogado. Ha? Pero muna nga andito sa witness nga ilang gipresentar. Putin kato nga witness ba? Ha? Kwan ba gyud to kanang magamit ba gyud to nila sa prosecution nga maka-establishar mga sukin tigpaminaw sa ilahang kanang tinguha nga makahatag og impeachable offense ang katunto ang maong nga witness unsa mang kabugat ang ilang witness kasamang nisto. Ha? Kay gapon sa cross-examine, ha? Sa cross-examine gahapon medyo kwan man kanang naang tulo man yung sipon sa prosecution gahapon. Ah, pero kwan lang po tingali. Basig tungod lang po tingali ito sa aircon kasi mga maris. Ah, basig ka na sa aircon lang po. Nabugnaw ka ayo. O niya, ka na ba tungod sa kabugnaw kasi mga nisor? Kita gani usahay. Ka na naang tungod sa kabugnaw sa aircon. Masubawan magita usahay. Ah, na na po'y usahay nga. Ka na naang nosebleed po ta usahay. Or ka na ba nga kwan? Ha? Kay gahapon, ingon in town ang presiding judge gahapon kasamang nistor nga. Ha? Rabag na kanang naamurag na may kwan sa ha? Frustration ang kananaan sa prosecution. Nga naman, gasigig object na lang yun. Ha? Ni, kana katungod na, mumitaw na nga, gahapon, dagan kaayo ang katong side sa katong mga naglagot ni Vice President Sara Duterte. Ilang gingon na, wak na, katong sa ikaduha ba? Wak na. Ha? Wak na'y nahimo ang kanang naang wa na'y nahimo ang defense team. Ha? Wa na'y nahimo ang defense team. Kasi gin nalag object. Wa na'y nahimo. Klaro na kaayo. Ha? Normal man na magsigi og kanang naang object. Kahapon mi tao, maingon sila, naway sila. Pero karon wa na sila magpost ka sa mga nisor. Nga naman, og imong kwintadahon, gud imong sumahon, mas daghan kaayo nga nahimong objection sa prosecution. Ha? Mas daghan na nahimong objection sa prosecution gahapon. Pero muna, nga ang katong abogado ni Vice President Sara ba, kato si Narvasa Batanon nga abogado, o niya, sa iyong bahiyon, dili ni mo, kanang na ang tanaw no permirom, kaingon ka nga, no, Batanon maning kuha ni VP Sara, mga Batanon yung abogado, pero mga, sus mga maayo mo ni abogado ka sa mga nis. Ang sa prosecution, grabe, sir. Ang mga maayos sad ni nga abogado labi na sa attorney Ligutan. Oh, pero muna nga kanang na ang onya sa kani karon karong si Manahuna. Ha? Overall total kasamang ni store nakakuha og puntos ang defense team. Ha? Sa overall, pagka atong pagka day 1 butang natuto gamay ra kaayoy kwan. Gamay ra kayo ilabaw sa defense team ato. Ha? Pag ikaduhang adlaw. Ha? Pag ikaduhang adlaw, mga sukin, digpaminaw. Ha? Murag duhanang puntos nga labaw sa kang BP Sara. Gahapong adlaw, daghan. Samot na nga ang mga tao, bikono, sa umani mo diha. Mukwa kag witness, pag-convince mga sukin, digpaminaw sa court, nga kaning iyang gipangkuha, kaning iyang gipanulti valid. Kaning iyang gipanulti mga tinuod ni kasamang Nestor nga iyang nga ang sa kwan sa proseso nga dunay gibug-aton. Unya kay ang mga tao nga naminaw. Daghan kay naminaw kasamang Nestor, makatuo ka ang mga tao nga makonsiderar ng expert ang duha ka semana lamang nga training. pero kay balo ko nga kato ilang witness kasamang Nestor gipresentar gapon kato si John Mark Kulilang Brighto. Bright boy labi na kay CPA. Ha? Brighto sa kasamang Nestor labi na kay CPA. Ha? So sa to pa di ay kay expert siya. Ha? Expert man din sa kasamang Nestor. Muto nga dunay mga pangutana mga sukintig paminaw ba? Ang kanang wa na kabantay mo nga atong nabantayan ako amot kabantay siguro kabantay sad mo. Wa na gi-question nila ang katong sa video ni Vice President Sara Duterte kasamang Nestor. Kabantay mo atong gilalisa nila katong duha ka oras atong gahapon atong Martes. Duha ka oras nga video nga nakuha mga sukintig paminaw sa NBI agent. Ha? Duha ka oras apan nagkuha lang sila og 2 minutes and 26 seconds nga mo ilang i-play. Ha? Ningon ang ni-object ang defense team nga numan nga di man yung hot down ang full video. Ha? Ningon nga dili kay kana reportante kayo. Ha? Sa to pa ang whole context sa video mga sukintig paminaw, wala nila gi-presentar kay ma-establishar man dito nga nganong nakaingon man si Vice President Sara Duterte nga naan ako'y gikontak ng mga tao nga patiyo ni sila, ha? Pananglitan og mamatay ko. So kanay yung pananglitan, so na'y condition nga og mamatay sa usa pa. Apan ang pangutana na establisar ba nila sa prosecution nga dunay gikontak nga hitman ang vice presidente. Doon na ba'y gitransfer nga kwarta nga? O sige, bayran, tikadaan ha. Ha? Unya, laing pangutana nga sa wala pa muingon si Vice President Sara Duterte, naka-inform ba, nakapablater ba si Presidente Marcos nga dunay death threats nga dadawat? Ha? Doon na ba'y death threats nga dadawat prior sa press conference? Ha? Nga gihimo ka sa mga Nestor? Muna, wa makalatag ang prosecution. Ha? Wa makalatag, boto nga puting gubaag yun. Ha? Puting gubaag yun ang ilahang witness sa gipresentar gahapon. Ha? So muna, nga, kanang na ang bisan o kwan ba? Ha? Tanawa, ang katong video wa na. Kay mga tao, nakaibalo naman tato kasamang Nestor, nakakita man tatong video. Pero katong sa authenticity sa video, yun sa man pagkuha sa NBI, yun sa witness, ipangutana bitaw siya ni Senador Rubin Padilla, may si Senador Rubin Padilla, mas lupig si Lito Lapid ikumpara ni Rubin Padilla. Yun kay... At tingog man yun si Rubin Padilla san. Ha? Bantay ka kasama Nestor sa eskwilahan bitaw, naamang yun, usahay arita eskwilahan, o magklase ng maestra, mag-discuss, anak. Kita nga medyo, wala tayo toon, o niya, kanang wata ka toon kay, gisugo tas nung inahan, o pangumpay, o sayo, kasamang listo. Kanang paggabi, wapunta ka toon kay, naglubok o bani, nagadad o bani, o baka, nagsoy-soy o nislagan. Ato pa, ato kas loyo, para, makasalipod-salipod kas ulo sa imo mga nasa atubangan, dili ka matawagan og mo pananglitan og mutawag ang maestra bang okay sige ha pa mutawag maestra atong loyo moto si Lito Lapid nagpaloyo si Lito Lapid. Ni ingon si Senador Rubin Padilla gapon unsa may ang gipangutana ha So kung witness ka kasamang ni Sir Ingon sa naka-record ba, kinsa may naka-record, kay wala dito sa affidavit, ang journalist mga sukintig paminaw, wala may affidavit gikan sa journalist nga gilakip sa ilang complaint dito pa ingon sa DOJ. Motong gibalik ang katong complaint dito sa DOJ kay dunay kuwang.
25: Straight to the point.
0: Dunay kuwang kasamang ni Sir. Kinsa may nagimo sa affidavit? Ha? Ang katong to ang ilang witness na kaninga ang intaga NBI. Moy kahimo. So pangutana dito katong journalist na maoy naka screen record, maoy naka interview, doon na ba to si affidavit? Kadto siya mo'y witness kasamang listo?
25: Straight to the point.
0: Ha? Kadto siya mo'y witness? Ha? Nya, mingon ka nga, kanina, mingon ka nga, sige, nag-imbestigar sa NBI. Lahi man ang kwan, ane, nya, okay raw tag, mingon sila nga, kanang na nga sa witness na, ha? Kanina, kaniha, mo'y ang gabi imbestigar sa kaso. Pero mingon ka nga, mo'y nga, witness, o nya, mo'y nakakuan sa video, ha? Mabintaw to nga, doon ay pagpangutana dito sa to, pwede ay, kay, magkakahibaloan ni imo bang imbestigar na yung mong kaso? Ha? Did you investigate this case? Then ni-object si kanang attorney Aligutan. Eh, objection, objection, Your Honor. Eh. Motong gi-withdraw na yun. Gi-withdraw na yun. Ha?
25: Straight to
0: kay wa man di ay si Presidente Marcos, si First Lady Lisa Marcos, o si kanyang speaking Martin Romualdez, wa man mo add to dito si NBA, erong magpa-blatter, wala mo execute o affidavit. Ha? Walay kanang complain o affidavit kaya sa mga Nestor. Oh, wala man unya. Prior sa naitabo, nga dunay district nila, aw doon nabay kanang nag-presscon si BP Sara, nabay nadawat, nabay na-record dito. Nga naman, ang katong video nga taas kaayo di ay nga duha ka oras. Ha? O sa man, ato na i-play dagway, basta pwede na ito na ma-play makasama. Kay parang din, nga naman, kay ang katong to ang sa paghahitabo, ana nga district kay kuan maguna sa conditional, usab kasamang Nestor unya sa pangmanghitabo do na bay district. Muto nang utana nga ang PSG inyo banggi pangutana kun dunay district ang presidente. Ha? Do na bay district tino? Oh, kay dunay district sa to pa ilan na makunek-kunek kasamang Nestor? Ang prosecution wa motong sige na lang object ang prosecution town. Ah, so muna nga tanaw ha kun ingon ta nga ang ilaha to nga sa kanang sa authenticity ka sa mang Nestor ba di na nato questionon ang video. Ha? Ay lang question na video kay palitan ta. Ha? Kanang assuming nga na mo na sulte ni BP Sara ang pag-record sa video muna unsa man ni kanang na authenticate ba gyud ang video? Wa ba gini na naagi og edit, wa ba na putol? Ha? Wa ba na putol, wa ba ni putla? Asa man ang ubang portion ani? Nakadungog bakas ubang portion sa video? Kay ngano nakasulti man sa ana unsa may prior nga nahitabo? Ha? Ni anang na ang video clip nga imong gi-present? Ha? Pero dahil ko sa kanin sa witness bright sa pero dili siya angay nga kanang ipresentar diha mga sukintig ba prosecution. Ha? Oh. So muna nga kaning ni unya muna nga aton ning kanon kay mao bay unang ipresentar sa kanang naa nga prosecution. Ha? So katunto a kaning nga pagpresentar nila sa man na establishar ba nila nga duna gyoy kanang naa nga alleged sa plot to assassin aning assassinate sa presidente or wa. Muna yung mga tao, kayo na mga tao, uy, ugmingon ang prosecution nga, duha ka simana radiyayang yung training, unsa man to nga training. Ha? Na-establishar ba sa prosecution, kung 2 weeks man galing sa nga nag-training, ma-expert na ka within 2 weeks nga training, unsa man to nga trainings, unsa nga certification. Ha? Unsa may gi, sa ana nga training sa 2 weeks, sa day 1, day 2, day 3, unsa man kabahin ang training. Ana, na-establishar ba sa prosecution? Unsa man nga training? Kay na may uban nga, kuanda ni, kanang naang, unsa man to nga training, pag-imbestigar ba? Kay hantod karon, ugin ka nga, ugnay mga experts sa NBI, nga naman yung mga bomb threats, nga wa man ganin ang sakpi, wa man na hibaw ining uban, Mas daghan ang wa nahibaw eh. Daghan ang wa matultuli kinsay mga naghatag o mga bump treats, mga kuan, mga detrit. Ang angan na kumasairan ato nga gato sa prosecution, basin, pero ipatawag man kuno nila ang NBI director si Matibag. Ang director sa NBI nga si Matibag kasamang ni Sir ila man kuno ipatawag dayon katonto ang si Attorney Sulayka Lopez samot na. Kon ila ipatawag si Attorney Lopez unya kabahin ani? Kabahin ani dili sa confidential funds ang ilang tubag ani kabahon ani murag ako nang nangagpas kudaan. Ha? Nangagpas kudaan nga murag ay na lang nyo ipatawag sa Attorney Lopez kay patawag nyo murag batiurok mo nganuman. Pagka-contempt na dito sa Kongreso, din na-contempt, nihila kung mayo, giplay ang video. Ha? Giplay ang video gahapon sa defense team. Nga naman pananglitan. Nga naman nga muro mag-selective ang inyong pag-imbestigar. Dunay death threat si VP Sara, unang nakadawat og death threat si VP Sara. Og ingon man usab si Attorney Lopez. Giimbestigar bas NBI? Ana? Ha? Unya si VP si Presidente Marcos sa kadawat og kanang na ang detrit gisulti niya dito kay og kanang tawo nga mo patay kasamang nestor og tawo ka mo patay merog di ka mananghid.

0: Ah, tanawa ha. Murag ma kuan sa may kuan anay kasi mang maray si Sinyas kasi mang Nestor. Ah, sige, standby lang sa magkasama ha. Ah, kuan sa kay kanang na ang standby lang sa gadali ha. Alas 9:04 na buntas.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Balik-balik na lang ang sudan.
3: Pongshi!
4: Angelis!
3: Sulayi!
4: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
3: Grabe!

0: sa ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Para bang pinatawag ako ng danga.
2: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8th.
3: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: This time check is brought to you by Presto Creams.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo para mas sulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Para bang pinatawag ako ng dami.
2: Kay Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
19: Straight to the point.
20: Ato ang takna alas 9:10 nas kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntagan.
19: Straight to the point.
20: Ato hatagag pagtagad di makasama no kay kanang na ang ha ato hatagag pagtagad ni kay kani ato isgutanan makasama kulo kabildo lang ta din ni ha. Pero kato mga nangitang attorney Rufil na karon tadtao og dunay maayong signal no dito sa yaha makasama nga ilang pag biyahe taon niya maayong pagbiyahe nila layo-layo ra batong kanang naa nga ilang bihian sad makasama. So muna nga kanang naa nga sige lang nanay signal na mo kuan lang to siya muna nga mga nagatang nga diha lang sa muha kanang naa nga kay maapas ra to taud-taud basta dunay signal gyud nga tarong sa mga nisorganiha na timing to kay padong sila sa biyahe o niya napa sila'y signal o to ni paabot makasama sa atuang unang portion sa atuang program, no? Okay. So ato asa nga kanang na ang ipabati na to, no? O gadiyot makasama ang kanton to ang press con ni Vice President Sara Duterte kay kanang na ang aron nga madungog na to ato ang makita kini makasamang iyahang kuwane. Beko no, siko no, ato kunong paminaon na kasamang Gerald, be. Mm.
21: Hi, ma'am.
22: Good morning.
20: Dana, ha?
21: Good morning po, ma'am. How are you, ma'am?
22: Two sentences, one sentence, and then no questions.
20: Ano yung bag-press con dito sod sa Senado?
22: Sadly, no? Sad.
20: Akita na kayo sa tanawa, ha? Kaning iyahang reaction ka sa mga nestor? At tumakita nga medyo kalma? Ha, ang yang aura nga ma kanang na ang bahala o kanang naang gi unsa siya paglutos mga sukin digpaminaw apan kalma, no? Kalma o niya kanang naang pabilin sa nga kanang naang mahinahon ba? Ha? O niya ningon siya nga sige mutubag siya sa media pero duha lang ka kanang naang sentences kuno ang iyahang i hatag ka sa mga nestor. So posible maoranig advice ang mga abogado kay di naman sa nanigod nga padayon ang trial dili na ka pwede nga daghan pag mga istorya diha kay kanang imo mga statement sa gawas or unsa pay lang mga statement nimo base imong kaso misan gani mismo kana mga lawyers nila mo nang kuno mga pangutana ka sa mga nestor magamit na nila against ha sila nga kaso ka sa mga nestor mo nang mutubag manggaling limited ra ha. O niya, limited niya ka na nilik kay kuan sa yung kaso. San? Teka na, ito ko nung kuan. Tiyosag paminaw ha, tanawa ang niyang kuan. No? Ha?
22: And una, then, no questions.
20: No questions?
22: Just ano, two sentences, one sentence, and then, no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw.
23: Ma'am, over. Ma'am, na lang sa yung pagbisita niyo kay
22: Sarah. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning.
20: Bludgeoning?
22: I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
20: Puti mo ba ako sa mga nestor? Balik
21: sa kayo, ma'am.
20: Balik sa ito, oh.
21: Ma'am, musta kayo, ma'am.
24: Pwede, ano comment nyo na,
20: Tanawa, ha? Tanawa, yung reaksyon ka sa mga nestor, muragwa? Ha? Muragwa sa matandog ba nga? Bisag ni ako'y yatubang nga impeachment? Ha? Yang gipakita sa mga tao nga kanang naang, or gipakita niya dito sa mga congressman nga maoy gusto gyud hastang malakan niya nga gusto yung paphaon sa politika. balita dito nga. Wow, di mo di ko matarog, anak. Ha? Di ko matandog, anak. Ang importante, ngayon panto, ang importante nga naa ang mga tao nagsuporta na ko. Ha? So, sa may ang gingon, bloodbath and bloodshedding. Ha? Sa to pa kasamang misor ni ining maduguong gubat. Ha? Ug ang paglutos, pagkastigo nila nako. Kung ugaling ako, panalitag ha? Siya, magmaduguon manggaling siya. Ha? Ug duguan manggaling siya, apan dili gid siya. Muyokbo.
19: Straight to the point.
20: Ha? Grabe kasamang nistor ng mga puwan. Grabe nga, kanang naa nga pulong tao niya. Ha? Grabe nga pulong niya kasamang nistor nga moto nga suko ang prosecution kay mura mag sa Manila yaha nga murag hagit naman niya. Ha? Muna yung prosecution, gusto mo nang kaysag bloodbath na dili man sa moto nga. Ha? Kani, lagot. Muna nga na lagot ang kontra, pildi ang maglagot. Ha? So muna nga, kanang na ang prosecution, dito sa Senado, kuna sa wala sa moto nga. O niya, gahapong adlawa, ha? Gahapong adlawa kasamang nisdon. Wa na siya mo pakita dito Senado kay mo nanto pag Antonia. Pero makita ni mong kalma. Ha, kalmado mga sukin tig paminaw. Ha, kalmado siya. Ang iyang pagsuo dito Senado pag kay istorya og kadiot sa iyang mga abogado. Ha, nag-iingnan dagway to nga ato lang sungugon si Laila de Lima. Ato lang sungugon si ato lang sungugon si kanang naa nga si Laila de Lima og si Chil Jokno. Mao ni mga prosecutors, a panel of prosecutors makasama gikan sa House of Representatives. Ato lang sungugon si Luistro, si de Lima og si Jokno. Ah, tanaw ha. So muna nga kanang naa nga kwan kayo ug kampante nas BP Sara kay kahibalo siya nga ha, kahibalo siya sa high god kanang naa ang political na mangutay mga namantay kanang naa nga mga

0: maestablisar bagyog kaha. Ha? Maestablisar bagyog kaha ang subject matter or kaning ni ang pasangil sa prosecution nga high crimes and betrayal of public trust. Ha? Doon na pagigingon diha nga grave threats and the alleged plot to assassinate ha? President Marcos, First Lady og ni kani House Speaker Martin Romualdez. Ha? Kay kanang na ang kuan man. Ha? Asa man to katong giplay ganinang kuan good kasama ng Gerald. Pwede na to mo pakita tong kuan. Tong giplay ganina katong sa wala man to na human tong atuang kuan. Katong sa giplay na to ganiyang buntag tunas attorney ka gani ha? Ha? Tanawa ang kanin niya sa objection sa kuan ha? Akan ito pa pinakotro
1: eh. I think the witness understood the question.
0: Oh.
1: Mr. Kalilong, you may answer if you understand the question.
0: Mm.
2: I will repeat the question.
1: Kindly repeat, counsel.
2: Thank you, Your Honor. There is still no affidavits of the journalists from media outlets appended on your revised affidavit of investigation.
3: Mm. May I qualify my answer, sir?
2: No, sir.
3: Oh.
2: Just answer yes or no.
1: Kindly look at the document presented to you. On redirect, counsel can make you explain the disparity, if any.
0: Mm.
1: The question is simple. Are the affidavits attached to the affidavit of investigation?
0: Niya nga affidavit niya kasamang listor.
3: May you see the question number 6?
2: Your Honor, my question does not relate to the question number 6.
1: Kindly show the witness, counsel. It will enable him to give an intelligent answer.
2: Can we please flash certification and put it to paragraph number 6?
3: The paragraph number 6 states that only the minutes of meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted. Although the minutes were signed, there were no individual affidavit executed regarding to the content of the minutes. On this,
2: okay, sir. I have no
1: question. The answer is the affidavits are not attached.
3: I have executed an affidavit, sir.
1: No, the
3: sir,
1: affidavits, sir, of the two journalists are not attached. I think that's the only question of, yes, counsel, sir, for the respondent.
0: Okay.
2: Thank you, Your Honor.
0: Okay, diha dapit sa tanawa, ha? So diha, nakumpirmar ang gipangutana sa kanang naang abogado ni Vice President Sara Duterte. Kaya dito man, gibalik matos di Udze ang ilahang unang gipas nga kwan na kasamang listo. Balik dito, kuwang mani. Wa may mga affidavits. Ha? Unya, dunay affidavits nga napas ha, sa NBI, dili day affidavit mga sukin tigpaminaw sa mga duha ka journalist ha, nga maoy naka actual gyud nga nakatambong, maoy naka kuha sa video, nakakuha makasama sa record dito ha. Ang naghimo sa affidavit ang NBI nga dili witness. Ang ano man sa pag-atul gyud sa kanang real time. Ha? Unsa man ang kanang naka-witness ka palitan sa minister na nagbangga di sa kuan? Ha? Karsada. Mangutana gyud kitang mga reporter ng utana ta kisa may nakita ani. Ha? Kisa may nakita ani. So kisa witness or ang pulis. Ha? Kanang pulis mag-imbestigar ang pulis dito sa butang ta sa crime scene. Ha? Pag-establishar sa kaso appeal ang kanang witness. Ha, pagabot ang unang pangutana gyud sa man na nakakita ani. Ha, nang hitabo unsa man ang hitabo ah? Kisa may ma-interview nga witness diha. Ha? So ang pulis mangita og witness kinsay nakakita sa disgrasya baron or sa naay gibuno, naay giluba diha kasamang nistor. Kisa may nakakita. So kato nga witness, mubarog ba sa isip witness? Ha? Mubarog ba sa isip witness mo? Kwan ba siya? Mo execute ba siya affidavit?

0: Ah, di ba kanang kwan ba? Kanang na ikaw sa may witness ani, alang mo interview ka atong alang mo interview ka atong to ang wa makakita diya nga may ngura o may kuha nila amot nagoy nila kaya ang muna kung nadunggan siya. Ayaw og tuuan ng mga hirse. Ayaw tuuan na sa mga marites. Ha? Kaya katunta mo rag kuan naman. Ang katong witness to agyo dito nga mao tayo to'y dapat nga mo execute ang affidavit tayo kasamang nisto. Ha? Katunta ang dawa ka journalist. Wa man na-attach. Ha? Diring dapita mo nakasabot ang prosecution nga murag na kuan tani da murag na dihado tani. Amo tingali nga nakuan? Amo tingali makasama nga ang say tawag anak kasamang ni Sir mo tingali nga nahadlok ang prosecution nagipresent nila ang ilang ikaduhang witness. Ha? Kay present supposedly gahapon duha ka witness ang ipresent sa prosecution. Ruwa man ma-present gahapon. Ha? Nganuman gahapon adlaw na bungkag yon. Nabungkag una katong ingon nga expert. Sa pag-expert nimo nang duha ka semana ra ang training. Wa na to underestimate ha pero usaw no pag-establishar nga expert siya. Kanang yan training unsa man to nga mga trainings? Related ba to mga sukintig ba sa digital forensic examination? Unsa man to nga training ang iyang nga giapilan? Motong gipangutana dunay nang utan ng senador nga kanang na ang gakandrak sa training unsa may background ana? Ha, unsa may mga products ana? Yes, yung mga products dai mga printer, laptop, ana. Ana moray gidangat og baohon. Sanbay lang sa magkasama ha balik na karon tawo. Alas 9:25 nas buntag.
1: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
3: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
5: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting kamot sa mag-uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Straight to the point.
9: Ato ang takna alas 9:32 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tumbag kulog kabildo karong buntaga.
8: Straight to the point.
9: Onya atong hatagan og pagtagad sad no kay kanang na ang Lunes na ito no kagasamang manisa no Lunes sunod semana. Pizza ang kanang hearing nila ba 13-14-15 na sad. 13-14-15 pero mo ni tong tan-aon sad ha kay unsay mahitabo ani karon kay 13-14-15. Onyang ilahang nga kuan kay Lunes man ilang regular session mabalhin. Wapay, kwan, ilahang session sa Senado. Wapay, tingali, kwan, no, basin o buntag, tingali, ilang session, anak, nagkahapon, magkwan sila. Kay, dunay hulohungihong mga sukintig paminaw, nga, si Senador Win Gatsilian, murag, ilisan pagka Senate President, ha? O niya, ang ipuli, ang ipuli magkasama mas may pakunoy si Chis Escudero na lang. Apuslan man ni Senador Win Gatsalian nga naraman po din taon sa dito skilid magkasama nga nung unsa man ingon anak yung tingali na nga anak yung kasa sa uban nga mga impeachment nga kanang na ang mo-preside pananglitan ang mo-preside kanang na ang Chief Justice ang Senate President na agyo tinuo dire sa kuan dire sa kilid pero kana ingon ana o gwa man lay ha? Kasamang ni Sir, ugwa man lang importante kayong pangutana si Senador Chis Escudero. May lang mo, ano lang sa ubos sa guway? Uy, kaya... ano lang sa guway sa ubos? Kay aron ba nga? Kana ingon dili man ingon nga sulaw kayo tanaos matas mga tao. Pero, ha ba murag? Saro di po sa ma... Ikog, di po sa maulaw, kasamang nistor nga. Wargit taon sa dito, ang musinya si Chis Escudero, sinyas po sa giya. Pero may nalang gani, kaya gahapon, pero nakatingog to siya gahapon, tanaw, kato, nagpapugil lagi to doon, ha? Asa man to? Ah, katong pormahan niya, katong ganina ba, yung pakita, nagpapugil lagi to, i-screenshot ko na itong pormahan. kana. Awa, oh. Awa, kasama ni Storo. Nawa, Senador Chis Escudero. Ang kanang na ang... narasa sa kwan, giyon. Narasa sa... tapad ni Escudero. Why, kwan? Wa, siya ay... kanang na ang... ang yahar gapon. Doon na si tanaw niya ang uban ng makauban ni mga senador ni... kwan naman, kanang na ang nihatag man sa ilang mga statement. Nangutan naman sa witness... Dali po tingali ito sa balay, pangutana, mga pangutana po sa bisa gamay na at anaw niya nga, oy si Senador Rubin Padilla, naka, kuan man? Ah, naka, pangutana ma Senador Rubin Padilla? Ah, Rubin Padilla? Ah? Naka, pangutana ma Senador Rubin Padilla? O hindi ko mangutana, ani? Telakansi kong Rubin, aning kalakiha? Ha? Na kaning uban may kaning uban mag kani ba kisa may nagbutang-butang og kwan ani kanang naa nga buwak ani na sa man ni ha nagbutang nagtahi nag butang nga naman nagbuwak unsa man ni gitubuan kuno eh, kani uy sa man ni si pagtuo nila ani kanang principal unsa arawan ay mayo kay mo edit ani oh ha mga maayo kay mo edit kasamang ni store ha tanawa ho kani sa AI din siya ha AI ni pero muna nga katong NBI, mong pangutanon taga NBI, makahibalo man to sa onsay AI, onsay D. Ha? Pero kaneng ni ao. Ha? Kuan ang tinuod, gibutangan man nila o gilamang gi. Ha? Kasi may mga nag... maayo kayo ng mga kuan o. May kini mga Pilipino mo kuan kuan. Ah, tanawa o nga, samtang kuan kuno, samtang nagtabi si, samtang nagpreside si Senator Jesus Cudero, mas may na lang kuno'y magtahi-tahi og trapo si Uwen Gatsalian. Ah, pero muna nga, kaning ni Abitaw sa tulok adlaw pa lang, og si Senator Uwen Gatsalian mo ni preside ani, murag lisod ka sa mga nisor kanu mag grabe gaulan og objections god ang prosecution gaulan og objection gahapon ha unya pananglitan og ikaw kanang naa nga dili ka bugado unya wa tay background anang naa ang pagpreside ha kana sa mga legal nga mga terminos medium alcance ta ka sa mga nisor sakto ra pod nga nag-elect yun sila og presiding officer apan ang pagka-elect ang pagka tudlo mga sukindig paminaw maoy matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano og Pia Cayetano questionable abot ang Supreme Court og ni aksyon na bang Supreme Court ani kasama nga Marisa no wala pa mo kwan ang Supreme Court no katong sa petisyon nila ni Torion ba o wa pa ikwan sila nga ni kwan sa kanang naang petisyon ani kay dunay mga ulohong ihong ganing atoa mga chismis ba nga si Senador Sis Escudero gipaningkamutan kuno duna kunoy mga senador sad nga gusto nga si Senador Sis na lang maoy i butang nato nga Senate President ha nganuman kay pananglitan og wa punta kay balo Supreme Court og unsay decision Supreme Court pananglitan mingon ang Supreme Court nga null and void ang pagkahimo nga presiding judge ni kanang naang Senate President, kanang naang presiding judge sa Sis Escudero, unsa may tabo sa ilahang yahang mga desisyon? Ha? Sa to pa mahunong ang trial? Oh, mahunong ang trial, unya, muna lang nga ilan ang ita, ambot kahakon, musugot bang Malacanang, musugot bagang uban ng mga senador, ha? Pero ang una mga sukindig paminaw nga dili musugot aning ilisan si Uwen Gatsalian, paminaw nako ang Malacanang, ha? Teka mo, mga naminaw na to. Mga nagtanaw so ang Facebook Live, uyon ba mo nga, tungod ka sa tulok kaadlaw, nga pag-preside ba kasama ni Sis Escudero, medyo okay man ang yahang pagdala. Ha? Usahay na ay pa-border speakers, ay sad na ay pa-border speakers, pero anana ang medyo okay man yung pagdasad, kamao si Senador Sis Escudero. Pananglitan, tanaw sa mga senador nga naapagay mas kamaugyod, pwede sila mag-elect tingali sa duglain nga mo preside. Ha? Kinsa may lang abogado na bilin. Si Senador Pia Cayetano o si Senador Kiko Pangilinan. Ha? O marag mo na may mo na bilin nila nga abogado. Ah, naananduha o kinsa may kanahan nila nga kuha na na. Pero pananglitan o si Uwen Gatsalian, kaning niya dako kay kalipay sa Malacanang nga si Senador Uwen Gatsalian nahimo nga Senate President. Ganuman. Kay balo man sila nga si Uwen Gatsalian makontrol mga sukindig paminaw or pwede rama kuan sa Malacanang ba? Si Senador Sis Escudero sa akong tanaw murag dili mo sugot ang Malacanang ilabi na si Senador Sis Escudero dili makontrol sa Malacanang.
8: Straight to the point.
9: Ambot na guway karon. Ha? Ambot na guway karon kay si Senador Sis Escudero ni Baliman. Ha? Ni bali man siya mga sukindig, ni balitok man siya diri sa new majority. So wata kay balo og musunod-sunod man pero paminaw nako murag kuli kayo nga ilahang ma kuan si Sis Escudero ma control ka sa mga nistor. Labi pa og mabalik sa Senate President. Ha? Ngano man importante kayo ang Senate President karong panahuna? Importante kayo ang Senate President og ang House Speaker of the House ang importante kayo. Ngano man? Tungod kay sila mo'y mga successor. Ha? Sila mo'y mga successor kasamang nistor kung inkaso makumbikto si Vice President Sara Duterte. Ha? Unya tanawon yun as malakan niya nga kinsa ilang gusto nga himuon nga vice president, ang senate president ba o ang speaker sa house, ilan ang tanaw na kanang naang ma-control nila, kanang naang mabira-bira nila, kanang mutuo sa ilahang mga bira-bira. Mau mana? So, Senador Win Gatsalian, duda na ko, murag dili ni layo nga birahon sa Malacanang, nga makontrol sa Malacanang. Ha? So, muna nga, doon ako na yung mga senador, karoon, tanaw na to, anak. O niya, ang senador nga, gusto nga, mahimong nga, mabalik pagka Senate Presidency, si Escudero, mauma kasama si Rubén Padilla, Senador Rubén Padilla. Pero kaning ni ang ambot o kinsa ka ning nanginggan niyo o mga senador karon nga, ibalik lang to si Muslan man nga, siya naman nag-preside, o niya, araw nga dili tama technical, ane, kana, wala pa eh, kwan, wala pa decision ang Supreme Court, ana, nga, kwan ba ni, kanang naang legit ba magkasama ang pag, kwan diha, pero ningon si Alan Peter Caetano, nga dili mahimo kay, bisan og silent ang atong constitution, ana, pero doon natay mga, kanang naang mga journal, mga records, ana, ha, nga kanang naang kuan, ha, kanang naang, unsay tawag, ana, kanang naang pwede makapreside ang kanang naang bisag dili ka Senate President. Pero sa pagkaroon, okay raman, wa may problema si wa may problema si Senator Escudero pa sa unang semana kasamang listo. Wa may problema, okay raman, amot na gawing uban. Naay mga punto nga medyo, naay mga objekanan nga ma-overruled, naay uban nga mga muso mga madinay. Pero normal man ka sa mga nestor kay ha so Senador Escudero dapat kuan sa gid siya nga presiding judge god siya o niya makita sa mga tao makahibalo ang mga tao na makahibalo ang mga tao sa iyang pagpreside o niya labi na nga re-electionist siya mudagan siya balik pagka 2028 mo nang ayuhon gud niya nga dili masuko ang mga tao diri sa pikas dili sad masuko ang mga tao diri sa pikas. Ari sa tunga lang yun kasamang nistor. Kani ang gibuhat karon. So far, okay pa kasamang nistor, ha? No, so muna, nga di lang yun magpadalas pressure sa Malacanang, ha? so muna, nga... Pero karon na kay balota nga si Senador Escudero mo ana-ana lang sad gyud siya. Ana-ana lang sa gamay karon kay delikado man pud ang kaso kasamang nestor. Ha? Delikado pud ang kaso nga niingon ra bato nga hinog-hinog na pud ang kaso. Una nga karon nga nasa sa new majority mura og gidali-dali og kuha ang kalburo, ha? Asan ba lang sa magkasama? Balik na karong tuntawad, ha? Alas 9:45 na sabuntan.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Mas kaayo akong tiyan nga grabe gato duod na ko sir. May gani kay ato nga tay mga ko sed wa pagit pud abi. Dayon pagpagabli, mao to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 am ko nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
16: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina na makahatag ka na to o maayong immune system, maghatag ka na to o ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
22: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
23: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
24: This time check is brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
25: Straight to the point.
9: Ato ang takna alas 9:50 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
25: Straight to the point.
9: O niya, atong hatagan sa pagtagad, no? Ato ang mga kaigsunan, day. Wa man na to ma-update sa dato mga listeners, di ay, no? Sa mga Marisa, sa katubitang lang mga pag-distribute dito ba, no? Sa mga bugas, mga kuwan, dili sa ato ang programa ba? Sa programa ba? Sa kuwantang katong mga bugas ito, mga picture no, sa mga bugas, sa mga pag-adto nila dito kay itong mga kiksunan na tuon niya. Katong ito ang pasalamatan sa din nato ito karong taon-taon. Katong kuhan ka sa mga RV, katong bitawang si nana, si ma'am kuhan. Ma'am DC ba ito? Ma'am CD ba ito? Ito gahapon nga katong bitawang itong listener nga kanang naa nga listener nato nga sa kanunay sa Minaw di ay no? Minaw sa daisigi sa programa ni Tony Rufil Town. Kanunay sa Minaw sa Adonia si Ma'am Zeni. Diha sa Bulacau o giyahang mga anak town po. Minaw na to diha sa Nasgawas, no? Nasod. Pero kanang naa nga kuan na siya to'y gisugo town diri sa pag hatag town o donations town. Okay, so arita magkasama sa ato ang kwan no morning ni ang pag-adto nila ni Attorney Rufil. Kana sa impeachment atong balikan no tod taod ha. Ang impeachment mga sukin dig paminaw kay di ay pangutana si Senator Alan Peter Cayetano dito mga kasama witness ha. Dito dayday pangutana dito witness hasta kang kung Senador Risa Hontiveros. Karon tod taod magkasama ato ang balikan. Ato sa nga ipakita katong video dong katong pag turnover to no. Pag turnover sa donation sa mga naminaw, karong buntaga ang atoang donasyon no para sa Mindanao. Gikuan gihatag na gikan aton Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, dayong gahapon usab makasama o niya ni pipila ka mga video ang pag turnover sa cash donation tag 10,000 pesos ang gihatag sa mga nakalas in town sa mga namatyan nga 81 kabukpatay. Ihatag dito sa mga tagtungod taon gahapon nga katong-atong pag panghatag nila sa tumakaubanan nila ng Attorney Rufil, Idol Buiki, ito station manager sa IFM o ni kasamang Aida, usap magkasama. Ito sa paminaw ni ang pag-turnover na dito magkasama. Ano? Okay.
0: Mayong adlaw, mga idol o kasama.
9: Idol Boy Kini.
0: Sa Oplan Tabang, sa UHP Cebu, IFM Cebu. Ato ang gi-bye-bye ang kanagatan, paingon sa General Santos City. O na himo na to ang Oplan Tabang, alas sa pag-apod-apod-pod sa mga hinabang, sa bukirang mga barangay sa General Santos City. Doon ano pat ka oras, ato sang gibiyahe ang Jensan, paingon sa Davao City. Kaya ato ang i-turn over karon ang hinabang gikan sa mga viewers o listeners sa DYHP o IFM aron nga pinaagi sa ato ang team diri sa RMN Davao o IFM Davao mapaabot sad ang tabang hinabang gikan ninyo mga idol kasama ngadto sa mga angayang tabangan. Atong kauban karon ang ato ang news director sa DYHP Aradiman Aida tapos and of course Attorney Rufil alang sa pag-turnover ng minds.
1: Sir Boyki, Attorney Rufil and our RMN Davao, 21 ka mga casualties ang natala diri sa Davao City o kana nagpasabot
9: ng
1: turnover tao, 21 ka mga envelopes containing 10,000 pesos each. So, mo turnover ta karon og 210,000 pesos nga 21 ka mga sobre. So, Ma'am Zen and
2: turnover sa RMN Davao or RMN Davao?
1: Yes, attorney. Oh. So, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 110,000, 120,000, 130,000, 140,000, 150,000, 160,000, 170,000, 180,000, 190,000, 200,000, and 210,000 pesos.
0: Ayuntan na kadahapon ato sang na turnover ngadto sa kaping sa isinta ka mga pamilya no nga gitagaan ta pud og tag 10,000 gikan sa DYHP IFM karon si Attorney Rufil ang mensahe alang kaninyo.
2: Okay, so mga kasama o mga idol, so og ato mga listeners, mga viewers sa DYHP Alamin Cebu o IFM, ang inyong mga hinabang no kay nanawagan man ta kay mo ni ang dugo nato nga naglatay sa kaugatan isip mga RMN no, mga radyo man o mga idol no, sa dihang nahitabo ang mga katalagman dito sa Cebu o sa bisan asa pa man, established naman tani ana sa DYHP o IFM kato mga linog sa Cebu, Baguio sa Cebu, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot naman kita dito. O karon linog diri sa Mindanao area, Jinsan, layo kina ito biyahe ron, niabot sa kita dito gyapon no. Tungkol kaya ato mga listeners o ato mga viewers, nihatag yun nato o ganana ang nipaambit sa mga glasya. O willing siyang nipaambit para sa mga nabiktima sa maong nga linog. In fact, nakakuha ta o mga 1 million kapin, no, nga katidal. Isumona nga atong gihatag ngadto sa mga namatyan. Siguro ito na namatyan. So, di man ni maka balik silang kinabuhi in town sa mga namatyan, sa linog, pero at least makatabang-tabang ni nga mugangaan ang inagipasaan in town, no, nga kana na ang kaguol, no? Aron nga mo padayon sila sa dunay paglaaw, padayon sila sa ilang pagpanginabuhi. Unya kini ni ang dito sa Jensen nakahatag ta sa mga namatyan, ubay-ubay to, pila to kabuo kan 62 kabuo, no 10,000 ang tanghatag kada usa. Unya di man tanan ta dito sa Jensen. Dunay mga tagalain nga ngadto sa diyon. O ban ni koordinator sa Armen Jensen, Armen and IFM Jensen, tungod atong activity. Unya tungod kay doon naman po yung mga taga Davao di ay. Dito sa area sa Davao mo na nga naka-decide ta nga mayanita sa atong sister station sa Davao ni ang atong mga radyoman sa Davao sa RMN Davao o IFM Davao nga diin pareha atong dugo, no? Nga dili lang kutob sa pagbalita, dili lang kutob sa pag-entertain, dili lang kutob sa pag-hatod o mga komentaryo nga di prinsipyo o mga fair nga balita. Kundi biyan, ana, nga maong public service. Pareha man ta o kanang kinini ang DNA, no? So muna nga malipayong ta nga mapaybawas to mga listeners, mga viewers nga ang atong kapareha o dugo nga mga RMN nga glabisan sa serbisyo publiko nila diri sa Davao. Muna nga number one ang ilang station sa tama na itong Subo. Ato ito ang mga nila ang 210,000 nga kantidad alang sa 21 kabuok nga mga namatay sa maong linog. So muna nga salamat kayo sa atong representatives yun, mga head na to sa RMN Davao o si Baliling doon sa may IFM o ato sa RMN sa no nga ni Amod sa oba na to karon. So muna nga atong i-turnover ang maong nakatidad para nga sila po maoy mo turnover na kayo ang ilang mga radio rin sa Davao. Ang RMN sipa kayo o ang IFM ang power sa microphone, no, sama sa atong nag-gather na kwarta ba dito sa powers microphone sa DYHP o sa IFM, nakagadal ta namong katidan. So, nining panahon na sa atong iton over nila, kaya nahibaw taong sa powerful ang microphone sa RMN Davao o sa IFM Davao, nga mo ay mo disseminate sa information nga ari mo, katong mga namatyan, kaya kung inyong i-claim rin ang inyong hinabang gikan sa RMN, DYHP o IFM, and of course, gikan sa RMN Davao o sa IFM Davao na atong mga kauban, ining atong hiniusa nga objective nga mao ang pagtabang sa atong mga igsoon nga nabiktima sa maong linog.
0: Matik.
2: O, kung saan may answer?
0: Matik. So, in behalf, of course, ni Sergeant Maya, Atty. Rufil, no, atong station manager sa FM Davao, atong kauban si Malileng, unya, atong kuwag mensahe si Ma'am Zenny, ikan sa to ang Ironman Davao.
2: Ma'am Zen.
3: Sir, kisalamat, Atty. Rufil. Na-surprise kami sa presensya ron sa ato ang mga kaubanan kasama sa DYHP and of course sa IFM. Grabe ang among pasalamat nga na kumbaga naabot din sa Davao ang hinabang sa DYHP. Ang mga palikamutan, DYHP and IFM Cebu na kaning hinabang nagikan sa inyong mga listeners, mapaabot dyan na ito. So, kung saan na ito, panikamutan dyan na mo, tanan, kaning 21 ka mga nabiktima sa linog, matunog yun sa ila, personal man or diri sa taong stasyon. Sa mauna yung tatak RM na dyan sa kasing-kasing na mo ang pagservisyo. Katong tinutanay yun na servisyo. Kaya muskan ako na-surprise sa ila nga mura yun na ito makita ang kahago mga kasama. So mauna ang tatak RM.
0: Yay!
4: Idol Baliling of Sir Boyki from RM Cebu and IFM Cebu, mission accomplished.
2: Okay. So, si Baliling,
4: Siguro after this, haong lang po nga ato mga kaubanan sa team, agig pa na po sa atong day 3 sa atong ang kalihukan. Ato sa ipakita, aron mo join sila na.
2: Alin mo, join mo, join.
4: Ang kalihukan nga, nagdala sa mga tabak o ang mga donasyon, Sir Boy King.
2: Okay,
0: number one.
2: Number one. Number one, Ma'am Jen. Salamat kay Ma'am Jen, ha? Paliling sa inyong pasadray.
3: Salamat sa
0: inyo, Ryan. Okay, kitang banana from RMN Cebu and IFM Cebu. Mission accomplished. 1, 2, 3, go!
5: From RFM Cebu and IFM Cebu, mission accomplished!
9: Okay. Ato mo magkasama ha ang paghatag o pagtunol sa 210,000 ang hinabang kitag 10,000 man kada kanana ang kadunan dunay namatian ba kasamang nestor sa matag pamilya sa muna nga tag 10,000 makasama o niya dito ni sa Davao. No, sa Davao ni, sa Davao City, o niya, katusad nga, naman to, na may jinsan mo na nga ilang biyahe, kuhan kayo, kanang naang, tas-taas kayo ilang biyahe kasamang niso dito sa Glan, mo na nga kanang kutob sa may mga namatyan, ilahang nga gi-adto dito. Gawa sa cash, donations nga, gihatag sa mga namatyan, ang kanton to ang mga apiktuhan po in town, itagaag mga bugas, no? Nagaan og bugas na to kay so na may 81 ka mga patay so ang cash donation sa 81 ka patay mabot sa 810,000 no so dool 1 million sad no kasamang nestor ang kanina nahatag mo na salamat kaayo sa mga naminaw sa mga sukin dig paminaw na to there is DYH Big Sai FM ang amo ang subling pasalamat sa inyuhang nga kaayo nga gipaambit ninyo no para sa mga kaigsuonan taon nitong Mindanao nga nabisan og wala mo didto wala mo ni kuyog sa pagpangapod-apod apan susama ra gihapon nga ni duyog mo tungod sa mga tabang no nga inyong gihatag nga gidala sa makaubanan so money ang mga bugas ang mga groceries nga gipanghatag sad sa mga nabiktima tanto paminaw ni ang sa Jinsan ba ni siya no sa bro sa Jinsan ni ako nang paminaw ni daghan pug ayo para buyag no nga mga money ang mga video nila ng Idol Big Boyke.
6: Unahan na po ang mga senior citizens.
9: Ano yung mga bugas? So, money. So, dito ni sa Jinsan, no? Nga kuha, kasamang RV. Jinsan ni makasamang area mo na ang unang adlaw. Nila ni makasama dito mo itong nga nakaprogram sa Tony Rufil at itong Lunes. O niya, daghan nga mga kaigsunan na ito taon nga niya to dito niya. Doon na po yung mga namatian in town. Gitagaag ka. So, money ang paghatag no sa DYHP o sa IFM. Dito sa mga kaigsuunan na to sa Jinsan. Makatong ganina, dito to sa Davao, dayong kanina sa Jinsan na sadni. At ito makaubanan, no, nga sa pwede sa DYHP o GFM ni Addo dito, kaya ang pagputos, no, mga pagputos, pagpang-aswat, kailangan man og gato pa mga biktima, taon kasamang nisor, may itong pa-aswato. Noon, mutabang mangyuto sad sila, pero ang kanina pagpreparar ani dito. So, doon ay mga bugas, no, nga gipanghatag nga tag 5 kilos, nga bugas ay tag 10 kilos, o niya mga grocery items sa usab makasama nga kanang naang gipanghatag taon. So kani kani atas kato nakuan man to na human to kani kani. Oh. Ano mo ni ang pag turnover? Virgie Ferolino taon?
7: Dolores Sonil. Bana itaw ni Limos sa Rodolfo Nino.
9: Okay, so mao ni makasama ha ang kuan dito. Ato ang pag turnover sa donasyon nga natigom sa DYHP o sa IFM nga niabot ta og 1 million kapin ang donasyon kasamang nestor. So ang ato ang 810,000 nga natigom natong donasyon gikan ninyo mga listeners sa natong tanan muna nga gigahin sa mga namatyan o niya ang katong sobra mo ni sa mga donasyon taos mga biktima taon dito. Okay, so salamat kay ninyo. Unya, at sa tanahon, kay daghan man nga naabot ko no sa Pardo. Naabot ko no sa Pardo ang abog sa kaning ni ang asphalt. Asphalt gikan sa pagbuto sa bulkan Kanlaon. Sa man itabuan ni buto de ganihag sayo kasamang nisdon. Ha, bikuto. Tus, ha, dulduol na ba ito sa amo o sa gihulngan? Bot niya ito mga kuwan dito sa gihulngan kahataon. Hindi ko na ito ko nung paminaw ni kala ilang mga ato puti man daghan ng abog di ay oh. Ito ko nung paminaw, kung ano na ikanikanay. Naba ni audio kasama nga Gerald? Ang sakyan na, nalupo sa Abu Town. Ang Toledo City, daghan. Kani oh? Pagbuto na sa Bulkan Kanlaon. Ha? Oho. Sus na puno sa abo ang Atop Town oi. Oh, naabot sa kuan gani ha. Naabot gani kuno diri sa Kamputaw ingon kasama Jandir Doblado mo ba kasama Janri? Mo ni ang pagbutos kala grabiha ni ning pagka lakusuga sa aso kasamang nistor na magkapagkaulbo di ay no? Ano wow? Putin taasa. Sus, ginoo ko taon oy. Moni ang pag humas butos Kanlaon makasama ni gawas ang mga asfuls o niya kanang ang iyang aso nga grabe ka punsisok sa aso. Sus, taon. Amping taon na ito makaigsuunan des Kanlaon sa Valle, sa San Carlos, sa Gihulngan. Mamani ang mga kanang lungsod og syudad nga tuyok anang Kanlaon, La Castellana, La Carlota. Ha? Oho. Amping tanan na unya magmas yuta kay magmas mo kay naabot na diay sa kuan diri sa Toledo. Daghan na kay nga nag-chat na to, nag-comment, abot na diri sa Toledo sa Barili, grabe na sang abo mga sukin digpaminaw in town. Sus. Sa Barili, sa Toledo, o niya sa Minglanilla, abot sa Minglanilla. Ha, Minglanilla, naana sa Minglanilla, sa, so, abot na sa Minglanilla, so, Karkar, Naga, na, kuan din eh, abot din eh. Diri sa Cebu City, diri sa South Dapit, Cebu City, na, kuan man kuno. Ha, naabot man sad kuno, kasamang ni Sturley, ay, doon ay mga abog. So, muna nga, ito pa pang noon, ito makaigsuunan, nga mag-face mask, ha, mag-face mask kay, grabe nga, kuan eh, kanang naang aron nga di ta magkasakit taon aning kuan na. Ha? Nabatay face mask niya kasama ni Sir kay masima gawas taon niya. No, talawa o. Oh. Ang pagbugas abog, grabiha sa kuan no, abog. Ha? So muna nga amping taon sa pinamungahan pod. O, oh, sa Talisay pod, Sir. Nana sa Cebu, Sir. Ha? O, ni Bernardo. Sa pinamungahan, ha? Apod sa Talisay City pod. Kusog-kusog kayong buto dito sa kuan no, sa Kanlaon di ay. Ha? O niya, ato ko nung kuanon si kasamang RV, Viloso, makuanon speaker sa microphone kasamang nisto. O sa'y pahimang no, karon sa kanang probinsya, Sugbo, or mga mayors nato, kaya abot naman ang abog na idiri sa kuan. Ha? May nato rin sa istorya, kasamang nisor, abot naman na idiri sa ato sa Sugbo. No, ang abog nga grabe ka kuan in town. Ha, ka bangis, okay, say, okay na po, already na ka kasamang RV. Okay,
8: yes, kasamang Benji.
9: May buntag mo kasamang RV. News,
8: kasamang Benji, alang kini sa tanan nga mga tinunan. Gipebaw kini ni Toledo City Mayor Joy Perales nga suspindido una ang klase sa tanan nga level sa Toledo City. Gumikan ni ining na sinati karon nga pagbuto sa Bulkan Kanlaon. Kasamang Benji, diin apektado sab ang parte sa Toledo City. Ingon man sa southern portion kasamang Benji sa lalawigan sa Sugbo. Gumikan ni ining posibleng epekto ni ining ashfall kasamang Benji. Hinungdan nga ang lokal na kagamhanan, ingon man ang ilahang municipal departments kasamang Benji, ang kining health department kasamang Benji sa Toledo City, may pebaw kining gikinahanglan nga ang mga residente magsulob og face mask o ugaling gani dili mo gawas sa ilahang mga panimalay, kinahanglan sa ang kaning vulnerable sector kasamang Benji, labi na kaning mga buntis, mga hubakon, mga comorbidities kasamang Benji.
9: Sus kuyawa.
8: Inahanglan gyud ni sila nga magsulob og face mask. Ugaling gani nga mogawas gyud sila og kinahanglan gyud nga naay importanteng gawson, no? So mag face mask gyud kasama Benji. O alang sa mga vulnerable, kani mga senior citizens, akong giingon ka ganiha, ang mga buntis, kani mga hubakon kasama Benji, mas maayong pundo lang sa sulod sa balay kasama Benji.
9: Mm-hmm. Sige, so, atin sa way klase, ang mga bata nga to na sa eskwilahan, ano sa mga ipapauli nila kasama ng RV?
8: Ang yes, kasama Toledo? Benji. Pasibli na nga, ipapauli kasama Benji, gumikan kay... i-check pa po nato ang uban nga mga lokalidad, mga LGUs kasama Benji, kay posible usad nga mag-suspend sa ilahang klase, pero ato pa ni i-verify. Ang ni-confirm una karon kasama Benji is ang Toledo City.
9: Okay. Sige, salamat kayo ay kanana ang Radio Man RV Veloso sa imuhang update. Usab makasama ni ini. So, salamat kayo. Og may buntag ni mo di kanimo. Kanini ang atong gigipong sa IFM Bacolod kasama ni Gerald. Kanini akong gisend nimo palihog ta og kuan gud ani dong pakita ani grabiha ani oy. No, grabiha ani nga kuan ani oh, tanawa ang mga utanon taong gipang display. Ha, kasamang ni Store susportin pagkadaghana nga kuan oy kanang naang abo. Kanini ang abo. Ah? So, why trabaho ang Toledo? So, sa Toledo, tungod kinatam-an ang Toledo, tingali po doga daghan kayong abo, diha po nga na sinati is tumagka-eksunan. So, gawas nga why klase na ang mga tunghaan, ang trabaho, gisuspinso una mga sukindig paminaw. So, muna tumagka-eksunan nga mag-face mask, o wag gani face mask nga kanang naang makuha sa face mask, o palit na guwa mo face mask diha. Pagputong lang sa, alam mo yung magamit nyo mga sinina diha, ha, mga sinina, o niya, sa gawas, ana, pwede na butangan nila o kanang basa, bitaw tingali, para ang abog, dili mo, kuan ka sa mga nistor, dili mo suod ba, ang abog, masangit sa basa, kadi yun makasuod sa kanang naang atuang naong, ha, o atuang ilong, ha, tumbaba, no mo, ang sus, hala, grabiyas, mga utanon, pagkaluuya ka sa display, ne, o diha ni sa kanlaon nga, kuan, no, hala ang mga siyuti kasamang nistor na ingumag na lubong siyuta. Kani-kani. Mone ang resulta taon. Grabe pagbuga sa kanlao, no? Uh-huh. Mone ang mga repulyo taon niya gipang display diha sa kuan. Sus, nagkaabog og maayo, oy. Niya uwan-uwan na dito, uwan-uwan. No, tanawa, oh, mga repulyo, kana-kana-kana sa mga, oh. Sus ang repulyo, kadagas repulyo kasamang nistor nga gibutang na lang nila sa kuan. Ha? Gibutang na lang nila sa krasada kasamang nistor kaysa puno masa abo. Pero uwan-uwan sa dito na kanang naang may gani kini uwan-uwan ang mga abo dili kayo awa kayo kalupad kasamang nistor. May gani kinag-uwan-uwan taon. Kaya pa nag-uwan-uwan, murag kuyaw sa dungang abo, musamot ang kanang naang abo. Gakuan god, ang kanang mga bato, doon ako na yung mga bato nga nigawa sa baba sa vulkan. Doon ay mga bato nga nigawa sa baba sa vulkan, o niya nangalagpot dito sa mga balay. Usab nila kasamang nistor. Uya taon sa kuwa, no? Kanang amping ato makaigsunan diyan. Muna ang sitwasyon dito sa kanang naang Canlaon City. Kani mga bato, oh? Oh, lahang mga kuan taon, ilang mga repulyo, akaning ni ang sayote, sa mga uban nga kuan nila. Mga pipino, tanawa ka pipino kasamang nistor, asa man to kasamang Gerald B. Oh, katong pipino nga sus na nag, oh, ang mga pipino, mga sayote, mga butig, o kanang bisol, ba dito sa amo? Ha? Nang kuan in taon, ingon bito, kabantay ka nang, yan ang kasamang nistor, nga imong gitunlod ng, ha, gitunlod na kana, oh, tanawa oh. Sus, ang mga paborito ra ba na nimo kasamang RV o kasamang Marisa? Kanang na ang, usa man isa, kanang kamuting kahoy ni, or kuan, pipino. Sus na nagkuan, oy, pagkasayangan ni tao, no? Ilan na lang gikuan kasamang ni Sir Keno, nahugaw na magmayo. Ha? Wah, hugasan, di na nimo dalag hugas, baligya, hugasan, di na ni dagway ni. Ha? Di na ni makuan kasamang Nestor. Medyo naapoy abo na medyo naapoy abog Sir Benji diri sa Bulacan, ha? Uy. Ha, sa buhisan naabot diri ang abog sa buhisan, uy. Abot na diri sa Cebu City gyud. Ha? Og mo kusog ayo din pagkakuan na no. Pagabutuhan sa ato pa kuan day kasamang nisod ang atong hangin. Amihan day ang atong amihan, mahabagat. Diri habagat di ka no. Ana samang nistor. habagat ni amihan diri amihan deng hangin di ay ha so muna nga samot na ni diri diri sa Kwan Town. Oh so muna nga kwan lang ha ang face mask sa tumag sa tumag kaigsunan sa busay sad madaghan sad diri sad sa kuan diri sad sa naabot sa SWU kaning south sa southway sa Aurelio Sambag abot sa oh naa man sad gyoy bagyo unya habagat pagyod oh money makasama nga kuan town habagat kasamang ni store may lang pero may lang gani kinai uwan samot na ugway uwan ba nga may gani ang uban nga mga abog na dala sa tubig paingos ubos kasamang ni store oh sa Minglanilia grabe ka abog oy ako ang sinina nagputi-puti diri sa Minglanilia matud pa ni Ralph Matugas ha Angelica para guso na apo diri sa Talisay abog kaayo sir amping mo diha in town na kanana ang face mask lang unya og mahimo nga di mo gawas ay lamo gawas abot po diri sa Toledo sir o at Toledo sa Mabulo og sa Tisa oh oh kanang naa nga kuan in town oh so nang kana grabe ko na kasama ni sir kanang asuha sa gol na nga abog ha kanang aso nga ni guwa gikan sa baba sa bulkan grabe o tanawa o kana naba ni audio kasama ni Gerald tukon paminawon grabe hatan oi pagka sus
10: lagahangad
9: o gangad taon oi sa ning gangad tanawa o sus grabe ka bangis aso sus, sabiha bangisa, oy. Oh. Diya sa atong kwan kasamang nisor, imo nang giayog si Radia, imo ang gawang diya, kay gaatubang rabana sa kanlaon, imo ang gawang diya. Pasi og simbako diya, muso diya sa kwan. Ha? Ikwan na, oh. O, kana, ilak na diya. Oh, ikwan. Oh. Kay atis gisirahan ng kasama ni si Rick kay pasin nana ko na sa naigayingon sila nana sa na diri sa tisa na o na buhisan o niya dool naman na diha nana pardo na barto pardo bulakaw o isira lang sa na diha ha o niya dito sa taas ang bintana dito ni Mam Bibi na sirhan dito ito ni Agi makasama o kanang kulo kumidya gamay ha pero subo ni palandungon taon ha kaning ni ang

0: iyo nga kuha, biko na bi, ang atop po kadaghanan kuan sa atop di ay, no? Sus, kanin sa karsada, giyod kay muraog ka na. Murag na siminto ang karsada sa abog. Oh, so muna ang kuwan taon ha. Muna makasama ang mga kuha ng mga videos at tulang i-credit sa mga tag-IAS videos. Salamat kay ninyo ha sa mga naka-video ani kay aron nga maka kita taon ta sa Hulagway. Diha mga sukin dig paminaw sa kanang naang kuwan. Kanang pagbuto sa bulkan nga Kanlaon, no? So muna nga amping ha to mga kaigsuunan taon to ang mga sukin digpaminaw dias Kanlaon nasa dias valley dias amo os gihulngan na gusta baka sila dito taon kasamang nisto
1: kini ang tingog nga inyong gihulat
0: onya ato sang pasalamatan di ay ang light shipping sa to kasamang RV ang kuanto nga ang light shipping corporation no nga to ang partner makasama sa pagbiyahe sa ato ang mga goods, sa ato ang mga hinabang o sa ato ang mga kaubanan, paingon dito sa Mindanao. Salamat kayo ang Light Shipping Corporation sa management, sa tag-iya o sa mga trabahante o sa mismo nga kumpanya, no? Ang Light Shipping. Nga nindot na kainsakyan kasamang nisto. Nindot kainsakyan ang Light Shipping Corporation. So, partner na to, no? Sa salamat kayo ninyo sa inyong paghatag o higayon sa isi partner sa DYH Big Sky FM. Tunol sa mga hinabang ngadto sa makaigsunan na to na biktima ngadto sa Mindanao. So at least kung kita tana nagkatinabangay ka sa mga listo nag nilampos yudas nung tinguha nga makatabang nito sa Mindanao. Okay, o niya wa naman tayo igong oras pagbadayon sa tuang tulumanon. Si Jonathan Abapo, Jojo Abapo, mayong pagpaminaw. Anya si Windy Magaliano. Salamat yung kasamang Windy Magaliano, si Pilipa Jeromo, naminaw na to, si Jackie Locana Canido. Sa bukid sa Minglanilla, sir, porti pong pagka kanang naang daghanang aso, no? Kanang abog. Kasama Joel Andales, ha? Naminaw na to. Salamat kayo. Tanang mga naminaw na lang. Salamat kayo niyo sa mga tanang naminaw. Salamat kayo niyo sa pagdoyog. Ha? Salamat kayo niyo tanan na to mga kaigsun ito mga pinanggantig paminaw nga naminaw dire sa programa Karong Buntaga. Tagalan na lang sa kinit kong pwersa sa DYH Permensibo at tangi kayo sunod na ito ang sunod ga drama. Ha? Ang kunaku, ang pasulti. Atong station manager, Attorney Rufil Fernandez Banio, kung kauban sa master control, si kasamang Nestor Homicilio, Tres Picas Lawa, kasamang RV Veloso, kasamang Marisa Abadiesa, o si kasamang Gerald Albiosa. Dito makasama sa transmitter site, kasamang Rubil Busir, Chief Technician, Oliver Atis, Jerome Yap, o Alan Taladua. Kung nalang niyo, boss, nga alagad sa kahanginan. Inyong ubos nga alagad sa kahanginan yung radio man na Benji Olpostanghian. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. May nga buntag ka na tong tanan o ang Diyos magauban ka na tong tanan sa tanang dapit o sa tanang panahon. Tatak, RMN.
2: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
4: Kuin ako'y Pasultihon, ako mo ingon nga kun adunay aso, aduna ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa

0: To irot is to yumanot, and to forgibot is to dibinot.
1: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagtaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.
2: Kadiinit na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Garun dayon.
8: Mabalik sa pinakadol ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
11: tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Sima na lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
12: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ay, hello mga kasama. Kinigapo ninyo Kuya Joel Bensi, kabansa ko partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. Og sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Litoy. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Aliano. Kay kalaan nga tumutatampo si Litoy.

0: Kini akong problema, bahin ni sa babae nga akong gimahal. Tungod sa kadako kong gugma niya, gibuhat akong tanan, para lang yung taon ko sugto niya. Ug nga nung na problema ko, ano yung akong ipanguyaban no, sa babae nga akong nailaban, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo.
1: Ay, dong, bro. Swayo nang nakakaon tas manok ni nanik nga bubukig tiil ba?
2: Kabihag mo saan?
1: Kabihag na saan?
2: Nangayang ka
1: nga. Para po ha, say.
2: Bubukig tiil, habit huh? Masagya siyo.
1: Tagal na gagmay, ano eh?
2: Okay.
1: Ha? Hinom sa tabi. Ah, ikaw siya, sa.
2: Gagamay lang, gagamay lang.
1: Ah, yun mo na.
2: Daray, tila, tupas-paso.
1: Ile pus pasal ibutang nae, sugipan mo. Kata dami, eh para ni sa akong mahal ba nga.

0: Murag na kuha sa natong gamay na, pero ah, kabater nga po ito doon, bro. Kabater ito. Basta ba ito, ha? Pero namin na yung kang arinere. Bahala na. Bahala na. Muaris na ni. Arigyo ka, kay listo kayo.
1: Kitagbukan mo ko sa disisan nyo.
0: Oo, dahil no. Katong yung mga ka, picture-picture na dito. Dito, dito. Only na ito maul. Lahi na sa ito.
1: Lahi sa ito kayo. Ah,
0: dito. Rin sige. Labat kayo, ha? Thank you kayo. Ah, sige. Ah, uy. Sige. Tatay mo niyong padoon rin, Day? Saan, Day?
2: Kadiyot sa... Nataga ka kung hindi pala...
0: Ah, sige. Okay. Para makakita ka na ko. Onsa mo ka?
2: Usap rin hagdan ko at yung Joshua. Ay!
0: Tay?
2: Karoon pa ko kabantay nga maayo mo na ikang mukanta.
0: Awa, Tay. Bina, panaghap na taon to. Kami ang dupin rin ko. Taghap-taghap na mga taon nga mga taon.
2: Panaghap. Nandito to kagtingo. Pero ang ako lang.
0: Onsa?
2: Nahibungan ba? May nahibungan ko.
0: Onsa mo na, Tay? Onsa yung kibungan mo?
2: Sa kanindot sa imong tingog. Wado kay babae nga nabihag nga man sa nindot kay imong tingog. Kana bang ibutang talaga? Nadani ba?
0: Tatay, sanay.
2: Bida, ako pa'y nakatingog o sama ni anang imuhadong litoy, habot. Mura, paminaw na ako. Maminaw ko ang kalima.
0: Kalima, gitay? Bida, unuma kayo, unuma.
2: Ay, hausan o kay, dili na ako makaya.
0: Sari ba? Ang anong din naman makaya ni mo?
2: Lima na may limit ako.
0: Ito
2: si aning nanay ni mo.
0: Ano naman?
2: Sining na ang nahimuhag na mo ito na akong...
0: Nabihag
2: ni mo? Nabihag man ito siya. Nabihag ito sa akong kagwapo. Kay, og nakatingog pa kong parihas ni mo, ang butlang. Well, siguro ito anak ko sa Las Vegas, nag-concert.
0: Yawa, Las Vegas, magintay?
2: Ay, pero sa pagkakaroon, usara kayo ako'y kasulti, ha?
0: Ha? Unsa man na, Tay?
2: Paglungag na dito, kaya hapit lang tayo panood,
0: ha? Ah, bida, nananitay bukas, Tay?
2: Pagpalit ito!

0: Bahay, mabalita tag bugas niya, eh.
1: Ay, Litoy!
0: Oy! Bahay! Naku, sa mo niya! Kamu mo niya na, bahay mo kayo, ha?
2: Siya, sa tibig,
0: oh, no? Bahay, iking, ikaw sa niya!
1: Siya, tibig!
0: Iking, sumarago! Kumusta na ka? Noon sa taon kayo?
1: Kapit siya nga, bahay!
0: Ha? Ah, sa'yo, habi ang taon na, no? Sa'yo, kayo mo, ha?
1: Muram sa kaduruan, muram sa kaduruan.
0: Adi, adulto na rin ko, noon sa mga siya, eh. Ah, adir to na. Lisod bang kayo nang mag-adir-adir-ruan.
3: Oy, ang sayo mo.
0: Ay, inakay bugas niya na. Tanga na, tag 20 kilo.
3: Na.
0: Hambaw ba? Wow. Abi na akong storyar ng tag 20 kilo. Kanang halami keng kanon pero baho. Tinuhor gina na, bebe. Tagay ko na tag 20 kilo, eh. Mm. Oy. Paya, no? Ano, tag 20? Abi na ko, isuter ni.
4: Huh?
0: Di mo na malungag tao ng tag 20 ha tao ng oy?
3: O, di bito na malungag. Pero malugaw na.
0: Huh? Katulad 50 kilo na ba? Sa kilo lang tao?
3: Ay, mahibong pamangka oy.
0: Ay, tagayita di ako sa kilo na 50. Oy, sa iyoan yung gainom. Ay, unsan mo ha?
5: Ang sabi ka eh. Bawa biya ka nga, maura na itong kalipay din hibay.
0: O, bitaw. Mausad, bitaw. Mauna, biliban ako rin nyo kay ang kalipay din nyo, kanarag yung tagay-tagay ng Fajer Wild 50!
2: Bitaw, tol.
0: Unsan biya taon mo eh. Huwag mo bibaw, tol. Nga ka na ang inyong gainom, sama na naghinay-hinay ninyo. Patay ang inyong kaugalingon?
5: Ay, di mo ni makapatay ang Fighter 150. Kaya ah, dito, tuli. Makalikon ni Lawas.
0: Ambal sa nino na. Pero ayaw yung mag-inom. Uglain ka na, ragid ha? Pero hinahinain mo patay sa inyong kinabuhi. Basta mo inom uglain.
5: Ah, okay. Okay, pre. Di mo inuglain.
0: Nga naman, nga naman, nga naman.
2: Katanlas mo kayo.
5: How?
2: Katanlas.
5: Huwag mo sabi magdali.
0: Huh?
3: Oh, daray mo bugas, oh.
0: Ah, sige, tol. Kaya magdungan po video ko, tol. Sunod lang, tol, ha? May inom ko, tol.
5: Ah, sige.
2: Ay, asa na akong bag na rin, ay.
3: Nara diyan sa may TV.
0: Ah, baya, no? Kinsa na, tol? Kinsa na?
5: Ha?
0: Kaya na ba?
5: Kaya na, manis Jeannie, tol.
0: Jennifer. Guwapa, bitaw, no?
5: Bigot kayo.
0: Baya, no? Mauna ni Jeannie.
2: Mauna ba? Mauna yung among gisayo nga rito.
0: Oo, saan mo yung gisayo mo rin?
2: Taka na rin si Jeannie lagi.
0: O lagi, mag-unsa mo rin ano sa'yo man.
2: Akong katahag ka po si Jeannie.
0: Ha? Kabo? Kung saan mo pagkatahag ka po?
2: Asyo tini, Jeannie, muradog ka po. Labi na kuma. Mamo po. Labi na gayong tubig ni kaigo. Iwan sa kabo o ibo po.
0: Ayan.
2: Kaya ka Jeannie.
0: Kapo na na. Kadahan sa timo, Roy.

0: Lito ay.
1: Day.
0: Wala ka ho ka.
1: Ano? Dili day. May sakay ako.
0: Kitkitong ko ng suwang mo. Hagdarong.
1: Ah, day. Akin ay mamisita ko. Tungkol kay nakita na kong babae nga mo'y gipitik sa akong kasing karon.
0: Wow, ha?
1: Oo, day. Kay sukad na sukad karon pag yun di mahitabo taon akong gibati taon. Nga murag, di ko makatuog, day. Murag ko giinsumya.
0: Ha? Ano sa'yo nga?

0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o guban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
1: Usa?
3: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
21: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
22: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
20: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
23: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
25: Mao na tay, ug mao na ni panahon na nga matagan tani kag apo. Tagan ni kag apo.
26: Oh, litoy. Sulti hatay kadua. Dugay na gyud kayo ko nga nangandoy nga makabaton ko apo. Apan sa nakita mo gud na ko nimo. Muro magkuli kayo nga makahatag kag apo na koy.
25: Aha, mao na tay.
26: Tarawa ra gud. Yosa. Bila na gani edad ni mo karo?
25: Churchy one.
26: Tiyaho mo ka na. Tapos buwa na.
25: Ay.
26: Nahibo ka balitoy. Nga basta tapos buwa na gani. Kulba na kayo ka na.
25: Say kulba tay?
26: Kulba na ang mga tao ng numero ha?
25: Ano ba?
26: Kay ting bayad na ka na sa utang.
25: Kulbaan na ito yung ting bayad sa utang?
26: Kulbaan o. Kay ako ba Polos God overdraft.
25: Tapos sa unsa ang istorya niya? Abot naman kadang utang overdraft kung sa panadya.
26: Agi bug edad, mura man ang kalendaryo. Bayran na yan pag yun na sunod buhan.
25: Kalendaryo na bayran na yan para sunod buhan.
26: Pero, alipay ko nga sa katapusan. Nakahuna-una ko na yun ka magminyo. Ay, makigminyo ka mo yun kahaan ng babayhana.
25: Ah, yes, tay. Yes. By crook or by hook. Minyoan ko ng bayhana, tay.
26: Salamat. Magamit. Gunayin tao na akong mga tinigom. Karang tinigom dong, litoy, ha? Na akong tinigom. So, lihat ka. Nagsugod kong tigom ni ana. Wa pakamatunay.
25: Kumbaon tayo na tayo. Mga pilakan ng tigon mo, tay.
26: Sa piso-piso na kong hulog batang adlaw, paminaw na ako, nakabunan ng mga napuokalibo.
25: Napuokalibo? Ingon ka nga. Dukay na kang tigon pa na.
26: Oo, lagi. Sukad na itong wa pakamatunay. Alala, kwentaha.
25: Ha? Kwentaho na to? Pagkatong natuli ko?
26: Yosa, kanus abakato ka natuli, ha?
25: Aha, ko atay.
26: 25 ka natuli o 26 bakato?
25: Ha? Atay, sarilis ko tiyat, eh. Basing makadungog yan. Sige, atay. Kadungog yan na kung yung higugmataon, higugmaan. Bakaw na ko, eh.
26: Sige na ko, eh. Good luck, ha?
25: Salamat, atay.

0: Oh, unsay ato? Sirado na mi, oy. Mangutang ka?
1: Dili na, oy.
0: Unsay day imong giari di? Unsay ato ni mo?
1: Akoan kining misita ko si mo anak na.
0: Oh, mamisita ka? Kadaghan ko di ay ninyo. Nadali, suod na rin. Nadali. Manamang kakag pa ni hapon.
1: Naman na lang.
0: Oh, ako lang siguro ba? Ay wara ba libre pa ni hapon dire?
1: Abangas ka.
0: Dali, suod na rin. Oh, diha, tipo nila.
1: Oh, Naan, tol. Abida.
2: Mga tol. First come, first serve, manito.
1: Tul-aid man yung toho, tol. Oh,
3: tol, pangayong priority number, tol.
1: Kaya, no? Aunsa din eh, dahil priority din eh.
0: Oy. Inigawas ako ng anak. Dili magkiat, ha? O kadausa ninyo, 20 minutos lang. Sabot. Sige. Ay magkiat, ha? Puspusan ko nagdunag yung makiat ninyo diha.
1: Bahangas ka, isugal yung nahangin ni Ito. Beda.
3: Sunod-sunod ni kanako, pre.
1: Sunod-sunod.
2: Sabari siya niya. Ay, samang katuloy. Mas akor ba'y unang miabot niyo din niya?
1: Purbida sa ding istorya, ha?
3: Adlaw lang ka, tul. Adlaw na lang ka.
1: Sunod-adlaw ko taon nga. Karun, eh. Anak ko, sunod-adlaw. Noon sabi ya taon mo,
2: Ikaw lang sunod adlaw, kami lang sa ron.
1: Ikaw sunod adlaw lang kadro, ito ay disize ni mo, nagawa to dito. Ang mula, so, doon lang ni mo.
2: Sa mga pre?
4: Hala, ni alaki mo?
2: Oh.
4: Nagunsa mo nga ni, mangutang mo?
2: Oh.
4: Sirado na lang pa mi.
1: Huh?
4: Ikaw, mangutang ka no?
3: Mangutang po ka, so
1: plong dili, uy. Dili, uy.
3: Wala utang lang yun, mignaong, day?
1: Wala utang. Ikaw, wala utang naong. Nagunsa
2: Day, Jenny, ano yung may aron paghalad sa among gugma dihan ni mo? Muto ka nakog sa di, Day. Tinuod gining akong ambot aning doon, di gini tinuod lang. Ako, tinuod rin gini, Day.
3: Nagjok-jok rin ka din eh.
1: Sumbagay mo doon sa gawas ko. Lalis mo dito.
3: Ay.
1: Excuse me, Day Jenny. Huwag ko magtuo nga tulo ba dahil taurun mo hindi adin hinga ng indahay sa imong gugma. Apasulti nga adin ka dahil kung seryoso ang isgutan. Ako na yung butlang. Ang kaninduha siguro. Murag way klaro ni mga naong ani na eh. Ako, ambot lang iya po na ko ang isulti ni mo.
2: So pagtuo ni mo na mo tol, ha? Di seryoso?
1: Ambot lang. Mabitaw ni mo ko ambot lang mo doon kay muro mo iklaro.
3: Day Jane.
1: Ikaw daw.
3: Ako lay imong sugdon dai. Kining duha ipanghambong ko ni Sibet, ipanghambong ko ni Sibet, ipanghambong ko ni
2: Sibet. Sway ton. Ikay una na kong ihog.
1: Ay, may aso ba po ito?
4: Pag-ilom mo.
3: Una ako sugdon.
4: Anong magdungan man sad mo? Sultihan ta mo ha. Kung gusto mong masayod, kung kinsa ninyo akong piliin, di pa ko makahukom. Pero kinira ikasultin ako ninyo. Kung kinsa ninyo makahimo o butang, makapakita na ako ba kung unsa ka dakos iyang gugma din ako, may akong piliin. Pakita ako ninyo o mga lihok or butang nga makapamatuod sa inyong gugma din ako. O kung makita na ako, ngayon ana day kadako inyong gugma din ako, siya mo akong piliin. Nagkasinabot na ta? Paraway-away?
2: Nagkasabot ko, Day.
3: Ako sa Day.
1: Kini si Pedro. Ganahan kini butang.
3: Ayaw.
1: Ito, Day Jin. Kung butang man ang buti mo ipasabot, nawa ko ikahatag ni mana, pero sultihan ni ka. Mas labaw, pas malong butang ang akong pagabuhaton para makita ni mo kung unsa ti ka kamahal.
3: Ikaw, tolwa kay ikahatag. Malinding pa mangkastor ko, di ba, tol?
2: Ataga, tol, pero ay lagapi naman eh. Kami na lang,
4: ane. Pangilom ko na mo, be. Basta maon na to, ha. Kung kinsa ninyo ang makahatag nako o makapakita nako nga magmatuod sa iyang gugma din nako, mo'y akong piliin. Period.
1: Blaka ako sa akong akribal taon kay puros mong kurtahan yung matawahan, pero nakita na kong murag dili man materialistic si Jenny. Oo nga, nangayaw kong tambang sa kong tatay punso.
5: Ay, anak, dili sa tanan, ha? dili tanang babae makuha nimo sa butang. Hinuon, naayo bang mga babae nga naong kayo kwarta? Pero mas mayo nga dili naong og kwarta ang maong babae para nimo.
1: Tanaw na kong Jeannie tay, di man siya inaanak taon.
5: Di mas maayo.
1: Siya mas maayo tay.
5: Mas nindot hinuuna kay wa masat kay ikahatag og bahalong butang.
1: Lison mo
5: tagpayan. Lison mo nga ni tagpayan sa
1: utang na itong buwan. Hindi na tatay punso sa doy.

0: Sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
6: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Unikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Lemane mo ikalimod litoy, pobre rakintahon kita. Pero akong tambag nimo, mas nindot og mapainlove nimo ang maong babae, dili pinaagi sa kwarta. Kung dili, pinaagi so sa kabutangay mong ikapakita kung unsa nimo siya kamahal.
1: Tay.
0: Paghimo og butanga, diin makadahig siya nimo, og mainlove siya nimo. Kay ang babae nga tarong, dili nimo madaas sa kwarta-kwarta.
1: Unsay mga tuloy ko tayo?
0: Yusa.
1: Yusa.
0: Bakunahon ako nung unsay maayo. Nang magustuhan yun niya ba? O makadaig siya nimo?
1: Kanang nitaon sa mantay. Kaunta tayo.
0: Ano, may kanyang ibuos na mong sugar ka. Pagunahon ako kung unsay makaayo. Ha? Kanang sama pa nang lita pagpakita nimo kung unsa kakabuutan. Kanang unsanas ining
1: niya.
0: Ma-appreciate niya ang imong mga binuhatan. Bisag unsa butang ka makahatag kanyang kalipay gawas sa kwarta. Alam mo na ibuhatan, do.

Siyempre, yung bato, no? Ano ko yun si Ginny, umutuo siya na ako kung unsan ako siya kabalik. Kortahan pa ako ron. Tagaan ko siya yung bayo ta. Pero saan ang problem ko? Pero lili, di ko masurrender. Kinahang lang akong maangkon si Ginny, ang babaeng akong gimahal. Pamatuon ko niya kung unsa ko siya kabalik.

0: Okay. Kamong tulo, nag-abot naman sad mo. Ansa naman? May ikapakita na mo na ako nga makapapitik sa kong kasing-kasing diha ninyo?
1: Day, Ginny. Ako yuna. Ako yuna, day. Kay kining ako, day. Kani sila. Wa ning mga kwarta. Kay mas kwartahan pa mo ka ning duha. Ako day, Ginny. Kung ako yung mong piliun, kining 20 kabuk na kong credit card. Ako ni hatag ni mo. Ikaw na mag-control na ni. O palit bisa kung sa gusto ni mo, 20 na kong kabuk. Palit bisa kung sa. Kana, mauya akong pamatuod kung unsa kada ko ang gugma diyan ni mo.
0: Ha? Wow. Mm. Himuon po ko ni mong palautang.
2: Ha?
0: Ikaw, hoy. Raki.
3: Hmm. Ah, day. Day, Ginny.
0: Hmm.
3: Kung ako'y imong subtong, day, kanang duha na ko ka boarding house. Ako nang ihatag ni mo. Ikaw na'y manguhas abang, day. O kanang akong purinarya, day. Kung gusto ka, ikaw mo himuon akong model.
2: Ha?
0: Huh? Ilapag ka? Himuon ko ni mong patay? Hanggobes na ang ni mo. Litoy, ikaw.
4: Day, Ginny.
0: Oh.
4: Magunoon ko, day. Pobre kong pagkatao. Wa ko'y butang akong ikahatag ni mong mahalon. Kapalsultihan, teka. Dili pa niya agi sa butang makita ni mo ang tinunan na yung kungkugma. Kung dili, usa ka pagmatuod kung unsa ka dako akong gugma niya ni mo. O kamatura niya na niya akong dugan nakatatak ang imong pangan.
0: Kasi buti mo ipasabot?
4: Gibutang ko ang imong pangan sa akong dugan eh. Aron sa ingon, bisan pa man o dili ako ang palaran nga makaangkon sa imong gugma. Apan dili ka mawa sa akong kasing-kasing kay nakatatak na ka. Tatak, RMN. Hmm? Overall number one. Ha? O dili ka na mapapas pa.
0: Buti pasabot, nagpatato ka? O akong pangan ang nakabutang?
4: Oo, oh, pagbatuo di ana. Kana tungo sa akong gugma, dakong gugma diha kanimo. Mabisan og sao ni magpapas. Dili na kini mapapas pa. Mamatay na lang ko, mawa na lang ang akong kasing-kasing. Timaan sa akong gugma diha nimo. Di ganun mawa.
0: Ah, paminaw mong tulo ha.
4: Yes, yeah.
0: Karon pa lang nakahukom nako kung kinsa ninyo akong piliin. Pasensya na kadro. Aw, Rocky de kano. Kamon duha.
4: Waki na siya eh.
0: Waki de na siya.
4: Waki mercy.
0: Waki mercy. Pasensya naman duha ha. Silitoy may akong piliin.
4: Yes! Oh! Salamat tay Jine! Salamat!
0: Kamong duha, wala akong mapili. Makalakaw na mo. O ganun mo pagbalik ha. Bisag kano sa ah.
4: Aday, salamat nga. Ako yung magpili ha.
0: Tungod kinakita na ako kung unsa ka tinuod ang imong gugma din ako. O niya, mahimo kong makakita sa imong tatu.
4: Aday, gipatuyo ko gini papahimo. Bahala na, dali ko ni mo piliun. Apan, di ko ni mo piliun. Anara, salamat kay day, pero ako yung magpili. Kung niya sa kundughan, nakatatak ang dakong heart o tanawa. Huwag ang nakasuwat ang imong pangalan. Basa ha.
0: Wow, kanindot. Dako siyang heart.
4: Oh.
0: May uhas sa pana.
4: Mm-hmm.
0: Ug may nakasuwat nga. I love you, Johnny.
2: Huh? Huh?
0: Johnny, mula gina nakabutang diha. Nabayot na ka?
4: Ha? Johnny? What? Anong Johnny mo na? Adi, Johnny na, day. Inahak. Roswili na, Johnny na.
0: Kabala nito, oy. Bayot man tingalagang kanahana ka. Diskasi, oy.
4: Oh, huh? Sa, oy. Diskasi ko tao, Johnny na, oy.
0: Buwag na ta. Dili ko gusto glaki nga bayot. Huh? Buwag na ta.
4: Oh, day. Probida, no. Mao ni akong problema. Kaya naroon spili yung mga butang taong pangani ni Jenny. Ang gatato or bawa na nila. Imbis Jenny, ang nakaputang Johnny man. Nilayas ang gatato. Purti laguta taon ako sa gatato taon. Bina, pakihabi na akong gatato ani. Paita oy. Mao pa gani pagsugot niyan ako. Gibuagan ba yun ko? Payo ka ni? Bikro, usapan ko kamo'y pasultihon. Litoy. Litoy.

0: Salamat kayo.
1: Salamat din, Kuya Alan. Salamat po sa mga mama nga pirmay ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy pirmay parehas na modering. Happy ang casting kay Kompleto Me.
0: Kompleto.
1: Unya sa mga lagko. Happy na sa gayo sila kay. Kaya nga ano may Don Pepe Dark Chocolate kay Alan. Mas happy na karoon kayo na IT mo.
0: Oh, mas happy. Yun ba sa nas, baby na?
1: Palit sa bitaw-tag.
0: Nagahan siyang tambal palito pero hindi palitan siya. Gingan ko, kaon lang, kay us-us mo limo sugar.
1: Onya, gibalitan pa kita niya o guwan, Kuya Alan, ka nag-diamond yema o biyema espesyal. Ni ugum-ugum ta, o gatong giparis ang crunchy-crunchy nga tasty fish cracker o paulitos macaroni crunch.
0: Mauni ato ang ugum-ugumon, diamond yema espesyal o biyema espesyal. Mauni ato ang ugum-ugumon, basta mag-recording ni Dre. Tasty fish cracker o kining paulitos macaroni crunch. Mauni dadun-dadun ni Bambina di Ritaon para mo snack-snack. Nya, inong san may og dudpipi tablia. Mauni may the best. Mga bata, inong san mo dudpipi tablia kay para ni sa inyo ang panlawas bright kay mo aning ma-abtikin mo sa ato adon pipi tabliaw nya kita ang mga nagko kun mga trabador tabi sa kata tabi trabaho ang atong imnon ang sinpanyawan coffee mix kay mauni sa ikaping matapang nga kaya kay ipaglaban ipaglaban ka sa tanan ng mga gimbo aton na mahuman ang imong trabaho sa ato ang sinpanyawan coffee mix the best kay na kay kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan nya sa mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siya Miguel Fulyar fertilizer good morning ni Buri Hakap nga hini mo sa Eagle Kim anindot kay na fertilizer nakasuway si Miss Ingrid Bertudaso ana namunga kuno dayon ang iyahang mga tanaw po niya sa mga tao po sa Basta Tulino Kuya Nick Pipito o Dodong GR Pipito labi na yun sa mga tao ni Edition sa Bromitz thank you kay Edition salamat kayo sa imong mga tao nga kugihan kayo mo trabaho tugod kayo imong gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban tayo pala na yung Facebook ang Promise Space makita nyo ang number tawagala na ninyo kung unsay gusto nyo ipabuhat sa inyong paniway kayo ko ang buna ang limpyo mo na sila unsay gusto nyo o garden o kutsa pa na diha limpyohan ang inyong mga terrace tanan basta tawaga lang ang Brumich PS ni Inday Shin Pipito. O niya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, sa Ricky Asnar, sa Ryan Kangke, Ma'am Casmer Araraw, o si Kujiar Lester Daan, Kujiar Francis Ispares. O niya sa tanan itong mga Kujiar nga suod, Perdi Rabaya, Kujiar Perdi Rabaya, Kujiar Danny Caballero, o labi na yun ni Kujiar Joel Gargadira, diri sa Norte, ang atong ang suod nga amigo. Salamat kay ninyong tanan. Nga ang inyong mga tao niya sa opisina, inyong ipainom sa to ang Serpanya. Thank you kayo. At the place?
2: Okay, auto ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Serpanyawan Herbal Capsule, Serpanyawan Herbal Capsule with garlic, Serpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kinang bukul-bukul nato sa itong lawas, ato nang imnan ng Serpanyawan Herbal Capsule, Dada Adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka mukhaon sa imong pamahaw. Inom daan ako sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, sa gabag kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukhaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa imong pagpanihapon, inom na po ka daan ako sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungkol kayo doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Oh, thank you kayo, Ate Bresa. Tanihan po na itong mga kaisunan. Salamat kayo ninyo sa paghimog. Number one sa itong haplas. Ang number one nga haplas, ang Sed Panyawan. Ano, Sed Panyawan, Coffee Mix, Dili, Tapi mo na, Sed Liniment Oil. Nga mo kaya itong haplas sa adlaw o gabi, inigmata na to sa buntag. Haplasan yun na ito, atong kalawasan. Kaya para mawagtang ng mga panukot nga naigo ni mo sa niya na gabi una. Ito nang haplasan o Sed Liniment Oil. eskwela nga itong kalawasan. Unya, tinuod yun yung mutabang na ito sa pagwagtang sa ito. Panuhot, pamaol, para kinsa kalawasan, barikos, bench. Katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay, pagyuta sa ringgi kung mga plasta sa ito ang sedliniment oil. Unya, salamat kayo yung tanahan sa paghimog number one sa ito ang sedliniment oil, ha? Makita mo yun na ninyo. Dito sa Oslob, matod pang babina, mas kusog ang ito ang sedliniment oil, inigadto nila sa ilaha kanang gikan sa mga probinsya tanan dito sa laing barangay kato mga bukid-bukid nga barangay, inigadto sa lungsod sa Oslob ang paliton ang atuang sedliniment oil. Thank you kayo niyong tanan, ha? Salamat kayo. Pero sabot ha, kanang sedliniment oil nga mong giingon ninyo, anara na mapalit sa butika, wanay suroy-suroy, di ba, Dwin?
3: Diluna, wag nagi suroy-suroy, wanay gisakay og multicab. Bitaw, naari ginas butika, may gala, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, yun niya, makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogo Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukina nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay Hatton pa. Bam!
3: Good morning, Argo!
4: Ato ni Atan Valiegas. O Ma'am Rose Valiegas. Kumusta ka ba diha? Ang manasab si Ma'am Brenda Ballesteros sa Bureau of Lands diha sa Argao. Nga matupan niya. Kusok niya ito istasyon. Naglanog-lanog diha sa merkado sa Argao.
1: Ma'am.
4: Brenda Ballesteros.
1: Ballesteros Valiegas.
4: O, kanang kanang magpatay tulo kag yuta na
1: matos.
4: Oo. Ma'am Brenda Ballesteros og si Ma'am Rose, asawa ni Atty. Atan Villegas. Kumusta ka mo din, ha? And of course, Sir Sammy Lauron og Ma'am Merna Lauron sa Summer Shoes Valladolid Karkar ato mga staff ang imo mga empleyado diha. Ayo kani mo ta sa Celebrity ko Chick Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang pagpanabon ni atong Celebrity ko Chick Beauty Soap para magpabilin kitang batan-on younger looking kutis artista kutis porcelana. Apanood muna ko, salamat kayo ni Ma'am Pamela Ledesma, Woods Vell Pharmacy, nga nagparid ang mga botelyas Panyawan.
1: Thank you, ma'am.
4: Haplas dia sa butika pag soda ko. Thank you. Huwag ayaw ka makalimot nga mangutan na lamang sa butika para original lang itong mapalit, ha? Aron dili kita mailad. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya mga kaigsunan. Kita na sayon mo yung tanong nga kinituksin maugin ni mo daot sa blood cells na to. Grabe kay ang blood cells, ang daot na ni, ang cover o puto sa itong blood cells. Nunya nga itong blood cells, importante mo kayo na kay maumunay tigatod sa oxygen nutrients tubig sa ito ang kalawas. Ini kadaot na mo, sticky mo lapot at tulog mo ng mga major yun ng mga sakit ang mutakboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pang balatian. Mao na kinahanglan mo inog yung kag-G-Detox. Kaya yung G-Detox, natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao yung makapaligod sa atong vital organs. Ang atong pag-inuman na, usar yung kapsula. Usa ka oras sa di pa kamukaon. Mura nag-mintinan sa ito. Unya, og doon na kayo balatian, kinahanglan katulog yung kayo. Buntag o ito, hapon sa ka oras sa di pa kamukaon. Imnan yun na ito. Walungan ito sa dusi, kabasong tubig, matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan na mainungdan sa imong balatian. Only good yun kanunay atong vital organs. Sinom yun ang batagadlaw G-Detox Plus. Herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
2: Okay, ang sender na ito karagadlaw.
0: Si Dudong Litoy, Ate Pres.
2: Litoy.
0: Problemar ko na niyong Litoy, Ate Pres. Kay, simple naman kay ni, tinuon ni siya na igugma taong inday Gine, pero napatato lang itaon si Ate Pres na wrong spelling. Imbis na Gine, Johnny ang nasuwat sa nagtato niya. Johnny, di nagtuo, ino, Gine nga, bayo siya. Makiya ba kung niya ang nagtato taon siya ang dughan? Kaya nagibuwagan mo dahil siya. Nyawa naman di, atong, si Batman.
2: Kanang tattoo, di ba na mapapas?
0: Na, ay, laser, ana, Ate Pres.
5: Mauwat, uy. Mauwat, manabit.
0: Pero mauwat.
2: Ay, mauba?
5: Mauwat, lain kita naon.
0: Mauwat. Makuan yun, Ate Pres. Oo, lain kayo. O, kada si Piat, gina, huwag yun na natin. O, di ba, ato, ito ko yung spelling ang tattoo niya. Ibis Gini, dyan eh. Hello, lady. Johnny Bravo. Nya, mao ni problema ni Ate Pres. O saon taon ni Ate Pres? Pwede ba ko doon makiha ba niya ni Ate Pres, ba?
2: Na, wag ko kalibutan.
4: Kana, wag ko kalibutan na natato. Asal pitsa na patato?
0: Dugan lagi. Napitsa kasing-kasing. Buta ka, guard. Nya, buta ka, I love you.
4: Kana mag-sigi, while nagsigi tato ang kanang tigbuhat sa tato, di ba ni mo mabasa na ang
0: pinitwada? Dili, ay maghigda mo ka na, ba? Di, misal, pag anak ka sakit kayo.
5: Wasat siya ka pa namin doon.
4: Pasamingon tingali ka sa resulta, tag-iyaoy, hindi kong man.
0: Para, hindi kong man ra.
4: Ito itong kita na dahan, ang klaro sa ano sa siya.
2: Tingaring nalimot ang nagtato.
0: Teo, nga na. Tingaring nalimot.
4: Tingaring kanang magpatupibi to tamo talo mo kita sa amin nung nindot
0: pa tato lahi na abam kay magubo mo jud ang nagtato nimo
5: dong tinuod sang nahigugma si Jean bani mo ba dili na indeng kuno oi
0: ha tinaw
5: dili na ina nga ibagi nang tato ug nagpuba siya oi kana lang kita abi na wrong spelling hey ang gipit sang sa imo nga makasing kasi
0: wow lagi
4: kanang mag kanang magtatulan mahal ba nang bayad
0: mahal oi na oh kanang mga naay mga disenyo nga mga mahal ba nagali mga tag 12,000 ana ba
4: mauban?
0: 15,000.
4: Di na sakit ba dago man ang sunugon? O sunugon ba na?
0: Dili. Kuana, nanamay kuan ron, natumati ko sa ipangana na, kanang masina mo tato. Sa una, kamoto, kanang tato-tato.
4: Dili na sakit?
0: Sakit, oy. Dahagway sakit nga. Di mo na mahuman dayon.
4: Iyan pa
0: sa... Takuan kag... Kana ka Pluto, dako mo na yan, Jesus Christ, dali siyang bukton. Kuan, duha ka, sisyon na siyang...
4: O to pwede na mahuman?
0: Oo.
4: Akin murag
0: sakit man, murag bag man.
4: Murag magisamaran ka na sa ito, maghuwat ka, maupay mga 1 week.
0: Oh mga ana, oh. Nga, balik
4: sa... Kung tumarting ay tambal, antibiotic, ako
0: ba... Mura, siguro. Ang ay, hilantan, ako ba na hilantan mo?
4: Okay, balik, basing ang dagong ma-sterilize.
0: Ana, kasi no? Ninana.
4: Tukso ko sa lain pa
0: Nay champion sa mga anak, Judy Lekalsada. May kay mo tato, Jigger, pagka may mo tato, bata aprobiyag. Ang kanindota, champion na siya sa kuan.
4: Oh, di ay ba?
0: Champion na siya ta, sa
4: kinan. Kanan na ng mga sinulog, mahal kayo siyang bayad, ano man sinulog,
0: mahal,
4: mahal. Pa tato. Arita, balik ka. Arita. Kasi yung pangutahan na lang.
0: Ang iyang pangutahan na wrong spelling, taon ang niya, kung nabutang dyan, pero tinagutan ako, sa nagtato, makiha ba rin ako?
4: Okay. Kani, ayaw mo kuning itinguha kayong unod ani, ang punto ani, kay gusto lagi nga yung papa nga magkaanak na siya mga pamilyoon siya, unang mananiwa sa makauyab siya. Ano, doon natin pa Juan 3, verse 16. Kay, gigug mapagayo sa Diyos ang kalibutan ug tungunini gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus. May sabot. So, ang pagmugna kung ang usa ka binhi nga itisuk ug mamugna nga usa ka binuhat sa sabakan sa usa ka babaye, so, gipanalanginan at Ginoo. Kaya nabi tayo ngon nga, ganang linabdos man nga, wa may gugma, gireper man siya, kanang bata, bunga man sa paglugos. Og imong tukaron, niagin mo kung reproductive organ niya, ang ginuuro may nabuot ana. So, why sa ang katumbatag, anak ba sa gilugos o diba? Maune, umudiswag na sunahan arita sa Santiago. Santiago, Kapitulo 2, versikulo 7. Inguning ini ang pagtuo, patay kini kundili ubanan sa buhat. Karon.
0: Karon.
4: Katungunan kong gibasa, huwag ka patulong anak, matong gibasa na ko sa Juan 3. Ang kanin sa Santiago 2, kanang na ang aron ubanan og buhat. At tinuod, gibanan niya ang buhat, pero nagpatato siya. Kanang, dagan magpaagi. Bisag wala ka nagpatato, dagan magpaagi. Pananglitan. Ang akong boyfriend, sa diyang akong tas niyang buhagan, pwede doon niyang hilak. Kaya doon na mo ganyan sumbong ako, nga nakuyog siya glaing bayot, pares ako. So pag

0: muna. Pero tingin lang. So, imo kong biyaan. Imo kong biyaan. Kisa pa mo mutambag na ko. Kisa pa mo trapo na ko. Singot ni kabot.
1: Kisa may magdaas na ko. Kisa may magdaas na ko.
0: Mawa na ka kung buto sa bot nga. Dili man yung tato sa tato lang. Na may dagang paagi.
1: Kunya, pam, huwag mo patato ka din asa kaka dunay tugdugo.
0: Ha?
1: Dunay ko anro sa pataka lang sa kanang mo din tugdugo.
0: Ano man?
1: Basta na kay tato, dili nakakadunay ko ng ubugo rundong.
0: Dili na. Ano? Ano man?
2: Kawan, dili man ba? Basta na kay tato. Kay, huwag man kay bawang, limpyo ba dagom gitato ni mo?
0: Ama, basi, ama o ba?
2: Basi dunay, diferensya ang dagom, or imong gitatuan ang duguma, doon na ba'y sakit, basi unsa ba? Pariyaro ko na ng injection, nga kanang mga injection, anong mga
0: drugs?
2: Butang na to, drugs, ana, kanang mga nigamitay drugs. Di, kausal ginagamiton. Di, yun ka mo gamit sa kanang injection nga gigamit sa katao.
0: Okay.
2: Ilabay.
0: Gina- okay mo man hinungdag sa kanang doon na yung sakit na it's IV, no? Balik ta. Dagha paagi, pero si mo pumunta na, magkiya bang na ito? Larga na magkiyaw, kanyang ikiya, huwag mo balik to. Pangunta na, huwag pwede bang mailisan. Ibang tatoy, pa-risk, magpatato kaglain.
2: Pero dili na, bati kita naon bang? Bati yun, sa pawan?
0: Apan, si Ate Priscilla, itong pangunta na, pero si Pedro, siyang side, kanil si Pedro, kaliwat maghimabay, ngayon siya nga, matsaktong tatog dili, tinood yun sa naigugma.
2: Tinood. Di naman yung mistil, o tatog rin.
0: O sa to, balik. O sa to, yung unimulan, o magpatato, magkubta, magtagilid o sa to.
2: Ah, maghayang.
0: Maghayang, ta.
2: Dipindi sa kuan. Dipindi sa tato, asa, padapit yung butang.
0: O, magpatato ko.
2: Maghayang ka?
0: Maghayang. Salamat na lang ang dulumanon!
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako nasang self ang akong ati manon.
6: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Usa di imong giampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsay?
6: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you...
5: Hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

0: Basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka! Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
2: Jo, mabinaw ako. Ayaw na magdagan, Jo.
3: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
2: Jo, maluoy ka, Jo.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 papalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
6: ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na
5: DTX 500
8: pabalik sa mga butika.

0: ang mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Might not win them all. We can try. Tanawa! Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's mga buwak ka. Diba to? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin. Dawata na yun, Angel!
2: Wow! Kanisot ko dahil na! Di na gikan!
1: Gikan ni Attorney, han?
2: Oh my God! Kanindot ano, uy!
1: Angel, dawata na yun!
3: Picture na yun sa Angel, han!
1: Ah, sige, sige, sige.
2: Picture-picture ba, uy?
3: Ay, sige lang, good.
1: Okay na!
3: Wow! Kanindot sa imong morning, Angel! Sana all!
4: Mura mo kong nag-inauguration, ini?
3: Uy, Angel! Unsa may buti pasabot, ani, ha? Gano nagpadala naman si Attorney Ana?
4: Mm-hmm.
3: Buot mag-ipasabot nga. Kamu na?
2: Gili, uy! Di, lagi!
1: O, saray, ipasabot, ana, hon. May patay ang nag-guess attorney sa iyang gibati.
3: Wow! Sugta kita yun, Angel, ha? Sugta kita si attorney!
1: Duwata! A big bouquet of flowers from Attorney Mervin.
2: Nye, kaluod na ko. Anong gikilig man ko? Nye, ni Chad. Hope you like the flowers. Good morning. Ew! With the heart emoji pa!
5: I love you.
2: Oh. Hala. Hala, uy. Pakauwaro man ko sa kagalingon ini, uy. Mara na magdili ako, uy. Mara na makugisandipan ng igat nga bagets ini kalaki, ha? Hindi ko pa da, ini. Hindi lagi ko pa da.

0: pamilya-pamilya man din yung nagpalipot na ako. Marag ako rin may solo in yung dapita. Ay, ni. Ay, sorry. Sorry, Lord, ha. Huwag ko na may nausap, pari.
1: Let us show each other the sign of peace.
2: Peace.
0: Oh, peace. Ni Asia. Anong naman Asia? Inyong gipindutan?
3: Ampot ni Ryan.
2: Eh. Han! Angel! Snacks o nakunuta?
3: Asa man?
2: Asa ko nuta, Tony?
4: Si Angel na itong pabuton.
0: Nga nung ako man! Ako ba dahil mo gasto?
4: Ako ra.
2: Ikaw lang ipagbota sa attorney.
4: Okay, sige. Sa busay lang ta.
2: Wow. Angel, sa kailangan ni attorney ha, kay Wamsay Kuyog.
0: Huh?

0: Nganong sa busay man gyud ta nga mang snacks ra man kahata.
1: Aron daw kita mabot kay taas-taas ang biyahe.
0: Ngano gani? Oh. Ah. Kasabot na day ko.
1: Kasabot na ka?
0: Kasabot na. Pero ay sayop gyapos ato inihan. Dapat adto ta sa Danaw or sa Liloan. Aron mo agi gyud tag konsolasyon nga traffic kayo.
1: Bitaw sa.
2: Okay ra ka?
3: Dili.
2: Nasuko ka?
3: Klaro ba?
2: Sorry. Pero di na magod kaya. Imagine, pila ka tuig nga ako ra kining gipugngan, gitaguan, gitipigan sud sa kundugan.
3: Nausa ka diha?
2: Pero this time, pasayloa nga ako na kining ipadayag.
3: Di mangguna mo ay akong gikasukan.
2: Ha? Unsa di ay?
3: Nasuko ko nganong adto gitas layo mangaon nga duna may daghang kananan nga duol ra.
2: Ha?
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sarap.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
9: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, tayo palingki.
10: Oo,
9: maligya ko diha.
10: Ano ang maligya din mo na?
9: Mais. Sikol.
10: Yung ako bawal mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas din sa itong produkto na.
9: Katong wapa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, nga na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan.
10: Siya pangalang mo tulay?
9: Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
10: Kulayda.
9: 24.
8: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
13: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: trabaho ko. Ngano imong gituyo nga to slayo. Aron makadiga ka unsa? Bawuan na imong diskarte oy.
2: So di na latang padayon dito? Mangita na lang tag lain nga dol-dol ra.
3: Nya, kay nahinay ka naman ni. Padayon na lang ta. Malahos na lang noon ta sa taps. Puslan man, naasad sila sa Irene.
2: Uba!

0: Hala, uy. Wa man ta magdahom nga maabot na din hi, uy.
1: Nindot sa?
0: Hmm, nindot ka ayo.
1: Ikagabi, ikyun.
0: Nakaari na tayo kagabi, eh?
1: Oo. Oh.
0: Kanos alang?
2: Mga ano na ta before tamo suri sa palibot?
3: Ah, may padod. Sige, mga ano na ta. Han, baraw di atapita kay picturean tamo ni Angel Marie.
1: Okay, Han. Ako nalang picture Ryan, be. Apila lang dito. Para whole family gid mo.
3: Ah, okay, sige. Dito na pita, Hanay.
1: Oh, kanya-kanya. Oh, diya, kanya. Kainin doon background. Ah, kanyo ta, atras ko gamay, ha? Ay!
2: Angel! Angel!
1: I'm being Angel!
2: Okay na ka?
1: Oh, okay ra. Salamat, ha.
4: So, maoni guys, ang famous nga tops. Kuyog na ko rin ang akong BFF na si Aileen, ubiyang baby nga si Angel Marie.
5: Yo, Angel.
4: Hi everyone!
5: Vlog yan eh, siya Torme.
4: Hello guys! Nice
2: kaayo
4: dito guys.
2: Atame, pasalamat na ako. Yes!
3: Abtigid na. Kay tingalig, mapandong na sila yung binagod.
2: Oh, on guard bitaw ko?
3: Kanagin.
1: Lahi sa gid ang view kun adlawan kaysa gabi. Mas fancy ang gabi tungod sa mga suga.
2: Maog yun.
1: Asa na dahi si Irene?
2: Taray. Na, nagtood sa stroller.
1: Oh. Abi man akong siyara gihapon ang naasa akong duol.
2: Medyo init ang mag-udiri nga side god. O tingali nga, mibalihin sila sa atbang.
1: Bitaw di ay, mibalihin man ang init din eh.
2: Mibalihin sa ta dito na.
1: Oh.
2: Hinay, amping.
0: Mupasilong sa tahan ha, kay medyo init pa diring dapita god.
3: Oh, dito tahan ay.
0: Sino si Angel og attorney? Asa naman to?
3: Turo? Sweet kayo.
0: Asa ba'y sweet, ana uy nga? Klaro man kayong naning kayo sa attorney? Og si Angel sad playing hard to get kaayo?
3: Lagi? Swerte lang yun nga, taas kay pasensya si attorney.
0: Pero, nakabantay mangkuhan nga hinahinay nang ni Melo si Angel?
3: Kabantay mo si Kuhan. Taas lang siya garbo. Bisan masabta na nga nakagusto na sa siyang attorney. Passive lang gyapon nga, wa.
0: Mao lagi. Kay taas lagi garbo.
3: Believe ba sa nakos pasensya ni attorney, eh?
0: Atong tabangan si attorney, Hana.
3: Oh, ano saman? Doon na kay nahuna-unaan nga
4: pa. Hey, Ryan!
0: Si Rona!
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
9: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
3: Jo! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
0: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
3: Jo! Maluway ka, Joe!

0: gala at ang iang sumpay ning na ginapustang sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis Garing, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Jumel Arizo, spinner Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your touch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
3: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwanta sa banggo! Pagdali! Ang gwardiya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sir Boy!
5: Mami!
4: Ayaw! Ayaw hinapyan ako ng anak! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
6: Joy! Eljoy! Ato ang kalibutan! Tara!
7: Wow.
6: Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kinsay!
8: Down the master!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Isparis, musical score Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
9: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Baya, mura lang huwag ka nang gidakon sa kang...
2: Langganisa! Langganisa!
1: Longganisa! Longganisa!
2: Kasita, may alay yun ito lang! Namay kayo, murang longganisa, talawa!
1: Ah, talawag mo! Tirahan ko na, ha? Aning akong teridor. Oh, tanaw, ayaw doko doko. What's on learn?
2: Yeah.
3: Oh, sige ba nun, oh, kami.
1: Niya. Oh. Hup! Tagad! Ha! Pentingin ko, ha? Oh, pakpak!
4: Yeah! Sige!
1: Oh, ikaw hinding! Oh, huwag kang pakpak!
2: Pakpak!
1: Okay, ikaw, Charity, huwag kang pakpak!
2: Dahil, Charity, pakpak!
1: Pakpak! Kala, ha? Okay, ikaw, Abil!
4: Okay, pakpak ko. Mga igala, nagkita rin niyo, pakpakin niyo ang ako ikson, si Brad Federico!
3: Ako kinig anak, si Federico. Pagpake ninyo.
1: Yes!
2: Thank you!
1: Oh, ikaw, Bill. Ha? Pakay mo ka?
4: Imo na lang ang premyo, Brad. Imo na. Angayan ka muna. Angayan ka.
1: Aw, dapat lang. Ha? May karapat dapat nga ang premyo. Arigo na ko. Ha? Tili ka makahimo sa akong nahimo karon. Imagine, usa ka gamayng toy-toy sa bungas dul-dul, ha? Mura nag ginakunog unsa ganito? Unsa to inting?
2: Longganisa.
1: Longganisa.
2: Pagka toy-toy.
1: Mga 30 metros ang distansya. Kabantay mo ato. Simple kayo na akong naigo. Akong giterador.
4: Saludo ko nimo, Federico. Saludo ko nimo, Brad.
1: Ta, kun mo. Dali. Ari ng premyo. Ihatag na ko ang premyo, ha? Para sa champion. Premium para sa kampiyon, 300,000 pesos!
4: Kuan, Abel! Paminaw, Abel, panaplin ka una kay ang nidaog pananako, si Federico. Ayaw na lang ang imong daddy mo ipahataga, Federico. Ako amo premium.
3: Uy, kompadre, ayaw. Nikumbito kami ni Federico nga maimuhatag sa premium. Unya, ikaw na yun.
4: Ay na, gunaw na, kumpatre. Ako'y premyo total na kadaog man ako. Dako nga kung nadaog gikan kanimo, so ako ang mo premyo.
1: Oh, BG. Very good. Ihatag na yun. Mr. Magkamo, ha? Ihatag. Ayaw ko to bless magarpar. Ihatag na yun ang premyo.
4: Yes, Federico. Awarding na ta. Awarding.
1: Very good.

0: Yeah, thank you, Gaio, Mr. Mangawa. Thank you, Supremio.
1: Oh, I saw by on Federico.
0: Oh, picture. Ah, okay. Kaya pang Instagram. Okay, Mami Marga, picture da yun. Samtang nagunit ko sa kwarta nga premyo. O sa kaning plaki. Isip champion, ha?
2: Okay, sige. Porma, kay picture rin tika.
0: Oh, yes. Okay. Oh.
2: Okay. 1, 2, 3, smile.
0: Oh, okay! Oh, ikaw na rin, dali. Na, papicture na ko, dali. Papicture na ko, sikat naman ko. Daw ko, champion ko. Ah, oh, tanaw pa man ka. Oh, dali ka proud na ko, dali.
3: Proud ko, iho, Federico.
0: Oh, dali. Tapa na ko. Aron, papicture ta. Ha? Tanaw naman ka.
3: Oh, go lang lagi. Go, oh, niyami.
0: Mami, kabantay ka. Picture, mami.
2: Okay, stand by. 1, 2, 3, smile.
0: Okay. Come on, Mr. Mangao. Charity, inting. Di mo magpa-picture na ako. Ako'y champion.
4: Oh, yes. Dool mo di mo. Pa-picture. Picture ta kay
1: champion. Okay. Pa-picture ta sa champion.
0: Oh, very good. Oy, ikaw, Bill. Saan ka? Ikaw mo yung ma-picture na mo.
1: Why problema, Brad?
0: Kana. Di lagi ko, Brad, lagi. Bidan lipat sa kunin mo ni. Ayaw lagi ko tawag, Brad. Ha? Kahit pa rin mo ko. Rapta ka rin.
1: Ayaw. Sakit na. Ambi mo yung cellphone.
0: Niya. Dali ka.
1: Yes, sir.
0: Oh, di magsag ko, maestro. Ano ka, sir? Magkana ko. Senyorito Federico.
1: Okay. Senyorito Federico.
0: Very good. Okay. Sige. Posing na mi. Come on, Danny.
1: Okay.
0: Charlie, ending. Magaw, Mr. Magaw, ho?
1: Okay, pay mo tan. Okay?
0: Sige na. Tira na!
1: Okay, ready. 1, 2, 3, smile.
0: Puni pa. Para pang, kanap, siguro nyo ba yun?
1: Okay. Okay, smile. 1, 2, 3.
0: Okay.
1: Kaya mo.
0: Pundo mo. Niya.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
10: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Oh, Federico.
7: Oh, grabe. Kahigigo.
6: Federico,
7: kita ni mo, kumpadre. Oh, Raigo, iyang gitara daw ang tok mo.
8: Ha, at sige, sultin mo, Federico.
6: Very good, Federico. Naigo ni mo.
7: Pakpak, pakpak.
8: Pakpak.
6: Good.
8: Kaya, no?
7: Hingigo, hingigo kayo. Ah, believe ko ni mo, hingigo kay ka. Niya ng imong tirador nga gigamit. Kaya ng imong gigamit pa. Swerte ka ng imong tirador, da, Brad?
8: Oh, Mulan? Mulan ay patugag kontra-kontra na ako, ha? Wow, dukini ka nun!
7: Murag, nindot kayo ng imong tirador. Gigamit mo, swerte nyo kayo na. Dili sama sa kontrador. Bag nga ba, hiwi makayang pangaan eh.
8: Aw, asa man, may tirador po na ika?
7: Oo, pero dili mo sukol sa imong abilidad sa tirador. Kaya grabe yung imong kaingigo.
8: Aw, lang eh. Aw, ayaw yung patugatuga. Kita mo, naway sipiat. Gani ang toy-toy sa dul-dul. Punggit.
7: Ah,
8: Igo, langgam gatok mo.
7: Punggit.
8: Punggit. Pinaagi sa akong tirador.
9: Naigriyo, no?
7: Pagunita ko nung naging mong tirador. Pagunita ko si mong tirador.
8: Gunit. O, niya.
7: Uy, ninota rin yung purma. Unsa'y bala ni mo, ani?
8: Oh, unsa ba? Julin.
7: Ah, Julin, di ay.
8: Oh, Julin mo yung akong gibala, na? Kita kayo ni? Ha? O, ni kong bala?
7: Pawamam ko nung sa gabala.
8: Mutira ka?
7: Oo.
8: Unsa ba yung mutiraan? Ha? Kang bunga sa bungon? Ah, kadakuan na. Kadakuan na. Murawa na o kang bulos balibol.
7: So ayan ko lang kung makaigo ba ko.
8: Ha! May ano? Naman sa kamaya. Kamigo niya na. Kadakuan ang bunga sa bungon. Lingin ko na. O niya, happy na lang mo hinog. Pareha kadakuan sa bulos balibol ba yun?
7: Di lang tingali ng bunga sa bungon ang kutirahan?
8: Gusto mo na eh. Mangita kag kon sigarilyo mangita kog langgam kay muntirahan
9: ha. Bye muntira gyud kaway ha.
7: So ayan lang ngita tagalanggam bisag kukok tirahan ko na.
8: Ah, kadako ang kukok.
9: Dili nimo matumbasan ang kahingigo ni Senyorito Federico Abel.
10: Mao yon.
7: Ano na ako ana surrender mo ko ana.
8: Good. Ah, wala sa amo ni budawat kay kapildihan.
9: Bidawagi, tanawar ko, wagi, tugdong-dol-dol nga lang kang da. Ayoy lang kang tugdong-dol-dol.
8: Ano nga na
9: yung istorya? Wagi, ay, kanarag yung naglupad-lupad, mga sayaw na eh.
8: Bitaw,
9: sayaw naman ang naglupad-lupad, uy.
7: Bitaw na, wagi lang yung langgam. Kana na lang sayaw mo yung akong tirahan.
9: Ha?
8: Oh, usa?
7: Sayaw.
8: Nabuang na ka? Sayaw yun? Ha? Baya, sayaw? Mugbuk kayo naglupad. Sige, managlupad ng mga sayaw. Naapabiyay luparan ang mga sayaw, way direksyon na ba? O, saka, paubos, nyam, sigsag lang, takala naglumpad, uy.
7: Way lain man, may lain. Oh, nai, napadong, dre, kili.
9: Da! Hala, nanggo!
10: Yeah! Anak ko! Ano na?
6: My son, naiguni mo ang langgam ngayon ng lupad-lupad sa itaas.
8: Samba. Samba, klaro kayo.
7: Naigo, sayaw.
8: Wala, ikambay. Sambay.
9: Bye-bye.
7: Natimingan lang sa
8: samba kayo.
9: Gabi kayo. Naigo ang sayaw. Naangit pag yung pirot. Gabi.
8: Samba.
9: Pag-aksako. Gabi, hanig ni boy. Ikaw na talaga ang champion.
7: Ha?
8: Oh, sorry. Masa dating? Masa itong isulti ni mo?
9: Wawa, Jirjo, wawa ka gudug!
7: Oh, Abel! Magka-premium ka! Very unique!
11: Premium ako ni mo bayot ay?
9: Pasahit ang gamit.
7: Gihagkan ko ni mo, Charity.
8: Oh, shit!

0: Grabe, no? Talag sa all kaming abilidad ni Abel, no, Miss Marga?
1: Tinood kina...
0: Ginamit ang armas ng buto. Daog hapon si Abel, no? O, target people! Lupig po si Federico! Butilya ang ipunting ni Federico. Pero ang kang Abel, ang tabon sa soft drinks, no? O, unya, ang tanan, sunod ato, katong apple, bitawin po si Federico. O kang Abel, limonsito!
2: Gusto ka, Ula. Okay, ayaw padunggan yan si Federico. Ay, tingalig na. Masok magaan ka.
0: Yes, yes, Your...

0: biliban ako ni Mubayot, uy!
1: Charity.
0: Pinahanga mo ako.
2: Oh, ay, ako'y nabayot yung Mubayabil. Ako'y nabayot.
1: kining Mainting.
2: Oh.
1: Kuan ba?
2: Kung saan?
1: Love ko ba? Hindi, ane ka. Huwag ko magtuong ang makahimu o niya to.
2: Ay, atik-atik.
1: Ang ako yun, sultihan mo, katong ako, hinambog ito.
2: Ah,
0: yeah. Abel.
1: Hindi mo kita abilidad ba? Ay, huwag yun mong kakita mag-practice ko ato. Katong target paper, makaring, sintrong na igo. Tansan, igo sad. Limusito, na igo. Langgam sa'yo, kasi magtuon mo na maigo naman langgam sa'yo ng lupad.
2: Nangangin pagpirot.
1: Para na ako, may sultihan na kamurag milagro. Milagro ang ako na himo. Ha? Milagro ba inting? Charity.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkukasiman ang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: C-D-O-I-I-Idol Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: lipad. Mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugo ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule.
5: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ng sakit.

0: Ba, puyo, puyo, Clover.
1: Uy, man, maoy tubag. I love you too, man. Ang dapat itubag.
0: Uy, naku.
1: Ano man?
0: Kay, mabangon ko.
1: Kay, gihugawan ka na ako.
0: Clover.
1: Naligo, sab ko no, man ako atong foreigner. Mong limpyo na ko. Nagbrush na sab ko. Mong limpyo na sa ni akong ba-ba nga gikang miom...
0: Hanggawa gini mo. Ba-ba. Gini ba-baan nilagip. Taka nagyawit. Lagkan magulang ni mo akong kamot. Niyabag na. Ikisan akong pan.
1: Sige, itabon pa. Ganahan ko. Uy. Kahit kay kang kamot. Kamot pa lang solved na.
0: Robert, ha? Pagpuyo. Pagpuyo.
1: Piyala.
0: Ay, Diyos, kinuko ko, Clover. Yan ang nipatong may taong kagkalit din na ako.
1: Clover. I love you, Piyala.
0: Clover.
1: Patilin na ka makuha sa santong dasalan. Kuhaon na ka sa santong paspasal.
0: Clover, puyo ba? Puyo ba?
1: Sulip din mo.
0: Di ba? Ba? Reserve din ako, lips.
1: Ay, hindi na imahimo. First come, first serve.
0: Hindi na imahimo, puyo. Bawa na niya, ayaw ko giyak, ibida, gindi mo eh. Asahon man, tikarun.
1: Ay, asahon. Magbanata. Ay, ganahan ko, ano nga position, standing.
0: Usa? Usa?

0: Ay! Uy! Ma'am! May balik lagi ka! Nawa na sad si Kapitan? Uy, bago pagani nga na uli ang akong apo, nawa na sad!
1: Wa na'y uy. Nagatod lang ko yung libro sa English para ni Piolo. Aron niyang matunaan. Wa magkukuno sa libro, good. Nalimot kong pada ganina.
0: Ay, maoba. Sige, sige, ma'am. Sudla lang, ma'am. Naras yung kwarto. Ikaw na'y bahala, ha? Kay may lakton pa ko.
1: Ha? Eh, kalit lang na'y. Oh. Wala siya maminaw na ako. Milahos na lang si Bia. Ibilin ko na lang baka ning libro din sa sala, no? Pero tingali tiliw niya makita. Ah, bahala na. Manukto ko siyang kwarto.

0: 安娜，
1: 别用多干嘛呀？那我什么来那个包包干嘛呀？给那不要。
0: 哎呀，那还那个怪人不是谁呢？说改又是一模啊啊！
1: 爸爸来给你倒尿，干嘛？干嘛？干嘛？
2: Apli man din yung pultahan. Natood di hang nanukto ko. Uway mi tupak. Ito na lang na ko, Oga. Akong liliun ko nakatuog ba siya?
3: Ma'am?
0: Hi, Ma'am!
1: Shit!
0: Ay! Agay! General. Ay, gugusa kong balik.
1: Si ma'am, nakita ta ni ma'am.
0: Ay, ipapalugan ako pa.
1: Apasun ako si ma'am.

0: Nagkukusin ni Clover, sir. Sulsi ang kwarto. Kalain sa akong kipati.
1: Ma'am!
0: Bala ka. Dilig ko muli niya. Pupadayon ko sa paglakaw.
1: Ma'am! Ma'am!
0: Doon na lang ko sa akong kipuyan. Paspasan na
1: pa ako mga lakang. Ma'am! Ma'am!
0: Unsa pa'y! Ma'am! Ayaw ko guliti. Buhi ko.
1: Ma'am, kinipaspasab doon di kasi mo nakita, ma'am.
0: Nga naman?
1: Kay Kuan, dili mawang na si mo hunahuna. Sa imong nakita na mo kaganina dito sa kwarto.
0: Kung nagunsama mo dito sa kwarto, wala ko'y labot. Siguro alang nga manubag ka kung ugaling magbunga ang inyong ibuhat.
1: Ha? Kay, nagunsama na imi?
0: Ambutan ninyo, gagunsa mo.
1: Ay, wa mi gibuhat niya dautan, ma'am. Gikukos na ko sa Clover, aron unta nga mo pahawa na sa akong higdaanan. Pero yun, initabi kong hinunsya na ako. Gibalik ko sa until dress kong hawak, mauto, mo inaabtan ni mo.
0: Wa ko magkinahanglan sa imong pagpasabot. May adtor ako kay naghatod ining libro.
1: Nasuko ka, ma'am?
0: Wow, eh. Nga naman suko, man ko. May angay ba na ko ikasuko?
1: Hala, nangapuwa ka.
0: Nangapuwa? Init man. Natural. Ayaw ko gising-gisihi diha, ha? Diha ka na. Musod ako sa bahay.
1: Salamat na ng imong libro, ma'am. Iuli na ako, ugma. Tunaan ko rin baayo.
0: Pahala ka diha.
1: Ma'am, hi!
0: Ano pang misurok malugmayo ang akong dugo? Wala sa kong maguna-una tarong sa kong mga lihok. Nalimot ko nga maistra ko kundi katubang na ko si Piolo. Gitalikta na sana ko siya kalit. Mangayo ko pa sa ilo. Dili ko angay masuko. May mayan hinuuna ko siya. Kana, mauna ang gusto na kong buhaton. Tingalig na apasis kawas. Piolo? Oh.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: makatarong sa nindot nga flow o glimpyuhan ang imuhan dugo nga modagayday sa tuang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron.
12: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
14: Kabog na nga pang negosyo.
15: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
16: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
17: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
19: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
20: Sa muka ginayang Clover eh. Nagtuon na hinoto si mama nga may daw taming gibuhat suod sa kwarto. Pagkaahak sa totoong among posisyon eh. O sige, yung abdan nga nagugus ko ni Clover. Clover, magisadaan eh, ni ba? May tagmibiyan na to sa amo eh. Balik na lang ko sa grahian. Ako nga maka-extra ko dito. Bitbito na lang akong libro o ibilin dito. Nya, hapito na lang sa nako. Inigpauli na ako niya. Ay, dali ara dito sa adlaw no kung mag-eskwila ka. Or mas dali lang kay nako inspirasyon sa eskwilahan. Namang good si ma'am good. Para lagwa, pero mag-periodical naman di ay may sunod si Mana. Maong tunan ganyan akong maong libro. Nga, gipahuman ni ma'am.

Piolo, halit lang. Piolo! Oh. Wala siya mulingi pa na ako. Iso kayo si kinanawan ako. Gikan sa atpang sa kong ipuyan. Oh. Time pa. Maupag ito yung kisuloob kanina. Di ba nga, nag-t-shirt man to siya puti? O niya tattered na jeans? Nagpulo na, nagpulo shirt na lagi si Kitom. O itong nga jeans. Nalimot ko kung unsa yung kisuloob. Maupag ko di ito. Ah, pahala na. Wala siya maminaw sa akong pagtawag. Pahala na siya.

0: Ay, kugihan na siya kung apo, ah. Naninood naman. Gikang may trabaho, pagpauli, nagtuon. Ah, saro naman siya. Saro, di ka uyabog maista.
1: Lanay.
0: Siya lang na isigim.
1: Lola, nanay. Ikaw ba, nilikoy na lagi ka?
0: Saman.
1: Ingon ka sa una, la. Dili ka gusto nga, dili ka gusto maista nga ako mauyab.
0: Ay, sa una man to. Ay, mao ba ng libro ha ang iyang gihato din hika ganina?
1: Onay.
0: Ay, kana, kana, yun. Tuon gid og maayo. Ano gun kayo nga dili ni mo pahimusla ng imong kabright? Ayaw gud pagsalig ha, pagtuon gud. Aron makita ni Ma'am Denise nga dili niya ikamahay kung sugton o niya kaniya.
1: Nanay, uy. Kung saan man niya pagsugot, nga wak man kumanguyab.
0: Ganong wak man siya kamanguyab? Nag-uban mo ganina niya, wag yun ka makadiskarte. Stang ka ba nga, gundi mong apuha ka?
1: Wanahe gayon, uy. Samot pa nga naabtan mi niya ni Clover dito sa kwarto.
0: Onsa? Dito si Clover sa mong kwarto?
1: Oo.
0: Ay! Ano ba yun, ha?
1: Mangusaya na ba sa ganay, uy? Wa mamigi buhat dito.
0: Nagunsa man din sa simong kwarto. Ngano na aman sa simong kwarto?
1: Naibuong ganay ko. Kay, paduna ta ko mahiga.
0: Kanya.
1: Pero diha din si Clover, nagbukot. Abi magalan ako ang unlara imong gitabunan. Ako sang gitandayan.
0: Ay, wag gid ay mauli bayhana ganina.
1: Wag gid.
0: Kinig yung babayhana. Ay, nahala sige, sagdi lang. Mamawi lang niya ta apo. Sa imong birthday, imbitaro na to si Ma'am, ha? Karong umaabot na Sabado man na, mag-picnic ta. O niya, dad-o na to si Ma'am. Ay, tayo pa. Oy, unsa man ang imong glittering dust papel? O may drawing nga buwak? Unsa man na project na? Bebe, patanawa ko, be.
1: Ayaw, nay.
0: Ay, project
1: ayaw,
0: na makahana. Patanawa ko. Ah, di nakapatanaw ni nanay, ha? Dili na, ha, bebe? Ambe,
1: ay, ay, nay!
0: Ambe, da, da.
1: Nay!
0: Oy! Oy! Kanindot good ining pagka-drawing good. Og unsa ning imong gisuwat? P.S. Love you.
1: Nay!
0: Mura man lagi nig love letter. Love letter ni? Alang ni kinsa!
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
5: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
6: easy maging best me.
7: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
8: Gigutom na ba?

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Galit sa RMN Production Center.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Oras sa DYHP RM and Cebu, alas 12:38 na.
1: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o servisyong PhilHealth. Uban, nagtipamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
0: Maayong udto mga kasama, maayong udto sa tanan, sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makakauban na Radio Man Marisa Abadies, ato ang hatagag-pagtaga na ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas karong adlawa, karong panahonat sa ting-ulan, mutaas na sab ang risgo sa leptospirosis nga makuha sa exposure sa baha o tubig nga mahimong kontaminado sa ihi, sa ilaga o uban pang mga hayop. Maayo na lang kay dunay preventive coverage ang PhilHealth mga kasama alang ni ini o gipalapdan pa ang coverage alang sa moderate ngadto sa severe nga kaso sa leptospirosis aron mapagaan gyud ang gasto sa pagpanambal o masiguro nga adunay access ang mga membro sa gikinahanglan nga serbisyo sa panglawas. Karong adlaw mga kasama atong hisgutan ang leptospirosis ug ang mga benepisyo nga mahimong ma-avail sa mga membro sa PhilHealth. Makauban nato karong utuha ang ato ang mga kaubanan at ang mga higala sa PhilHealth sa Central Visayas, si Mama Kate Tranghia o si Ma'am Jen Kerante. Maayong udto, ma'am.
2: Yes, good afternoon. Ilabi na gid sa ato ang mga listeners karon no. Mayong hapon ni mo diha Ma'am Marisa no. Nga, hinaot nga ang tanan natong mga listeners ug members sa PhilHealth anaa sa mayong panglawas ug safe tay labi na nga naatay ashfall karon.
0: Yes, grabe ang ashfall karon ma'am no. May kamo kay okay ra mo inyo pagbiyahe dinhi?
2: Yes, okay ra gyud so far. May gani no kay nag-andam ra sad mi og mask although kinahanglan jud nga K95 pero amo na lang sang gidobli among mask while wala pa may makapalit na yaning
0: okay, K95. Kalit-kalit ayo.
2: Yes.
0: No, okay, kani ra gyud pagbuto sa bulkan nga kanlaon man ba. Kalit lang buto di gyud ma forecast kung ganus asya mo buto and mo ni na abtan ta sa ashfall.
2: Mauna.
0: Oo, kay grabe na ang nagrabihan ni noon ang Toledo kanang mga nagatubang dito sa kanlaon.
2: Sa western area.
0: Oo, yes. Tungod sa hangin, ma'am, nga dagan sa hangin, maningon ang pag-asa maktan nga southwest ang direksyon sa hangin. Muna, paingon yun sa ato.
2: Paingon sa ito, oo.
0: Muna, kinahanglan kita mag-face mask. Okay, yes. Kamo na, firme prepare ato ang mga kahigalaan sa PhilHealth. So, ma'am, ato ang hisgutan karon bahin ni ining leptospirosis. So, unsa ang leptospirosis o nga nung kinahanglan kinibantayan panahon sa ating ulan?
2: Okay, so sumala sa atong Department of Health, no? So, ang leptospirosis, usa ni siya kasakit nga dala sa bakterya nga gitawag og leptospira, no? So, gikan ni siya sa mga ihi sa ilaga o uban pang mga animals, no? Whether domesticated or wild animals, kasagaran mga mammals, unya ang most common gyud diri sa Pilipinas mao ang ilaga. Unya kanus-a man ni siya makuha, no? So di man gyud taingon nga muhikap normally og ihi sa ilaga. Makuha gyud ni siya kung mulusong ta sa baha o kontaminado nga tubig o kaha makakaon og hugaw nga pagkaon, no? Nga contaminated pod sa kaning hugaw sa ilaga o sa uban pang mga mananap, no? Nga kung kaning liquid musulod ni siya sa atong mata, ilong, baba o panit, whether do natay samad or nihumok sa long exposure of water, mao nang possible gud tani nga makuha unya ang mga sintomas pud ani, no? Base gihapon sa atong Department of Health, mao ang hilanat. So kanang mild pa lang ni hilanat, pagpanugnaw, magkanang sakit ang lawa, sakit labad ang ulo, ingana, magkalibang o magsuka pod unya kung worsen pagid ni, no? Kung severe or maabot sa moderate nga stage diha na magyelo ang panit, magyelo ang mata, no? Dunay kidney issues o guban pa.
0: So mo complicate gid siya Ma'am Kate, no?
2: Yes.
0: Oo, natay mga kaso ana Ma'am Kate kay numdum ka katong pag igo gid sa bagyong tino. Oo, daghan to kay ako taga Talisay man ko. Yes. Kate, no? Grabe ang leptospirosis nga kaso dito. Yes. Pagumanggit sa bagyong tino. Actually, nagay kantong namatay yun. Okay, nagrabihan.
2: Yes.
0: So, sakto ang na-experience nila? Kaya nilusong sila sa baha?
2: Sakto, Miss Marisa. Mm-hmm. So, gani no ang akong kauban karon si Jen, o katong kauban pa ako sa public affairs, si Sir Harold, maka-attest good sila aning ilahang kasinatian, no? Kaya nakalusong po sila sa baha po ni atong pagtino o katong mga nangagi pang dunay mga naglain ang panahon mitaw. So, kana, the hadlock sad yun kabahin sa leptospirosis.
0: Kaya kami ato, ma'am, sa amu, piyasong man amu, grabe mang baha dito. So kami what me choice kay mulusong yun me. Wala pa may kapalit atog boots sa Montiel kay ana man sila para protection gud ang boots.
2: Sakto.
0: Yeah, nakalusong na me human na pero naay distribution sa mga tambal ato sa barangay. Muto nag-inom dahil migdali-dali kay tungod atong pagsaka gud kalit sa leptos.
2: As soon as possible man gyud dapat gyud siyang itik.
0: Oh, labi na nga ako mga kauban kay mga senior citizen ako mamagpahapa. Sus kanila gay mabahaan ta sa tumbalay ato dayon susihon ba kay atong tanawon nga sus wa bay nakawat dito sa mua ya. Kana gani imong una-una imuha lang salbaron inyong balay unya wa kakabaw nga peligro sa imong
2: health. Oh.
0: Yeah. Peligro ang baha, peligro imong mga gitumban bisag lapok ma'am or kanang gikan sa baha.
2: Kasagaran water gud siya so liquid kung panalitan basa to ang inyong lapok pwede ra gyud gihapon.
0: Okay, mapundo man sa tubig.
2: Oh, so mo na labi na if natay mga samad-samad ngana or agianan sa bakterya no so mo na diha masulod gyud siya. Pwede siya, pwede ka highly exposed ka to leptospirosis.
0: So kaning leptospirosis ma'am kung na-expose sa baha unsay angay buhaton ug unsa pod ang tabang sa PhilHealth sa ato mga membro kung aron malikayan ang infection nga mahimong musantop sa leptospirosis.
2: Okay, so kaning mainani nga cases no so sama sa gisgutan ni Ms. Marisa nga wala makapangandam og boots no ingana. So kung duna na tay mga kasinatian nga ingani nga nakalusong ta sa baha or naay mga similar scenario no. So ang ato ang mabuhat gudana mo ang pagbutang og pag or pag-adapt og likay tips. So una magsulob ta og butas kung mulusong sa baha. Unya kung pananglitan wala jud ta ni ana no nakalusong na gita sa baha, wala na tay mahimo. Diri na musulod ang atong first aid diin manghugas ta sa ato ang bahin sa lawas no kung asa ni siya na expose or ang pinaka safe gud una manghugas ta pinaagi sa tubig og sabon no manghugas ta sa atong kamot before ta manambal sa atong mga samad. Then after ana adto na pud ta sa atong tiil or sa atong samad atong padaganan og tubig then ato gihapong hugasan or waswasan og sabon og tubig.
0: So dili advisable di alcohol ma'am or
2: sa actually no dili ko kahibaw kung unsay standards yun sa mga doktor pero naay naaman gyud kanang possibility sad nga ma-irritate ang tissue base lang ni sa akong nabasahan ha sa amo ang circular sa leptospirosis. No, so ang pinaka basic gyud mo ang water or soap gyud.
0: So human ana ma'am magkuana ka mangwash na ka ana di malikayan nga nakalimot ka na ari kay samad si Montiel or kamot baron. So unsaon man na mauri gyapon?
2: So mo na yes wash gyapon unya kung wala na ka sa baha no so mo na imuha na siyang trapuhan ang imong samad og limpyo nga tela or kung nakay gauze imong tabunan og gauze.
0: Onya kani ma'am unsay mga pwedeng matabang sa PhilHealth?
2: Yes no so sa PhilHealth nga part do na tay mga pipila ka mga programa no so kung anhita sa mild or non-emergency cases no so kung stable pa ang ato ang vitals no kanang wala pa ta nagrabihan so naatay option sa PhilHealth. So unsa man nga mga programa so basically naadira ang Yaman ng Kalusugan program or YAKAP no so mauni siya ang ato ang primary care benefit package or preventive no nga means sa PhilHealth. Unya musulod pud ang ato ang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment or gamot no so unsa uni siya pag avail ang kaning yakap o gamot. So gibalik-balik man nanato ni siya no sa atong mga naaging programa apan ato gihapon ing hisgutan kay importante kayo ni. So una basically magpakonsulta ka sa usa ka yakap clinic. So moduol jud ka sa imuhang yakap clinic. Then mo magpa-check up ka sa yakap doctor or sa yakap physician. Unya kung dunay gikinahanglan nga mga laboratory tests base sa assessment sa yakap doctor mo avail kaniya na. Unya kung pananglitan nanginahanglan ka og dugang nga tambal no sa mas sa doxycycline no in which is mauna siyang antibiotic para sa prevention of leptospirosis makuha ni siya sa atong accredited PhilHealth gamot pharmacies or providers so no muhatag ang inyohang kumanita nakapa-check up ka sa yakap clinic muhatag ni sila og prescription with QR code unya mao ni siya ang inyong ipakita sa gamot pharmacies sa inyong adtuan unya aside from yakap and gamot no so kung pananglitan duna na tayo mga na-feel nga sintomas like kanang naghilanat hilanat nga taas kaayo up to 38 to 40 degrees Celsius no so mo na siya kasagaran so kung maadto ta sa ER or sa emergency room department sa hospital, ma-avail na to diha ang gitawag og outpatient emergency care benefit package or OECB sa PhilHealth, no. So ang coverage ni ana magdepende na siya sa fixed amount nga emergency care nga gihimo, no, sama na lang sa kanang mga blood test or leptospira test, no. So mo na siya ang the usual.
0: Unsay ipasabot ani ma'am kanang kinahanglan ba ka sani step by step ning
2: yes, step by step gini siya. Oh, so
0: kinahang ka registered ka sa yakap.
2: Yes, okay. Kinahanglan jud ka mo pili og imong yakap clinic, no, or provider. So magpa-register ka or magpa-enroll sa kasa usa ka yakap clinic, pwede through PhilHealth nga member portal, eGovPH, no, pwede sad. So dali lang jud kay naa sa tong cellphone. No, so dili na kinahanglan mo adto sa PhilHealth office, pwede ra gyud online. And then after that, after selecting sa imuhang yakap clinic, mungadto na dayon ka mo bisita na kadto para magpa-check up og mo avail sa laboratory services. And then if you need more medicines, dugang ang mga tambal, mao na mo hatag og prescription with QR code sa yakap clinic aron mo adto ka sa mga accredited pharmacy sad. So dili ta mo skip sa steps, no, mura na siya og kanang sequence. Una gyud ka sa imuhang yakap clinic.
0: Bali, mura na nig nahog nga procedure na gini, yes, ma'am. Nga mo na imo buhaton kung duda ni mo na ako'y leptospirosis.
2: Yes.
0: Ah, okay. So, ingon ani, ma'am, kay sige naman tag-hisgot aning yakap, ma'am, no? Kay daghan ang nangutan na ani regarding sa kaning registration. So, maglibog sila, ma'am, ba? Kung asa man gid mi mag-register sa yakap, dool ba sa amoa or pwede ba sa layo?
2: Actually depende gyud na ninyo, no, pero ang most common man gud is ang suggested gyud namo is within 30 kilometer radius sa inyohang panimalay. Or kung gusto kag duol sa imong workplace, pwede ra gyud, no. So gani sa namo gyud uban maglibog sa kanang sa eGov bitong nga i-search nila og taga Mandawi man sila, ibutang nila address Mandawi, so mga Mandawi ra sad na nga kanang areas ang mga gawas, mga clinics. Pero if gusto kag Cebu City, maski taga Mandawi ka, i-click lang to ni mo Cebu City, manggawas na sad to dito ang mga accredited yakap clinic sa area.
0: So pwede ra gyud ka mo
2: pili. Pwede ra gyud.
0: Okay, mo na ilang nalibgan kay kung unsa ba kinahanglan pa ba tag barangay clearance ani.
2: Dili ra kinahanglan, ma'am. Balay suggestion lang na siya ang 30 kilometer radius, pero ultimately it's up to the patient's choice gyud.
0: So depende na gyud di ay.
2: Yes.
0: So dili na angay maglibog di ay gyud. Kung ganahan ka magpa-register na sa yakap, maka-avail sa mga libre nga tambal nga imong gikinahanglan, kuha na lang, register na lang online.
2: Yes,
0: mas dali. Mas dali. Dili na kinahanglan mo atong PhilHealth office.
2: Pinood.
0: Magpliti pa ka, magkuha na. Pinood. Nanay cellphone karon, dali na kayo maka-access, ma'am Kate, no? Okay. Unsay bag-o sa expanded PhilHealth coverage, ma'am, alang sa moderate o moderate nga to sa severe nga kaso sa leptospirosis.
2: Okay, so kung moabot na to sa point, no, nga dili na stable ang atong vitals or dili na stable ang atong case, doon na tayo na feel nga mga worst na gid nga mga symptoms, kung malandig na gid ta sa tambalanan, so naatay mga pipila ka coverage sa PhilHealth related to leptospirosis. So gipatas-an na ni siya kaniadto gamay pa ni ang atong coverage. So naatay hospital care up to 63,000 pesos unya kung kinahanglan sad ta og mga blood purification procedure sama sa hemodialysis, no, or laing mga matang sama sa peritoneal or hemoperfusion or a blend ni ana. So ang coverage ni ana is 170,000 up to 325,000 pesos. Unya kung magrabihan na gid ta na nata sa severe nga stage, manginahanglan ta og aside atong mga katong mga blood purification, katong mga hemodialysis, nanginahanglan ta og kanang ventilation, mechanical ventilation o rehabilitation sa atong pulmonary, up to 411,000 pesos ang coverage ni ini.
0: So, taas-taas na dahil yun, ma'am, no? Pilo ka nang pagtaas.
2: Taas-taas yun kayo, ma'am. Oo, okay. Oo. Basically, ang usual nga coverage ani sa leptospirosis sa una man ani sa 21,000 up.
0: Gamay ra gyud.
2: So gamay ra gyud.
0: So dako-dako na gyud ang coverage. Kanindot. Pero di lang ta magambo.
2: Di lang ta magambo. Mas naayo gyud, ma'am, nga napat sa preventive nga stage. Mag-inom pa lang tag doxycycline. Ari lang sa ta sa yakap.
0: Mo na di. Nindot siya paminaon kay ni taas ang coverage sa PhilHealth. Apan mo na maglikay lang
2: gyud. Mas maayo malikayan.
0: Bahala na lang ning package aning kuan, ma'am. Nitaw. Di mas maayo gyud nga likay. Labi na ka ng karon nga ting-ulan man, no?
2: Yes.
0: Nga, grabe ang baha, grabe na ato ang sinating nga baha, bisan pag problema sa drainage or unsa man, gikan mas yan masapa ang baha.
2: Mm.
0: Masinati na ginato bisan asang parte sa Cebu.
2: Mao na man ang dapat mangandam jud ta.
0: Lagi oo. Sa di pa ta mo padayon Ma'am Kate ba ato deeng ihatag di ato ang kuan ma'am, ato ang number para sa ato ang mga sukik tigpaminaw nga magatang sa ilahang mga pangutana bahin sa ato ang topic karon nga ato ang gihisgutan ang leptospirosis, ato ihatag ilang number, Miss Jen?
3: Sa mga atong listeners karon no, nga naay mga pangutana nga related sa atong topic karon or in PhilHealth lang general, pwede mo mo padala sa inyong mensahe sa among number nga 0915-842-6048. Akong balikon, 0915-842-6048.
0: Atong hatagag pagtagad ilahang mga questions, ma'am, unyang taon-taon. Ato sa ipadayon ning ato ang mga topic, ato ang unsay kabahin ni ining leptospirosis o unsay mahimo ni PhilHealth, unsay matabang ni PhilHealth.
2: Mm-hmm.
0: Kinsa ang mahimo nga maka-avail ma'am ani Ma'am Kate no, o kanus a kini epektibo nga pwede magamit?
2: Okay, so kaning ang atong bagong benefit package for moderate to severe leptospirosis under PhilHealth circular number 2026-008, effective ni siya karong Miyerkules no, July 15, 2026. No, so kinsa man ang maka avail ni ani, so just like any other program sa PhilHealth, so kita tanang miyembro, kita mga Pilipino tanan o gatong dependents mahimong maka-avail. Basically kung registered nga PhilHealth member na ta, magdala lang ta og any valid ID. So not necessarily PhilHealth ID card or MDR, any valid ID lang jud. Unya ang kaning inyuhang coverage, i-deduct ni siya sa ospital, i-deduct ni ang covered amount ani before pata mo discharge.
0: So mauna example ma'am, senior citizen. So maka-avail na sa ang senior citizen kay di ba lain man sa ilang program namo no? At under sa mga senior or same
2: actually tanang mga members the same coverage ra gyud atong ma-avail. Pero sa atong senior citizens og PWDs na sila 20% discount.
0: Ha, mao na nakalahi. Discounted ilaha. Nya ilahang kung naapay dependent ang senior citizen maka-avail ra pod.
2: Maka-avail ra pod
0: any ma'am. Age ma'am no?
2: Ang natay, sa ato ang natay kanang age pod gumalitan sa atong parents no. Ang atong parents maka declare sila 21 years old and below or 20 years old and below no.
0: Okay.
2: So okay, mga anak kasagaran.
0: Oo. Kay basin niya na mga anak kasagad 5 anyos ba or 3 anyos nga leptos na. So pwede ra.
2: Pwede ra gyud the same benefit kung unsay ma-enjoy sa principal member maupod sa iyang dependent.
0: Okay. Sige. Okay, so atong balikan kining maong topic ka Miss Kate o Miss Jen sa ato ang pagbalik atong hataga nagpagtagad ilahang mga pangutana bahin sa ato ang nahisgutan na ng mga kaso sa leptospirosis. Unya napadi ko dugang pangutana Miss Kate. Pila naman naba mo natala ma'am nga kuan?
2: Ang kanang ato
0: cases.
2: Sa ato ang cases no ako pang i-revisit if naabatay available niya nga data and if naaman atong i-announce later.
0: Pero panaw ni mo ma'am nagkasaka or time ragin sa kanang
2: actually when it comes to rainy season jud mo nakasagaran mo na na-observe sa mo ang benefits department nga mosaka gid ang cases sa leptospirosis. Unya karon sad nga ni kay ni saka naman ang coverage so expected sad nga mo dako sad ang claims nga mabayaran.
0: Mao. Okay. So ang inyong mga pangutana mga kasama atong i-entertain unya sa ato ang pagbalik bahin ni ining ato ang naisgutan na bahin sa leptospirosis ug ang coverage ang mahimo ug matabang sa PhilHealth. Oras alas 12:56 na.
4: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
5: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
6: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Pilipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat. Kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
7: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
6: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
8: Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Consulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na consulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na.
9: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
10: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng

0: Oras, alas 12:59 na. Ato nang hatagag pagdagarin niyo ang mga pangutana, mga kasama, alang sa ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ato nahisgutan kaganiha, uban ni Miss Kate Tranghia, ang PhilHealth 7 Public Relations Officer, uban sab si Miss Jen Kirante, ang Social Insurance Assistant sa PhilHealth Central Visayas, bahin ni ining sakit nga leptospirosis o ang mahimo nga tabang o coverage sa PhilHealth alang sa mga matapta ni ining maong sakit. Miss Jen, doon na nabatay mga pangutana din ha?
1: Before ta mangutana, Miss Marisa, no, ako lang balik ko na nga to ang numero kay so, namin nakita diri nga iyang ginangutana siya balik sa to ang text line. So, kung namin mga pangutana, pwede ka mo mag-send sa inyo mensahe sa 0915-842-6048. Akong balikon, 0915-842-6048. So, okay. Sa ito ang unang pangutana, Miss Marisa, no? Naiusa din ang utana from 6564 kung saon daw ang pag-deactivate sa ilahang PhilHealth membership.
2: Okay. So, when it actually, no, kung magpa-rehistro gita as a member, permanent tagi na siya nga itong number. But, naay mga certain cases nga natay deactivation, i-evaluate pa saan siya sa itong mga frontline offices, labi na if ever natay member, no, nga kanang na siya'y bana, no, sa kanang kuan nga member na daan sa PhilHealth nga magpa-declare siya as dependent. Taod-taod na pod siya or dili na pod siya makabayad sa iyahang premium contribution, no. But, as much as possible, we encourage na ipadayon jud ang inyuhang membership sa PhilHealth. Kay kung moabot na po da sa ato ang age of retirement, no, moabot ta kasagaran 60 years old, mo-qualify na po da as lifetime member or senior citizen member, niya dili na ta kinahanglan nga mubayad sa atong premium contribution kung wala na ta ng empleyo.
0: Unsa may sagad rason ani ma'am kung mag-deactivate ka na, lagag gawas?
2: Kasagaran na naman magpa-declare yun as dependent sa ilang bana.
0: So sagad, eh, mo na yung rason nga magpa- dependent na lang. Dili na lang sila mismo yun ang member. Okay. Sunod na itong pangtana, Miss Jen.
1: Gikan sa itong Facebook, ano, no, viewer, si Miss Gracetine Cabal Bantilan. If magpa-member ba daw sa YACAP, need pa ba o monthly payment? Okay.
2: So, once magpa-register ta as member sa PhilHealth, no, so expected yun nga kita magbayad para sa itong coverage for our national health insurance. Onya, kay social health insurance man yung gipadagan sa PhilHealth, no, so kinahang, just like any other insurances pod, kinahanglan yun ta nga consistent sa itong premium contribution. So, kanasa man yung mag-start, no, ang pagbayad sa itong binuan nga premium. Magsugod ni siya once we register as a member. Onya, padayon ni siya ang pagbayad niya ni hangtod qualify na ta as senior citizen or lifetime member.
0: Okay.
1: Gikan ni Miss Nene sa Talamba, no, maka-avail ba daw gihapon siya sa YACAP kung dili pa siya senior niya, buwag siya sa iyang bana, niya naa siya ay maintenance sa iyang heart o guiter.
2: So actually, same sa ato ang gihisgutan ka ganina, ma'am, no, so kinsa man ang maka-avail ni aning YACAP, tanang members o dependents maka-avail sa YACAP, no, so maski og si wa pa nag-senior katong giingon ni ma'am or nagbuwag ba sa iyang bana, kung panalitan
0: mumatter ba status
2: panalitan, panalitan dependent siya sa iyang bana, yan dili ganahan iyang bana nga mo avail siya sa iyang benefits, pwede ra jud ka magpa-member separately, ma'am. So magpa-member ka og imuha, magbayad ka og imong kinaugalingong premium, no, kung do natay financial capacity onya, mo avail ta sa atong mga benepisyo sa PhilHealth sama sa YACAP.
1: Okay, gikan ni Sir Wilson Aliganga, pila ba daw ang coverage sa operation sa cataract?
2: Okay, so kanang operation sa cataract, no, ato nang balikan niya, ato nang pangitaon ang imuhang coverage, sir.
1: Okay, gikan ni 4807, 4-piece daw siya natangtang, tapos natinga kuno siya nga nung naa siya'y bayro nun.
2: So, natangtang siya sa lista. So, ang kanimanggid siyang ato ang coverage for indigent, no? So, ang mo-identify gina ni atong mga indigents is based yun siya sa survey, no? Onya, kung ma-appeal mo sa survey, no? Sa kanang gitawag o nakalimot ko sa exact name, no? Ato lang balikan, onya. Pero, og ma-appeal ang inyohang pangalan sa listahanan sa DSWD. So, kana naana siya kanang naana siya retention period no so kasagaran na moabot og 1 to 3 years no ang inyuhang coverage na so dara nakita na nako ang pangan sa survey no so NHTS DI ay tawag no or ang National Household Targeting System for Poverty Reduction so ma-observe man gyud ninyo kay naay mga empleyado sa DSWD nga mga adto sa inyuhang area mag-survey unya kung pananglitan after the survey naapil ang inyuhang pangalan sa listahanan sa DSWD subayon rasad ni sa PhilHealth ang maong listahanan. Oh. So kung na ang inyong pangalan dito, no, apil mo sa listahanan sa DSWD, ang inyong pong membership mahimo na pud siyang indigent, no, ang iyang status. So as long as naara inyong pangalan for the year, no, kay every calendar year man siya, wala ra mo imabayran nga monthly premium contribution kay ang national government naman ang nagbayad para ninyo. Mm-mm. So sa case ni sir kung natangtang na ang iyang pangalan sa listahanan sa DSWD, magpadayon na ka og bayad sa imuhang premium as self-paying member kung wala ka ng empleyo or kung ang empleyo mangi ka-employed member.
1: Mm-mm. Okay, gikan ni 3712. Nangutana siya kung unsay paagi sa pagbayad sa iyang contribution.
2: Okay, so sa atong pagbayad sa contribution, no, daghan-daghan yung taog ka ng mode of payment or payment options.
0: Mm-mm.
2: So, naatay online, naasad tayo traditional. So, basically, pwede ra gyud nga
0: office
2: sa PhilHealth office. Mo ipinaka, sayon, no? Then, aside from that, so naasad tayo mga online, no? Pinakasayon, nun sa manatatagaan, no? Gcash.
0: Gcash.
2: Pwede po sa, naasad may ka ng tawagay online center services. O pwede po sa bayad centers. Yes, na may mga collecting agents, no? Kung traditional gihapon nga means, natay mga bayad center. Kung visit mo sa PhilHealth office, no? Kanang makakita mo sa listahan sa atong mga collecting agents na no, or collecting centers. Yeah, aside from that, naapod tayo gitawag og member portal sa PhilHealth, pwede through web. Pwede pod sa ato ang cellphone, ma-access gihapon. So maghimo lang ta og account sa member portal under online services and then if self-paying member ta, makabayad na pod ta sa ato ang monthly premium contribution.
0: Nagara kay paagi pa.
2: Yes, provided that maka-update lang sa gid sa ato ang records.
0: Okay.
1: Okay, gikan ni 1827. Wala siya yung PhilHealth, so mag-assume lang ta, Miss Kate, nga iyahan ng pares. Pwede magamit ang ako ang PhilHealth?
2: Okay. So, kuan ma'am, imuhang pasabot kay naamoy PhilHealth bot sa imuhang kuan, imuhang partner. Yeah. So, kung dili sad gyud mo kasado pod, dili pod ka ma-declare as dependent man sad gyud sa imuhang partner. So, kung ikaw PhilHealth member nakadaan, yes, maka-avail ra jud ka sa imuhang PhilHealth benefits, ma'am.
1: Okay, gikan ni 7475. Pwede ba daw siya mo-apply balik og PhilHealth bisag naa na siya yung record una? Gusto unta ko mo-apply og PhilHealth as indigent para masakay akong tulo kaanak og ako ang bana.
2: Okay. So, same sa ato ang nahisugutan ganina, no? Ang ato ang PhilHealth membership permanent. No? So, di ta pwedeng magbalik-balik og parehistro. Kung unsa na na imong PhilHealth number, mauna gina siya hangtod sa hangtod. Pwede lang mausab ang imong details, like member category, or imong address baron, nanana. Onya, once PhilHealth member sagka, pwede na sagka maka-declare as dependent sa imuhang mga anak. Onya, again, no, so kung magpa-member taog PhilHealth, magbayad gid taog monthly premium contribution kay mauni siya ang atong obligation pod as PhilHealth member. Mag-pull man taog ato ang kwarta. Aron og kinsay nang inahanglan nga mga miyembro, maupod ang makagamit. No, so the same gihapon na kung maghimo taog sinking fund, pero dinaghan lang tano nationwide. So ingana ang ingana ang kanang sistema. No, so magbayad ta tanang mga members onya human kung naay manginahanglan didto sad maka-avail dayon siya sa iyang coverage, sa iyang financial coverage sa PhilHealth.
0: Okay, last two questions lang, Miss Jen.
1: Gikan ni 1061. Wala ko no siya PhilHealth sukad-sukad. Unsa ko no iyang angay buhaton para makapamyembro siya og asa siya moduol?
2: Okay, so dali ra kay sir, no, kung gusto na sagag traditional, pwede ra gyud ka nga mobisita sa nearest PhilHealth office. No, naasad tay online services po. Nanatay online registration pero mulungtad sa gina siya og pila ka adlaw kay ngano nationwide man ang pagdawat ni ani nga after ana lihokon pa sa amo ang membership no nga department or membership section nga first come first serve man sana siya so dili good dili gyud ka guarantee og same day processing, di parehas og mo visit ka sa office mismo.
0: Personal yung ka mo-add to.
2: Yes, nga the same day lang gyud basta kompleto lang imong documents like ang pinaka basic a birth certificate, no? Or valid ID with photocopy. So mo na mo lang na ang inyong i-present niya. Kung minyo si sir, kinahanglan sad mag-present sa marriage certificate with photocopy. Unya kung nanasag kay mga anak, dependents na kay declare, appeal gihapon ang ilang valid ID or birth certificate nga photocopy gihapon. So dali lang jud kaayo.
0: Okay.
1: Gika ni Miss Gladys Gambe sa Lundro. Akong PhilHealth kay self-employed niya, wala pa daw siya makasal atong pagpanganak niya pag December. Niya wa po niya nahulugi iyang PhilHealth. Karong naundang na daw siya unsa iyang angay buhaton.
2: Okay, so self-employed. Ang unang buhaton sa atong mga members, no, kung pananglitan, employed sila niya, convert sila to self-paying, kaya dili naman sila connected to an employer, mag-update sila sa ilang member category. No, so, unsay dad-on, birth certificate gihapon or valid ID, no, bisag asa lang ni ana nga pila nimo og photocopy imuha na siya ipaprocess sa PhilHealth, then human once ma-convert na to self-paying member imong category, pwede na ka mo start og bayad from the month nga wala na kagirimitan sa imuhang employer. Kay padayon magina siya atong pagbayad sa contribution. As long as you're employed, imong employer ang mobayad sa imong in your behalf. Tungaan man nimo og sa imong employer. Nga kung wala na kay employer nga mo imong katunga, ikaw na lang yun.
0: Ikaw na yung mabagaan na.
2: Yes.
0: Dagan pa kayong mga pangutan na Miss Kate, no? O Miss Jen, bahin ni ining PhilHealth, unsa may angay nilang kuan entertain naman nato, no? Bisa nga humana ato ang programa.
2: Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, balikan lang ako gaganina, no? Katong about sa cataract surgery, no?
0: Sige, ma'am.
2: So, ang atong coverage niya na from 20,200 up to 187,100 for, para na sa mga bata, ang sa adults, 20,200 to 80,900. So depende ni siya sa type of lens nga mataon. Na naunya ang atong announcement, no?
0: Okay. So okay. Natin announcement, Miss Kate.
2: Oo, so ang PhilHealth adunay mga PhilHealth cares, no, or ang customer assistance relations and empowerment staff or P-cares, no. Nakapwesto na siya sa pipila ka accredited hospitals ug malasakit centers aron motabang sa mga pasyente ug ilang pamilya bahin sa PhilHealth benefits, membership concerns ug uban pang mga serbisyo. So asa man ni sila makit-an? Okay. Dinhi sa Region 7 mo ni ang mga musunod nga hospitals nga dunay P-cares. So ang Cebu City Medical Center, Cebu Doctors University Hospital, Cebu Provincial Hospital sa Balamban, Bugo ug Danao City, ang Chonghua Hospital Mandawi, Eversley, Isidro C. Quintanar, Lapu-Lapu City Hospital, Mactan Doctors, Mandawi City Hospital, Mendero, St. Anthony Mother and Child, Toledo City General Hospital, UC Med, Vicente Soto ug Visayas Med Cebu.
0: So tanang mga inquiries unsa pay mga pangutan na bahin sa PhilHealth, Miss Kate.
2: Alright, so
0: mga kuan ra, matubag ra sa P-cares.
2: Yes, okay. Pwede ra dyan sila maka-assist ninyo.
0: Maka-assist asam sila sa yakap, ma'am, in case
2: pwede kaayo, ma'am. Any PhilHealth inquiries, as long as na'y P-cares, no, mailhan man na sila kay maka-ID man na sila sa PhilHealth. So, any inquiries regarding PhilHealth, maka-assist ra dyan sila ninyo. So, ayaw mo ka-ikog, no, nga mangutana. Kung doon na mo'y gustong i-clarify, ipa-clarify.
0: Oo, good. So, doon na ba tayo dugang pa-announcement, Miss Kate? Kano sa balik maga uban-uban sa atong alagang okay. PhilHealth.
2: So sa ato ang next na panagdungog, no, every second and fourth Thursday naman taron sa una Friday, no, so it's July 23, 2026.
0: July 23, murag kita gyapon mag-uban-uban ana.
2: Okay.
0: Bohon,
2: ma'am.
0: Okay. Okay, mga kasama, mo na ato ang mga pangutana ninyo. Inyong mga pangutana pwede pa ninyo mapada. Pinaagi atong number sa ato ang PhilHealth, 0915-842-6048. Inyo ang mga pautana, mga kasama, nga wa na ito ma-on-air, pwede nila matubag off-air. Muna ito ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ubat nga po nato si Miss Kate Tanghia o si Miss Jen Quirante. Si Miss Kate, mga ito ang PhilHealth 7 Public Relations Officer. Samtang si Miss Jen, mga ito ang Social Insurance Assistance. Sa sunod natong panag-uban, sa sunod natong alagang PhilHealth sa Central Visayas sa July 23 na, mag-uban-uban na sabta sa alang sa lain asam nga diskusyon o topic nga ato ang hisgutan na may tungod sa benepisyo o mahimong matabang sa PhilHealth alang kanato. Oras, alas 1:13 na.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas. Matag Biyernes, alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini inyong Radio Man Marisa Abadies. Ang atong balita atot kinato sa Said Marketing, ang tigamaw tigapura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity BT Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI, o gubang balatian sa kidney, o gang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa atong balita. Nagbinaylo kayo pagpangatake ang Amerika o Iran alang sa ikaduhang adlaw humani pa ibaw si US President Donald Trump nga natapos na ang ceasefire tali sa duha ka mga nasod. Sigon sa usa ka US official, ang desisyon ni Trump paglusad og duga mga strikes tungod kini sa iyang kasuko sa nitabong kalambuan sa Strait of Hormuz nga giingong wala pagibuksan sa Iran ug gitirahan usab sa Iran ang mga barko nga mobiyahe nga dunay karga mga lana sa maong dapit samtang ang lider sa Amerika mitambong sa NATO summit sa Turkey. Gikataho nga natala ang mga pagpangulbo sa pipila ka mga pantalan sa Iran. Itong maong balita ang hatod ka nato sa Said Marketing, ang tigamauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting o Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule o ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na dunay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Payo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July, it's here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts!

0: Loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
1: Sir, health testimonies.
2: Health testimonies.
1: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa said Cogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
5: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sa opisina, kirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na TTX 500. Ako gitrayo gindo ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaipong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
12: TTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
18: Kuyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nung nakuang tamis.
19: O nga nung nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas mo si Ugar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
22: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: pagkaroon nga gusto niyang bawion, nagkagubot na Hinoon. Aron ninyo hisabtan, ingon na ini ang mga panghitabo.
1: Dong, tanawa.
0: Duha ka linya?
1: Oh, but ipasabot. Positive.
0: Hala.
1: Ngabot na ka ng atong ipangandoy, Dong.
0: Mabdo, sige ka day. Cheers!

Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nina akong suat suliran. Ako si Troy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kini ang akong suliran. Kabahin kini sa pagbaligya sa akong kaipon sa among anak.

0: Dong, salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Isabot-git ko nimo sa akong mga mood swings o sa akong mga cravings.
1: Siyempre, uy. O dili na para lang nimo. Para na niyong duha sa atong anak. O deserve na nimo kay naibaw ko nga mahimo kang maayong inan puhon.
0: Salamat, Dong. Dong.
1: Oh, ano day?
0: Ay, sakit man akong tiyan.
1: Ha? Uy.
0: Mga anak naman tingali ko.
1: Oh, tanga. Dado na tika sa ospital.

0: palanggailo, palanggailo. Dali ani dako ana ang bebe. Ay, onom naman dayon ka buwan ni siya. Ay.
1: Makalingaw na kis Dodong, ma.
0: Oo.
2: Ma! Amin na ba, tabi?
3: Ano? Nang sama ka? Mahug ng bata. Imo ramang taong ng gilabnot.
2: Mas delikadog mahug siya nga gikupta ni mama. Paunang tiguang na na.
0: Wala no. Uy, bisag tiguang na ko. Pero kay ba o gihapon kumukugos o bata, uy. Ugos sa pasan, maampingon yung taong ko sa akong apo.
2: Saba, uy.
3: Nung sama ka? Ayoko nagtubaga si mama maging unana.
2: Nga naman, supa ka? Kung ano ka makaw yung buhok to?
0: Uy.
3: Mas maayo pa. Kay dako na kay kagkausaban. Sukad na ka mga anak. Sige, magbuwag ta.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
5: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Dr. Limuel Esteda, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Genital lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, na ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. All nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan sa
15: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con. Pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang mo po'y mga melasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: Mura dark spots siya, anak.
23: Mm-hmm.
22: Tapos naglite siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapit karon wala na kay. Wala namang puti ah.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Wa lagi ko makasabot sa kinaiya ni Anne sukad nga nanganak siya. Kung unsa sa kabuutan sa wapas siya mga anak, grabe sad ang iyang kamaldita karon. Dito ko may puyo sabay sa ako mga ginikanan. O gunya.
1: Ayo! Bay! Bay Troy!
0: Oh! Bay! Ikaw man na. Kanit kayo magawas ko.
2: Bay! Unsa may nitabo ni Anne?
0: Ha? Ngano de? Huwag mo ko'y balita niya.
2: Gibaligya man niya na ako ang inyong anak, bay?
0: Unsa? Hayan mang bata ron.
2: Tuasa mo. Gibaligya niya na ako, Gismil. Ako na lang sang gidawat kay Nebo, amang ko nga naanag yung problema. Dilit lang yun ay normal.
0: Salamat kay bay. Kuhaon na akong ako anak. O bayaran natin ka sa Gismil.
2: Ah, sige bay, huwag problema na. Husayan na ninyo kay Murag. Wa gud sa gustong pangisip si Anda.
0: Salamat, bay.

0: daan palagi ko nga naanin mo ang bata. Ambing ako, anak.
1: Tuwalagi sa sud. Natuog. Ano sabi na itabunin mo?
0: Ganyan sa minay ko.
1: Musugot ko nga makuha ni mo ang bata og balik. Basta musugot lang ka nga muadto tag psychiatrist para nga ma-check up ka. Kay ba sinugdo na kay postpartum depression?
0: O guman ko magpa-check up. Ihatag niya mo akong anak?
1: Oh,

0: Based sa iyang mga tubag o mga lihok, normal raman siya.
1: Wa siya magwal dito, Dok? O baka ka na bang dili normal nga buhaton ba?
0: Wa, okay raman siya.
1: Salamat, Dok.

0: Salamat kini uban kag balik din sa bahay. O magakos na gyud na ako balik ang akong anak. Ang bibi.
1: Kadiyot sa. Ani saad na ko ang ampingan ni mong atong anak. Una ko mulakaw.
0: Asa man ka? Anong mulakaw man ka?
1: Buwag naman ta, di ba?
0: Dili. Dili ka mulakaw.
1: Oh. An? Ano? Anong gikuha ni mo ng kutsilyo?
0: Di ko musugot na mulakaw mo.
1: Usa? Nabuang na giga.
0: Try!

0: Ha? Ngano'ng ihatag mo ni Monaco yung anak nung?
1: Ikaw mo iigso na ko o mo kasaligan ako. Ipalayo na akong akong anak. Dili ko gusto nga mag-abot pa sila sa iyang inahan.
2: Unya dong, dili ka makiha ang imong maguwang anak. Dili ba di ay na kidnapping ang inyong gibuhat?
1: Wa ko kay ba, ma. Basta importante lang nga malayo ang bata sa iyang inahan.

0: Mauna lang itong akong nahuna-hunaan nga paagi nga maluwas ang akong anak. Ang ipalayo siya sa iyang inahan. Aron, ako rang usa mo ay mong atubang sa akong kanhikaipon. Ang akong mga pangutana maukinin mo sunod. Unang pangutana, gibaligya sa akong kaipon ang among anak human mi magbuwag. Unya karon, gusto niyang kuhaon. Gusto niyang bawion. Naanak ko ang bata kay ako ning gikuha sa iyang gibaligyaan. Ug wapay usa ka tuig ang among anak. Adto ba gihapon sa akong kaipon ang custody sa bata? Ikaduhang pangutana. Nagkasabot mi nga magpa-check up og psychiatrist ang akong kanhi kaipon kay nagduda ko nga na siya postpartum depression. Pero normal naman ang resulta matud pa sa doktor. Pero kung ako na gani ang iyang ikatubang, mausab siya kalit. Ug nahadlo ko nga ihatag ang akong anak niya. Unsay angay namong buhaton para nga mapamatuol namo nga dili safe ang akong anak kung adto sa iyang poder. Ikatulong pangutana. Gitiunan mi sa akong anak og kutsilyo sa akong kanhi kaipon. May posibilidad ba nga mapresyo siya? Nga klaro man kayo nga naagid siya problema sa pangisip? Ikaw pa to katapusan. Gipadana ko sa akong igso ng akong anak para malayo siya sa iyang inahan. Posible ba kaha nga makiha o kidnapping ang akong igsoon? Nga ako man mo'y naghatag o pagtugot nga dadun sa layo ang bata? Paliwag tabangi o tambagi ko. Kini ang akong soliran, Troy.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyog tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabayan sa tuang kapikas, karelasyon, kabtangan nato ang kahimtang in life, estado, unsa ng mga ligot-got o mga butanga nag-bother nato nga di ta kakuhag solusyon or tubag, pwes ipada ang inyohang suwat sa suliran. _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Usara gid among hangyo, guys. Kumpletuha ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Ayaw diritsu ag pangutana, kay di man mikasabot dayon, you know. Lain-lain nga sitwasyon, maski pag pariho siguro kabahin sa balaod ang pagahisgutan, di gyud na untop ug the same ang among mahatag nga tambag ug tubag for the same law kay different situations man. So para mas mahatagan namo og tin-aw klaro nindot nga tubag inyong mga pangutana and mas makuha namo ma-achieve namo ang among tinguha nga matabangan mo, kumpletuha ang detalye no sa inyong problema unsay hinungdan nganong naingon ani and then ang inyong mga pangutana. We will appreciate it also kung ang inyong lugar isulti ninyo. Kung di mo ganahan nga isulti na mo inyong tibuok or tinuod nga pangalan o address, inote na din haamo ra ng itago. We will not announce it on air. We will respect your privacy. Usahay makalipay manggod kung makibaw ming taga-asa ang amo ang letter sender. Usahay ato abay ang letter sender, dili diris nasod, no? Naasgawas kay naminaw pinaagi sa ato ang YouTube channels o sa ato ang Facebook account, DYHPRMN. RMN Cebu, no? DYHPRMN Cebu, nga Facebook account. O ang mga nag-like o nag-follow na ko sa Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo for always tuning in and for always listening, especially sa mga sastre ni Dino Loren o mga lain-lain nga nanaminaw na to sa ilahang tindahan. Of course, ang mga sastre ni Tita Philip Tampus. Hello and regards ninyong tanan nga mga naminaw din ha. Magpatahi niya ako pohon. Kang Mama Philip ha. Nindutagtahi ako ang sanina pohon-pohon. Si Troy ang ato ang letter sender and legal ning iyang mga pangutana no nga gipada sa ato a. Naamanggoy medyo gubot ni kay ang iyahang anak na sila yung anak gibaligya niya murag ang term ani murag gipa-adapt ba pero nagpabayad siya no muna ang iyahang kuan nga nausab namang yun pag humang panganak siguro it was an unwanted pregnancy ba or maybe because at that time dili sila ready so Muna iyang mga pangutana, gibaligya sa akong kaipon ang among anak, human ni nabuwag, unya karon gusto niyang bawion. Naanak ko ang bata, kay ako ning gikuha sa iyang gibaligyaan. Amigo ra pong kuno niya, no? Ug wala pay usa ka tuig ang among anak, adto ba gihapon sa akong kaipon ang custody sa bata. By law, by blood, ang bata, anak sa imong kaipon. And, wako kakita sa iyang birth certificate, pero kung atog yung tuna-hunaon, ang balaod, nag-ingon nga kung ang bata, illegitimate, adtos inahan. And by inahan, atong pasabot, ang biological yun nga parents, kay ang bylopod, kung kinsay biological parent, maumang ginunta ang dapat nakabutang sa rehistro or birth certificate sa bata. Although, usahay, mausab, kay let's say, nag-maniobra tag mga dokumento, at first glance, ang atong mangyong basihan, kaya di manan ato ma-check dayon ang biological relationship, ang atong basihan, ang legal relationship, ug unsay nakabutang sa birth certificate. Sa bata, kanag na birth certificate ang inyong bata, no? Mogin na'y mahimong basihan. But ikaw, deep in your heart and in your conscience, kabaw ka nga anak na sa imuhang kaipon. Ang pangutana lang, imong kaipon sa una, ang pangutana lang, is she even fit and ready to be a mother? Nagipanghatag manggani na niya ang bata, no? Sa katong bata pa, baby pa nga, gamay pa kais nga tanan, no? Willing ba siyang mahimong inahan or is she ready? Dili na to basta-basta ihatag ang bata kay maluoy ta sa bata pud sa kanang panghitabo. Ikaduhang pangutana, nagkasabot mi nga magpa-check og psychiatrist. Ah, tutang Dr. Obra, ang akong kanhi nga kaipon kay nagduda ko nga naa siya'y postpartum depression, which is very possible. Pero normal ra ang result matud sa doktor. Pero kung ako na gani iyang kaatubang, mausab siyag kalit. Ug nahadlo ko nga ihatag ang akong anak niya, unsay angay na mong buhaton para mapamatuod na mo nga dili safe ang akong anak kung adto siya's inahan. So pwede gyud ta mo adto og DSWD and another psychiatrist or psychologist to reassess the mother with you, no, and check unsa gyud problema og fit ba gyud kay usahay dili ra man ang ato ang pag-check sa ato ang mental state. Kaingon ta nga fit ang mama, no, sa to do the responsibilities of the mother and that's safe and beneficial para sa growth ug development sa bata nga adto niya ang kustodiya. Naa may daghan ug lain pud nga factor nga angay nato i-consider nga gina-check pud na sa mga child psychologist ug sa DSWD. Ipatarong na nato ug assess. Kay ang imong gi-assess, tan-aw nako ang iya ramang state of mind. Dili man ang iyang pangisip in relation to her duties and responsibilities as a mother ug ang iyang relationship ngadto sa bata. Okay? Katulong pangutana, gitiunan mi sa akong anak ug kutsilyo sa akong kanhing kaipon. May posibilidad ba nga mapriso siya? Nga klaro man kaayo nga naagyut siya'y problema sa pangisip. Now, of course, no, that can be a threat, that can be a grave threat, no, what about? Ang pagtion alone is a criminal offense. So, pwede gud nato siyang ipablatter ug i-remind nga di siya pwede magbuhat-buhat ug ingon ana to expose you in danger. Ikaupat ug katapusang pangutana, gipadala nako sa akong igsoon ang akong anak para malayo siya sa iyang inahan. Posible ba kaha nga makiha mi og kidnapping ang akong igsoon nga ako man mao'y naghatag og pagtugot nga dadon sa layo ang bata? Dakog chance because ang kustodiya manggod sa bata, although di na siya kidnapping, but pwede gyud niyang mabakwi ang bata, no? Because wa manggod tay basihan, because remember a child born outside of marriage is an illegitimate child and the law says nga ang custody na agyud unta sa mama. Unya, although kita na atay basihan, if we can show proof nga ang mama dili fit, no, nga mahimong nga naay full custody sa bata, no, dili na automatic. We cannot take the law into our own hands. We need to get a court order nga naa na to ang bata or at least magkasabot mo, magsturya mo nga anha ninyo ang kustodiya sa anak nimo or sa bata. Okay? So dili pwedeng kanang buot-buot lang, no, magbuot-buot lang ang imuhang kamo biha, no, so you go through the process and you'll have to prove nga dili safe for her nga naa din ha. no, kay para maiwas ng gitas possibility nga makiha mo, no, maglegal battle, maluoy pud dasad sa bata. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Maayong adlaw ka ninyong tanan ng mga suking tigpaminawa na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Almira. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad.

RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mokining usaka babae nga taga Agusan del Sur apan ana-ana karon sa Butuan City. Ang atuan tatampu, regdas nga Almera.

0: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: CDOAAIDOL. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOAIDOL cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
21: Idagan ako siya sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alip niyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
19: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabang.
22: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
23: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
22: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Dung, anong nahita po manini mo? Anong himo man may gibiyaan?
25: Pagpunsa naman lang ni Inipa, ngawa naman

0: Almira. Mula ka o anak ko, ha?
1: Asa man ka, ma?
0: Maaduro ko sa ko, amika. Mga sorry-sorry ko. Kaya mura kong mabuang kung masigi kong pundo din sa ato.
1: Ah, sige, ma. Kami rin may bawo din si Junjun.

0: kain man ni si mama nga wa pa man gid mauli. Kapii naman. Oh. Kinsa man ni? Ay, salamat. Salamat kay ni ana si mama.
1: Pero kay ko na imong nakaable. Oh, dali, dayon diri sa bahay, Rudy.
0: Ma, may kuyog man lagi kang lalaki.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: TJX 500!
3: Mabali ang mga butika.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ECS.
15: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, baka sinati ang mga konsumidor sa Kabisayan o power interruption, sugod karong hapon, hantod sa gabi. Kinitungod sa diliigong power supply, gumikan sana sinati nga tripping sa pipila ka mga power plant. Sa advisory gikan sa NGCP, nipaibaw kini nga ang Visayas grid gipaubos sa red alert status sugod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi human giisa ang yellow alert alang sa maong power grid. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
15: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalik, sabi ka sa yung gan.
15: DTX 500
17: ako day si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX.
15: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
18: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Max.
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas imo si ugar. Murag precious bugas. May pamasid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng SED Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping SED Panyawan, diabetes, malikayan. SED Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
19: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas o SED Liniment Oil.
18: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
19: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy o sakit sa lawas.
18: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
19: SED Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: Kinsa ning imong kuyog, ma?
21: Si Rudy. Ako ning classmate sa high school pa ko. Rod, si Almira, ang kapan akong anak.
22: Ako na lang ang gihaton si mama ni Muday, kay ubog na magod kaayo. Basi kung sa'y mahitabo niya ba?
20: Salamat kaya.
22: Sige. Di na ko magdugay, ha? Ang importante nga safety na si mama ni mo.
20: Salamat kaya.

0: Dali. So, dali, Rod. Imo, ipahimutang ng imong mga gamit, dali.
1: Ma? Unsay po't ipasabot ini? Ngano nagtaas si Kuya Rudy sa iyang mga gamit?
0: Ani na siya puyo sa ato. Siya ang ipuli na ako sa namatay ninyong amahan.
1: Unsa, ma? Pero...
0: Ayaw ko niyong supaka, ha? Nagkinahanglan kong katimbang skinabuhi, Almira.
2: Mm. Ay kabala ka dahi, Almira. Di tamo pasagdan. Mahal nun tamo sama sa matuod na kong mga anak.

0: ti. Putan lagi ke si titulo di siya. Na, siya pinaglutos ng pagkaon. Oh, unsam ka ti. Di ka ganaan ni titulo di?
1: Okay naman dong. Buutan naman si Kuya Rudy. Di lang ko ganahan dong nga maminyo usap si mama.
0: Ninduto na ti. Inatema kong papa.
1: Chun-chun.

0: Almira, mulakaw ko ha.
1: Asa di ay ka, ma?
0: Maningil ko sa nangutang na kukwarta.
1: Si Kuya Rudy di ay, ma. Di mo ikuyok?
0: Dili lang kay. Naglain ang iyang lawas. Tuaga ni sa among kwarto. Nagsige ra tug higda. Ang imo niyang mangod ha, ati manato. Kay magsige na lang unya tug duwa, di tumukaon.
1: Ayaw ka bala ka, ma. Ako ray bahala ni Junjun.
0: Ikaw nalay bahala sa mga lihukon din sa bahay, ha?
1: O, ma.

0: Salamat. Kayo man at chuko klimpi sa bahay. O kumana sa kukaligo. Ay, kanindot sa feeling. Uy. Ani, Kuya Rudy? Nga na misol ka din sa kong kwarto, kuya? Kuya! Kuya, ayaw ko kagsa!
1: Basag sinag ko sa kong buha.
0: Kuya!
1: Tugay na yung ibo. Mo, dahil.
0: Kuya, malukik. Ayaw ni kuhatan ako, kuya!
1: Basag nilagod ko. Malipay lagi ka sa kong buhatin mo.
0: Tabang! Tabang na ipunugos na ako! Tabang mo!
2: Unsa? Mauna ma. Buot kong luguso ni Kuya Rudy.
3: Hoy, Almira! Ayaw kipagbatbat ang istorya, ha? Buotan mo iris, Kuya Rudy, ni mo, day! Dili na makahimo sa pagbinuang ni mo.
2: Di na tinuod, ma. Manyak lagi mo kapuyo. Kung pa na ko pati na yung atubangan, may dautan ang nahitabo na ako, Rudy.
3: Dili. Dili ko mo to ang makahimo, anak si Rudy.
2: Ang kun mo na, ngayon mo pa siyang labanan kay nako. Mubiya ko din sa ato, ma.
3: Unsa?
2: Dili ko magpaabot na malugusan ko si mo kapuyo. Mong mubiya ko din sa ato, samtang wapay na utang nahitabo na ako.

0: John Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahay.
2: Ah, pwede lang, mamakas, bilay mo idan.
1: So, anak ko, nubinta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anig pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ng katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang,

0: Ang mga kaagi, gibahata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscila Regadas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kagadapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo, pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitro, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This Time Check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol in candy flavors.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: o garong. Sulay sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Ikaw ka na pakita isog daling palangka, Mitchell.
2: Og, kung si Misael man ang nagpailanga, Iskwadro, sa ikaduhang higayon, patiyon ko naging uniya siya, bangag sa ilong.
1: Ikaw ka na buwag tanani mo mahimo, Mitchell Gaspar.
2: Oh, Madam Singh.
1: Ikaw ka na himo dali. Mientras wala pa na himo sa kapal sa organisasyon, taray mo hingon ng misail ba?
2: Pangitaon ko giyot gantong misail. Kun mahimo, pangitaar ko pagi aron mo lugwa giyot siya gikan sa iyang gitaguan karon.
1: Oh, sige. Ikaw ka na bahala.

0: Hinay-hinay na yuday ay ninyo silang gipanghipos.
1: Silang kauban sa kagaw nga Mitchell Kaspar siya diyang gihukman na unta ko sa kamatayon, Sir Mark.
2: Mosan mo silang apil sa nipahimus na ko, General. Mao nga, gipangayo ko gid sa eskwadro nga ako'y mutira nila duha.
0: Kinsabay magdahom nga nagkahiusa kamong managsamang biktima sa kabangis sa kagaw nga Major Gaspar.
1: Natagbaw rasag ko sa kupa ni Mahos. Human makitang miligdas ang duha ka mga kagaw.
2: Og matagbaw rasag niya ko sa akong panimahos. Kun muhagba nga wa nay kinabuhi sa mga kamot sa eskwadro ang kagaw nga Major Gaspar.
0: Ang bahin sa mga suod ni mong higala, Misael.
1: Pinangka ko kasi sila. Paano ako magdahom? Nga makahimo sila na kunya to.
0: Kaya ba ni mo silang papason sa dagway ng kalibutan na, Misael?
2: Huwag ka makatubag sa pangutana sa General Mark kaniya.
1: Glida.
2: Nagkasabot kayo ko sa mag-ibatik.
1: Hangtod karon. Maglisod pagi ko sa pagtuo. Nagiluiban ko nila. Ilabi na kini by Sards. Nga mo'y pinakasuod kayo na kong higala.
2: Maglisod yung ka sa paghimo sa imong panimaos. Kung mo'y mo patigbabaw ni mo ang inyong panagigala.
1: Kikasilagan ko sila. Kidumtan ko sila.
2: Ato na ba silang isunod nilang Martin Buaya? Og Nicolas Manyak?
1: Glenna.
2: Desisyon na yun. Kinaaragi ko sa imong luyo, Pirmi. O saman, hukman na ba nato sila sa kamatayon? Naibaw ko na naapas siya karoon sa pagduha-duha. Medyo alanganin pa alang niya ang pagluwat o desisyon. Aron hukman sa kamatayon ang duha niya kay kalang mga traitor.

0: Dad, sila ba ang mibuot sa pagpatay sa duha ka mga tao?
1: Oh, iha, Aliha.
0: Heart!
1: Nahibaw ka ba kung sa'y kadaot nga nahimo sa duha? Ngadto kanila ni Misael o Glina?
0: Unsa, Daddy?
1: Mga kagaw sila. Mga tao kato sila ni Major Gaspar. Og apil kato sila nga ni Puli-Puli og pahimos ni Glina. Og apil sab sa planong pagpatay unta kang Misael.
0: Unsa?
1: Nanimaw sila sa mga tao nga may kalambigitan silang tagsa-tagsang gidangatan, iha.
0: Pero Dad, nga nang kinahanglan man yun nga ilang kumkumon sa ilang kamot ang balaod.
1: Dili na nato ka nalalisan pa. Nahibaw ka na gyud kun unsay akong baruganan. Excuse me, iha.
0: Nahadlok ko sa mamahimo resulta unya ni ining tanan. Nabalaka kay ko para kang Misael.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinaya sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
5: Super Fiber.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yunga.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
11: tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, kinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Nang dibi.
4: Ay, kanahan ka man. Niya ka na, Sub-Sarge. Unyag magkaabot mo nga ni og si Misael. Buhion ka haka.
3: Nang?
4: Ikaw ba? Gahis ang kay kag-uoy.
3: Okay, ditawan mo bahara ang kasupo ni Bay Misael ako nang?
4: Ay na lang, pagdahom ana, Sarge.
3: Bala na. Magigatuba ligod ko ni Bay Misael lang.
4: Oy, gagoy. Mamahimo lang unyang sayo ang imong kamatayon. Kay patyon ka magkid sa akong anak na inyong nasadaan.
3: Para makabawas kisya na ako nang itugyan ako akong kinabuhi niya nang
4: Sarge!
3: Waog to akong kadlo karon ang akong gibati nang dibi. Ang panimawas ni Bay Misael o silot ni Major Problem rin ako.
4: Kadiato mo dayon magpalaban kang Misael sa matag-higayon nga naamoy ka-atraso. Pero on sa ba inyong gibawas, ha, Sarge?
3: Nakusinsya na taon ko sa akong gibuhat nang uy.
4: Ay, gipakigsultihan kong akong anak o gihangyo ko siya nga pasayloon na lang ka. Pero nahibaw kag unsay iyang kisulti.
3: Unsa man ang?
4: Wa ko no'y kapasayloan alang sa mga traidor niyang higala.
3: Mugni sulti matag panawag niya nako nang dibi.
4: Ay, ako pa ni mo no may pag magpalayo ka.
3: Asam sa kumularga na nga, wa mo ko'y kaliwat sa mga laing lugar.
4: Ay, naunsa, Dani. Anawa na tay mahimo. Paabot na lang yung kas imong katapusan.
3: No.
4: Mag-amping ka, Giod. Kay waog to'o ang nagtinguha karon nga patyon ka.

0: May jam. Natultulan nila ni Saddam ang naimutangan karon ni by Sarge.
1: Boss Major.
0: Dili na ka mahimong magapangilabot ni ini by jam. Kay nagkasabot na ta. Yahukma na siya nato sa kamatayon.
1: Oh, sige, God. Ikaw, God. Mauman ka, ha?
0: Huaman ko si alias Buy Bangag. Aron mo'y mangulo sa pagkuhang patay ni by Sarge.
1: Boss Major Gaspar.
0: Buy Bangag. Dako ang akong pagsalig niya. Aron mo'y muhipos atong talawan mong higala na si by Sarge.
1: Dako ang yuday kayo ang pagsalig mo kang Buy Bangag, no? Boss Major Gaspar.
0: Oo. Tungod kay professional hitman siya. Dili liba. Ug dili kay basta-basta lang nga pagkakiller.
1: Mao di ay nga bisag ipakita na nako ang akong katako sa aron mo patay sa mong isugo nako. Wa gyud kay believe. Kidi man ko professional hitman, mao ba?
0: Kusunada lang ka. Pero dili kasama ni Buy Bangag. Nga trabaho niya ang mupatay og tao.
1: O, boss, rigide ay kayo ay mohapagila sa kupagkatao, no? Boss Major Gaspar.
0: Gigamit ka sa wa pa si Buy Bangag. Og dalipay ko sa gipakita ni mong agi ba dyan?
1: Sagde lang, boss. Okay ra. Matirang matibay. Oh, matirang matibay, Boss Major Gaspar.
0: Uy.
1: Matirang matibay.
0: Ang gaway. Hoy! Bajam! Balik ka na eh! Bajam! Kaya layo rigigay ka sa abilidad ni alias Buy Bangag, Bajam. Wa rakas bangag sa ilong ni alias Buy Bangag.

Wala yun ni Ayo. Hosto si Bay Sarge. Dakong sayo pang akong pagluib ni Bay Misael. Uwahin na ang tanan aron magmahay kay nahitabo naman. Kasi lag na mo'y gibati ni Bay Misael, namo ni Bay Sarge.

0: unsay akong ikalagad, Boss Major Gaspar.
1: Boy Bangag, ubaningay kong mga tao. Aron ko aon si by Sarge sa gitaguan nini.
0: Okay, Boss. May problema na. Karoon na yun?
1: Oo. Oh, karoon yun na yun.
0: Kuhaon nga buhi o patay?
1: Bangag sa ilong! Patyan ninyo siya!

0: Paingon na diha si mo na himutangan sila si Boy Bangag uban sa mga tao sa Midyor. Pangandam diha by Sarge.
1: Salamat sa mo pagpindot ako, by Jam. Higala ko ni Gantone.
0: Sukol yun, ha? O kiman eh. Matirang matibay by Sarge.
1: O, by Jam. Matirang matibay.
0: Ayaw itugot ka makuha kanila. Ipakita nga makamao ka mo, sukol. Aron batiun og kulba ang Midyor kay ubos ra kaayo ang yang pagila nato by Sarge.

Sakto si Bay Sarge Gingon. Bahala og mamatay sa mga kamot ni Bay Misael kaysa mamatay sa mga kamot sa Midjor.

0: My sword! Gawas niya ng payag ngayon mong gipuyan. May tuyol binimo. Gawas na niya, my sword!
1: Di ko ninyo makuha ang buhay. Ayan po'y bangag. Andam ko maging kamatay ninyo.
0: Ayaw kong pakasok ka, my sword!
1: Pagyurgyan mo ko ninyo. Busa! Suklada mo! Andam ko maging kamatay ninyo, buhay bangag!
0: Hambugiro na kayo kagamusok ko na mo, my sword!
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sakit. Sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Sir, health testimonies.
16: Health testimonies.
15: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh. Wala naman kong ibatin. Nakaantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabi na bis ka.

pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaabot nga murimit ang government-owned or controlled corporations kung GOCCs nga ito sa panudlanan sa nasudnong kagamhanan alang karong tuiga. Si Finance Secretary Frederick Go nidaig og niila sa 50 ka mga state-run corporations alang sa ilang fiscal contributions ato sa GOCC Day nga gipanguhan Presidente Bongbong Marcos Jr. na sayran nga mukabat sa kapin 147 bilyones pesos sa kinatibuk ang GOCC dividends. Labay 29% ang paglambo itani sa milabayng tuig. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko, aniwa pa man ko'y nakabuot.
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
11: DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
14: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
12: DTX 500!
15: Mapalit sa mga butika.
16: Si Mami at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mami!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang fried washing machine detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is fried! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
21: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
24: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Maunang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Kung kay baluka nga naasi mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili na to ikalimot nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, man, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angkon ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ngayon ba ang kon magkagagi ka tas binteryo?
2: Sige na, sige na! Soltehin lang ko ninyo sa tibuok na nahitabo. Aron doon na pa kay trabaho, ugma, poldo. Ha?
1: Ayaw yun patakag o kaban ang imong ba, poldo, ha?
2: O sa mga poldo? Ganahan na kang makikuntra na ko.
1: Ha?
3: Kuan?
2: Poldo! Dili may nung ko mahibong kung mulaban ka sa imong iyaan kay kadugo man mo. Pero ayaw kalimot. Ako ang naggulit sa imong kaugmaon.
1: Poldo, ayaw ba yung pag-traidor na ko, ha?
4: Oh, ikaw nalang sulti ng Alicia. On something yung sekreto.
2: Sulti na, Poldo!
3: Nani, si Alicia, mga retrato ni Lulu Pilo.
1: Tonto kang dako!
3: Aray! Kasakit ako! Aray!
2: Tama! Aray ninyo ang mga retrato sa musulio!
1: Wa! Dako!
2: Ma!
1: Ay! Ay, unsa man na, sir. Ganang imobreng ipagkawas ni mong arbas, ha?
2: Unsa man, Alicia? Ganahan kang mabuto ni si mong u? Ha? Ihatag ni mo na ko ang mga retrato sa puhan ni Johnny o dili?
1: Kahit katugod ka mukuha, ini. Kailain kang tao. Samtang ako, anak ko sa akong amahan.
2: Hay! Ay!
1: Ginoo ko!

0: Ana, napagawas na ginato ang lungo ni Don Manolo Berdin. Nya, uso may atong buhaton ini karon ha, abay?
1: Aw, abilin ang lungon. Mayo kay, nabilin ang mga hiraminta nila sa pagpanglungkab.
0: Nera ang paraligwat o.
1: Ah, abay. Sige, padaplin gamay abay kay ako naning ligwatan.

0: Panuway ka gipulto. Oh. Wakay pagbati si mo pariente.
1: Ayaw na lang kung pagbagulbol ng Alicia. Ambil ang mga picture. Be, be, ambil na.
0: Niao, bantay lang mo na ako.
2: Ayaw na lang pagbahad siya.
1: Unya, unsa may mong plano, ha? Ipadakop ko ni mo nining akong pagtiyo ni mong armas. Sige! Kay ipadakop tasal mo sa inyong paglungkab sa pantiyon sa musliyo sa mga berden.
0: Unsa?
2: Misulti na ko ni Sir Dindo siya nga dito ta sa menteryo kay atong gilungkab ang nitso ni Don Manolo Berdin.
0: Ay, pagkawa, lalagyan ni mo'y buot pulto. Ay, dawag ay, kay Jack. Buot giyon, bisagod sa on ka.
2: Dignoto na kaya ni akong buhok siya. Ayaw tao nagtiwasi, uy.
1: Husto na ha, nangalis siya, husto na!
0: Ay,
3: Happy takadlaon, Dindo. O sumisunod ang buhaton.

0: Nabli na ang tabon slungon. Kabog, oy.
1: Happy to me ni maabog ang kalabira.
0: Chini, tinarang kalabira sa dun.
1: Ha? Tinuod yun ang padutiho nga. Kitang tanan sa abugikan. Maung sa abog sa tamo pa uli.
0: Naaya, no? Huwag kigwapa kung madugta na, no?
1: Okay.
0: Ang tanang kalabira parihas na magnaong abay.
1: Bitaw? Unsa may naani mo doon, Manolo? Nga nung nagpa-picture man ni mo ang akong apuhan?
0: Bay, utsa man ang mura og lingin sa iyang kilit?
1: Ha? Uy, muram nagbaso?
0: Bitaw, no? Klaro kaayo nga, baba sa baso ng lingin. Atong kuhiton, be.
1: Uy, kupa man na!
0: Tuot kupa? No, nagdaw mo nagkupa sa lubnganan kini si Don Manolo?
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Asa-asa ko. At sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Montenola Nick, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
11: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S Slow's best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Atong klaruhon kung unsa ning klasihe sa kupa, bi?
13: Palahubog tingali ni siya. Mao nga nagdaan ni siya kupa. Pasig na sa red wine nga niya siyang lungon abay.
12: Oh, boy, mik-mik.
13: Bay? Ngano?
12: Di man ni ordinaryong kupa. Bulawan man ni.
13: Unsa?
12: Tanawa ha? Akong trapuhan ha? Na, tanawa akong gitrapuhan nga bahin sa kupa. Misinaw.
13: Bay, bulawan tuod na pecha ni.
12: Bulawang kupa ang baw ni Don Manulo sa iyong lubganan.
13: Og nahipaw ang imong lolo pilo ini. Mao nga nagpa-picture siya nga nagtudlo sa Nitsu.
12: Aha. Bingo.

0: O ban mo kong rayo na mo?
1: Dili ko mo o banin niyo. Dili ko mahibaw ko na sa tapaingon.
0: Mao ba? Mobalik mo sa menteryo.
2: Oy, boss, ayaw na lang kong pabalikan dito kay ito ay ungo nga nag-atang dito.
0: Dili mo ilag-ungo kinakong armas, Poldo.
3: Sundan na lang si Dindo, Poldo. Sige na, kay mag-video ko ninyo.
0: Sige na! Dali na mo!

0: Unsa may imong buhaton ini karon abay chani? Atog iuli ning lungon o kanang kupa?
1: Iuli na to ang lungon, abay. Pero, kita mo tago nining kupa.
0: Unsa? Dili na nimo ibalik sa lungon ang kupa ni Don Manolo?
1: Kung ato nang ibalik, kwaon lang nini tiya Alicia o Buldo. Kwaon ni nila. Busa, arin ako. Kaya ako nang ihatag sa mga sumusunod ni Don Manolo Birdin.
0: Unsa?
1: Oo, may mga birdin nining dapita nga pubri kayo. Muna itong tabangan.

0: nga na nakarahaw na masag ka sa pag-apa sa kubos. Ay, nagpangutan na. Ilhan man kay ka ba kung doon na kay itago?
1: Bitaw, Paldo. Mura mo nga kagbawa si mong kaugalingan kung doon na kay itagong sekreto?
0: Mao.
2: Oo, kay amang wala man yung tawhaan na.
0: Tiya, sabuy. Di sab ko ambaw siya, oy.
3: Hilom na mo, hilom na mo.
0: Niyanta sa dool sa payag ni Johnny. Oh, paong namang suga.
2: Nakapabalbal na tingali ang kagwang.
0: May ibilin siya ka ba nga naungo na yun si Johnny?
2: Oh, dilad magganit kay naong.
0: Oh, ha? Mabitaw nga nakidagan ko, boss?
1: Yes, andaman niyong kaugalingon ha, kay mag-rolling na ko.
2: Milche, dili ka hata mapriso ano yung mong video-video, day.
1: Ayaw ka bala ka nang para ako rin eh.
0: Dali na mo,

0: Hain. Hain ba mo suli yung inyong gisod, ha?
1: Tuwara, sir. Wala ba ka dihang ungo?
2: Oh, nindo tinuon ko na apang ungo. Ano na ako ni makuha ang video?
3: Agoy, katog na una biya din is menteryo.
1: Dinira may kutob ganina.
3: Naarang mo si Leo ni Don Manolo Berden ay.
0: Din mo agi sa inyong pagsud.
1: Des kilid.
0: Di ay, ha? Eh, dali, dali. Sudlon ta, ang mo si Leo.
4: Ay! Oh. Ano sa inyong gabuhat din eh?
1: Johnny?
0: Johnny!
5: Why mo palag, ha? Igo, good morning, bato ba kong itapok?
4: Yanong ni aman mo suod sa minteryo o kadlang dako.
1: Ay, oh. Wago sa ini, ha?
4: Oh, dindo. Anong ni aman sa gano? Nagsalika nga. Donated by sa imong apuhan kining minteryo? Oh, ha?
5: Huh? Unsa may inyong buhaton nini, ha?
4: Yay.
5: Tubag! Oh. Kay, magsugod na kong video ninyo.
0: Kung lang, may giduaw lang ming lubong.
4: Oh, giduaw. Hindi mahimo kung ugma na ninyo duawon, ha? Anong gabi imo yun?
0: Hoy, huwag magbuot na mo kung gabi imo duaw.
4: Nausab naman ang pamalaod ining minteryo do. Kami na may gwardya din he. Mga di gunin na mo pasudlan o gabiin ang dako.
0: Ha! Hambugiro!
4: Sulti na lang mo. Unsa man yung toyo din is minteryo? Hmm? Unsa man? Mangawat mo kalabira?

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalik. Hindi ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw.

0: pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
2: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
3: Karon, minus na.
2: So, wala na ngayon?
3: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
2: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
3: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya. Ako nga lang, Life Extension D3. Kay, mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ako dari mga makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko ka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong ibutigay sa yung lugar.
4: DTX 500.
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be MXtraordinary with MX3.
0: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ay, hala, hala, hala. Ikaw na yung pagwawa na kita, madam. Ay, daan pa lang yun ko. Ikaw gini ay ito.
1: O, say ako.
2: Diin man ni mo makita si Mami Melanie Tito. Diin man.
0: Kariyo sa Rachel sa atong i-confirm me piso imong mami ko. Siya ba yun ako nakikita ka rin budag? Nga minakawag sa iyo. Nga, nangarbon ka ito, Ma'am Milans?
1: Gusto ba'y labot ni mo to randing kung mula ka hukog sa'yo?
0: Oh. Ha? Oh, hala, hala, hala. Oh, oh, bitaw, no. Oh, sabi ito, labot ako. Uy, wa, ma'am.
1: Wadiya, o sa may purpose ni mo nga nangutana pa man ka?
0: confirmity regard, Ma'am Milans. Neighborhood na ba yata?
2: Kay di hindi ay ka, ma'am, nga sa'yo man kang nilakaw. Nakahilak lang ko.
1: May importante lang kong gilakaw, Chelsea. Pero dili na may nung danon kung diin ko. Ang importante nga ni ako aron mag-lunch ta.
0: Ay! Salamat! Maluwas kinagago pa niyo ini. Thank you, ma'am, Mami Lance, for this big opportunity.
1: Si Chelsea ray akong dadon to randing.
0: Ala.
1: Kay may importante kong pakisultihan sa akong anak while mag-lunch me.
0: Oh. Nye. Nal-unfoid niya ikwa.
1: Tana, Chelsea, aron makabalik na yung ta sa imong afternoon class.
2: Nag-retro man, Missy, si Daddy James kaniya o crispy chicken, Mami, para lunch na ako.
0: Hala, okay rin kayo, day, chills ga. Buban kang mami ni mo, kay, nindot kayo lang mag-banding mo sa imong mother dear. O niya, maka-order pag yun kag, bisan unsang what you want, di ba?
2: Ang crispy chicken nga gipalit ni Daddy para nako for lunch.
0: Oh, okay, sabi ko tay Chels. No, mientras mo ako nang uban ka ni Mother Dear ni mo, aron mag-lunch mo, ako lang ko na caretaker, ano.
1: Ihatag na dito randing nang gipalit ni Daddy for your lunch, Chels.
0: Ah.
1: Orderan ko ikaw og bag-og yun nga luto kung unsa pa'y gusto ni mong kanon.

Thank you, Mommy Lance, for the opportunity. Dai, cheers. Ay, salak mo. Ay, salamat. Same mo na bilgi ng ako pa rin kong turo. Ay, crispy chicken.

0: ito na to gabiin, ma'am. Nag-warm mo si Daddy gabiin, no?
1: Chelsea, niata sa taxi.
0: I'm sorry, ma'am.
2: Asa ta, ma'am?
1: Sa nearest mall lang tagi kan din, Ninong.

0: Well, nagwait ta sa atong order, Chelsea. May pakigsultihan ko nimo.
1: Di hindi ay ka, ma'am. Namila ko man kag sayo. Nangita ra pa si Daddy James nimo.
0: Dili ba kito bagta naman ka nga may importante kong gilakaw?
1: Unsa man nga importante?
0: Basta, importante.
1: Nangita og nanawag man to si Daddy nimo sa imong cellphone kaniyang buntag, Mami. Dili ko no ka makontak. Ngano ti ay?
0: Mangutana na kag ngano? Magikalainan lang ko ni Daddy nimo.
1: Unsa man?
0: Basta.
1: Naluoy baya ko ni Daddy, Mami. Kay tarias na ko, late po siya sa iyang work. Kay naniguro pa man si Daddy nga makailis ko. O matod niya sa school. Kay wa man si nanay kiting.
0: Ang malasab ko niya kang pasagdan nga dili ka maka-eskwela. Maniguro lang sab DSS ang kaugalingon.
1: Napitaw nga na late na lang po si Daddy siyang work. Kay wa man ka, Mom. Nga, mauuntay mag-prepare na ako for school. Diyon sa deka ni Daddy, Mami. Nga nung nag-warman mo? Ha, Mami?
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Galing-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sedwa. Pagkit po nabi eh. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
9: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500.
20: Hulo.
21: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discard ang bisnak na ko, ana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mama mia, here I go again.
31: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
32: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
33: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
32: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake. Gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
34: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, namagusilingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang ka-kapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ano niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbiko ka kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: Dili ka pa makasabot, Chelsea, konsultihan ka ikaw. Kay limhot ka pa kaayo panguna-una.
1: Makasabot naman git ko, ma'am. Ngano di ay?
0: Sagi kaingan ko na nimo, dili ka pa makasabot.
1: Dili nimo taw kon si daddy, mami. Kinapala ka na ba to siya kaniya kunain ka?
0: Dili na kinahanglan.
1: Nakwala, kikina sila si daddy.
0: Abi ni mo, Chelsea. Love ta kaayo ka.
1: Me too, ma'am. Love sa kaayo ta ka. Lo, namuwala ki imong mata, ma'am. Me cry ka?
0: Me cry good. No. Wa anak.
1: Isang me cry kani na siya. Bantay ni na ko si daddy pa. Inikuli na ko gikan sa school. Na. Bantay jud siya. Nganong giaway kaniya. Dili nagyo ko niya ba? Dili nagyo ko ni daddy ba?
0: Chelsea.

0: Hangtod karon. Wagid masit yung bilani ang ako message. Naunsa naman yung babayaran na? Nasa yupsap ko. Kung nga nung ingon ni Atong akong ipangutanan niya. Pero di saan ta siya mang luuda yun? Kay bisan kinsa naman tingali nga ba na? O partner nga iyang istoryahan bahay ni Atong iyang long-time friend nga si Aileen nga may usa na ka-foreigner? Nga daway siya misulti ato. Malain niya ng pagsabot. Bisan kinsa naman? Oh. Admin?
1: Bro!
0: Oh, Bro Baldwin?
1: Diyan ang mga gwapang applicant sa HR department. Ikaw na lang yung nag-ipaabot.
0: Sige. Musunod ako diha, bro.
1: Eh, pagdugi-dugi diha. Kimaabtan kasi imong assistant. Chicks tirada na ba kayo ito?
0: Sambot ni mo eh. Ambot lang ni mo, Bro Baldwin.

0: So, you are...
1: Miss Rica May Florendo, sir.
0: Ah, okay.
1: Sir, need kayo na ako ang work, Sir James.
0: Nakaila ka na ako?
1: Yes, sir. Si Sir Baldwin ang nagpasood na mo din niya kaganina. May nagsulti na mo nga namang mga applicants nga buutan o gwapo ko na ang mo interview na mo. Sir James, tihadelya ko, no?
0: Kinigit si Baldwin eh. Ako lagi gikabuangan.
1: Mantag madawat ko sa inyong company, sir. Maka-assure yun ko ni mo, sir, nga diligid mo magmahay na ako kung dawaton ko ninyo. Diligid mo magmahay, sir.

0: Managi makalabaw sa kabaga sa imong kabuang, Baldwin.
1: Unya, nalain dahi kuno ka nga, huwag kay kalibutan nga akong gitari.
0: Ibawaan na ng kabuang imo, bro. Kanang imong pagtari kunuhay sa imong mga amigo. Ibawaan na. Discarte ra na nimo. For your personal consumption.
1: Discarte ba, Oroy?
0: Kaya nga, no, dili. Track record na nimo. Imo na ng signature.
1: Unya, dili guwapa si Miss Rica may Florindo.
0: Ayaw kong iapil-apil ng kabuang nimo, bro Baldwin. Mapatyantang Melania Trump, ana.

0: Kristine. Gusto chit ka ayo ko.
1: Thank you, Chills. Langga.
0: Mayon tatog na pa si Daddy James. Uba na to pag-lunch, ma'am, no?
1: Oh, good.
0: Pero, ma'am, always na lagi mong mag-war si Daddy. Pwede dili na mong mag-war? Parehas pa sa kong classmate nga si Sophia. Sweet kayo always ang iya papa o mama. Magatod niya rito sa school. Nindot kaayo sila. Pwede mo magparehas nila, ma'am?
1: Oh, Chelsea.
0: Ha, ma'am?

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ni Wasa sa kaponon. Ngayon nga ito sa Koy Herbal Capsule. Gipabos na sa Blue Alert ang mga tabalanan sa pagsuglo tungkol sa asphalt nga nabot sa syudad gikan sa nibuto nga bulkan Kanlaon. Yan dali nga makatiman sa mga pasyente nga malandig niini. Ilabi na nitong mga lisod paginhawa o guban pang papiktahan sa asphalt. Nakabala po din noon mga face mask ang kagamhanan sa bayan. Ingon na ang gubang kabarangayan ngayon sa mga mupiyo sa syudad. Samtang ang chairman sa Committee on Health sa City Council ng Kunjal Dave Tubulak ipimang no sa mga subwa noon sa ngayon ining buhaton. Kinisama sa pagpuyo sa panimay kung huwag mahinan ng lakwon o pagsulob ng face mask kung mugawas sa pinuana ni ini ang pag-abot sugbo sa asphalt gikan sa Bulkan Kanlaon nag-agal hinoon sa dagan sa hangin sa kawarangan. Mga kasama, bato sana ang pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule o taga-adlaw aron malikay at kawasan sa kanyang sakit. Kinim, katapag usang paghatag o alibyo sa dagang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alranas, tuberculosis, diarrhea, bilibili, dysmenorrhea, serious infections, o kuman pa. Kinitukod ka ang original Koy Herbal Capsule, dulis sa gulgapalia. Kamunggay, Luya, Ahos, Ginsing. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule, isang kapanasan organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong imnon katulog sa kaadlaw, usang oras sa tungas, di pa mukaon, samtang tag-usa ka kapsula o samsa ka bataan. Sa tag-250 lang, matag-kapsula, kini, garantisado mong katabang panikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, o ngagila. God's Pathway to Herbs that Heal, exclusive mong ipanupod sa Belgian Marketing. Sa penyong ipamot. Palita!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta, di painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukul na?
8: Wala na dyan, wala na kong pamati. Daghan kaing salamat sa koy nga, salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mahigala at ang ininyo ang usunod nga sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Liceo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa R.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Tandaway Light, kaanang may kasama. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
8: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
8: TTX 500. Mapali sa mga butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcore.ph.
16: Online.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
18: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
19: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
23: Tanggaling-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
24: Smart 2
23: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
24: Smart
23: tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumakabloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: Gigutom na ba?

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa aglaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kinahanglan akong mauli ni Sir Ken kining iyang kwintas. Sabi niyo ko ibutang. Kinang dili sa dayon makita kay basin masood si Ma'am Clarity ni. Dinhin na lang. Anhin na lang ni Silaom siyang online. Unsa man ni... Oh! Pistola man ni! Ano may pistola man din ni Silaom sa online ni Ken? Ano man ni... Doon na din siya pistola. Pero anong doon naman? Para unsa man ni... ako baka ni kuhaon, no? Gusto, ako ni kuhaon. Ako taguan dito sa mong kwarto ni Mama.
3: Ma!
4: Ma! Ay, yung sabak, ay, eksamok, ay. Nanguha kong uban, diri.
3: Ma!
4: Eksamok!
3: Tanawa, sabak, kakita ka ini?
4: Hoy, pistola! Uy, diin makaanag gikan! Ano nagbit-bit makana, ha? Uy, kakuyawan akong mabuto na, Ayisa!
3: Dito nina ko makuha sila sa una ni Kent, Ma.
4: Unsa? Uy, nga nung utaw nagbutang man siyang unlan sa iyang pistola? Aw, na naratol na ko. Pistola di ay sa iyang unlan.
3: Ang butoy. Nga nung ka ni Manu? Unsa makinaasa sa utok ni Kent, Un?
4: Hala, uy, sa puto na raba na siya karun. Dili ka na siya magpatakag pa, Musil.
3: Unsa?
4: O dili ba? Maghikog siya?
3: Simba ko ka diha, Ma. Dili lang unta na mahitabo.
4: Ay, ganong imo masag na gikuha?
3: Ha, ako lang gikuha? Kay mabutaon niya dito.
4: Oo, tuod sad, no? Kuya, tuod. Maghubog-hubog raba na siya?
3: Ma, nahadlo ko kuno si buhato ni Kent. Aburido raba siya utok, Ron.
4: Ay, iuli na dito. Basin pangitao na niya.
3: Hindi ko, uy. Bahala na basok ko si Kent. Ako ni taguan.
4: Ganong mahilabot masag ka?
3: Eh, pero meron ba na sila maglalis ni Hans? Basilo niya kung posilo niya si Hans.
4: Hey, gibangkong ba yung itong mga agaon, uy? Ka mga laban, bigoan ni nila, uy!
3: Ma, ako bingi uli ang akong kwintas. Ang kwintas ni Kent nga, yung gihatag na ako.
4: Unsa? Uy, dili ka to mag-wild. Unya na to iuli, uy. Kanang kalmado na ang mga tao din, eh. Lakaw na ko. Kuhaan dito, balik.
3: Oo, Ma.
4: Oo. Nga nang imo nang gisuksok sa ilawom sa form ang pisula.
3: Aron dili makit-an. Kung pangutanon gani ka, pangambot ha?
4: Ha? Ay, pastilan. Liwad yun na ako ning akong anak nga ilugan sa mga lalaki.
3: Ako nalaging kuha ko ng kwintas. Gusto si Mama. Hindi lang una ako mangitag upot.
5: What ako, oy!
3: Oh, niya na sila? Saan na nina ko? Ang suit ko, dili.
6: Meron na ako magkadiha tungkol sa mong kwarto.
3: Manglimpyo ko si mong kwarto.
6: Pasagbihin na diha. Suodon diha. Hindi na yung magkagawas.
3: Naunsa naman ka, Kent, oy? Di naman ka masabot.
6: Wa na'y ayaw ng kinabuhi, ah.
3: Kent, ayaw ragot pagsulti, ana. Oh.
5: Naglalis mo?
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Tofu sisig?
12: Ha? With mayo?
11: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: Bilang kilos gani?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtandoy light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Boss JQ Canol, sa ito ka Diyos, kakapunan ka ito sa DataX sa 500. Hindi mo mapatanon ang nanayinan, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ang mga superior, Adios Dance, kabaoy graphic sa mga siliw, lapil mas kinsalos, balok sa nadabis ng free radicals, gipurabi sa pollution, yung veris mabiso sa mga paglipas sa alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita na nagpans, ibang baiba superior sa mga partiba sa PDS 7, kiniusak ka ni Silvi Anjos ng batanong lalaking agdahag na drug poser at sa ibang bypass operation. Yas may palmas din sa barangay isang Roque din sa takbayan sa Sugo. Ang suspect nila sa alias sa Bay, ni Silvi Anjos sa Gabrigon o lumulog sa San Skutad ka lugar. Nanakpan siya sa ibang bypass operation sa masakop sa PDR 7 na mag-ipanilasyon sa Osaka Simana. Ang iligal ng kalihog ka ni Samas pagbalag iligal ka drogas. Nagkong isang magdinakpan ang 100 grams ng lunahang sabo. Namubalo kapin sa 680 mil pesos. Abang suspect nga si alias Bay, magka-dispose kini og 300 nga to sa 500 gramos matag simbana. Patulong Diyos, balik na karo kapuna. Habit ito sa data sa 513, dang direk sa fabric campaign ng produksyon. Anay 1.3 million orak rin sa Adesans. Efektibo kini mapontra sa mga free radical sugar oxidation. Sa data sa 500, atong panit pabataon, internal organ na yohon. Ang data sa 500, hindi ba sa diabetes? Father Liber disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, Father Liber disease, kidney disease, gas inflammation, PCDT, insomnia, after pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto! Sumagag guwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: At first, I was afraid. If

0: S Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Ako eh, nabugahan ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuan niya.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Unsa man mo? Naglalis mo?
13: Kuwa man.
14: Unsa wa? Nagtinapulan ka ayos sa.
13: Ha?
14: Nganong wa man imulimpyuhi ang kwarto?
13: Di man mo palimpyuhan.
14: Bungol ka? Ang akong giingon, nalimpyuhi ang akong kwarto. Bawa niya!
13: Aray!
12: Ano man sa ka? Ano wa man imulimpyuhi ang iyang kwarto?
13: Kuan, kay... Nanglakaw pa man si Hans.
12: Oh? Kamu na gidi ay si Hans?
13: Tingali. Maglimpyo na ko, Miga. Magkuha na akong trapog sa lihig.
12: Sige, Miga. May nool na nagkasabot na sila si Hans o Ayasa. Di na ko mabalaka ni Kent. Mupahawis ako sa kong kwarto. Di sa ko magpaduol ni Kent kay kisapot.

0: Kom, wat ek wil met in die knieboei. Ons sam. Oei. Sommeling. Oh. Ang kwintas kini mamang akong gilatang ayos. Ngunong ni Elm, nisang higaanan. Uwa na din sa ilawang sa kong unlan ng akong armas. Klaro na kayo. Nagikuha ni Ayesa.
1: Mahimo bang magawas ka, Onet? Manglimpyo ko.
0: Nganong ni Amaning imong kwintas sa akong daanan?
1: Ako na nang iuli ni mo.
0: O nganong imo maning iuli?
1: Maulang.
0: Gisugo na sabka sa akong magawang nga dominante nga iuli ni.
1: Way labot si Hans akong desisyon. Nga iuli ka namang kwintas. Ako ning gusto.
0: Abi na ko forever ang atong pagkamanagigala.
1: Lahit ng sitwasyon karon Ken.
0: Dili ka na ganang musulub ini. Kay mahal naman ni mo nga kong kuya Hans, dili ba?
1: Ayaw pagbuot ko unsay akong isang pit ni kuya ni mo.
0: Nahibaw ko ayos ha. Gisugo kaniya nga mahal ang imong isang pit niya. Kay gusto siya nga ipuli ka na yun di kara.
1: Mahimo ba, Kent? Manglimpyo na ko.
0: Hain akong armas.
1: Unsay armas?
0: Ayaw na lang pamakak, ayos ha. Klaro kay ka kung mamakak ka. Imong giulit ning kwintas ni mama. Buti pa sabot. Nga misul ka din sa kwarto. Imo ning gibutang din sa unlan ug nakita nimo ang akong armas.
1: Ngano may armas man ka?
0: Wa kay labot ko magdugog armas. Kuhaan eh. Ug iuli nako.
1: Di ko.
0: Wa na tay connection ayesa. Busa. Iuli ang akong armas.
1: Dili lagi ko.
0: Kung gusto ka gusay. Isulubog balik kining kwintas.
1: Dili ko.
0: Oh. Dili ka? Subot pa sabot ha. Nga tangtang nagyud nimo tanan natong koneksyon.
1: Kinahanglan mao ni buhaton. Ang ano ni higa makadiha. Gawas una dito kay manglimpyo ko.
0: Manglimpyo diha?
1: Ilisa na kong hapin ng imong kama.
0: Ayaw.

0: Ah, sige. Kung dili ka mo gawas, ano makapanglimpyo ko din si mong kwarto. Ako na lang ang mo gawas. Ano may alin magkadisputahan?
1: Nalimot ka sa akong gisult ni ganina. Ha? Kung musuod ka karon din sa akong kwarto, dili ka na makagawas.
0: Unsa?

Ang Zed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o go. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS!
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Base mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kumpadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo.

0: Negundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit sa said marketing.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price,
7: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price,
7: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Balit na.
2: Sarap. Magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
20: Headlines. Uluhan sa tuma balita. Kanlaon volcano sa Negros Oriental, Mibuto, kaganiang buntat. Tungod sa hanging habagat, abo ni abot sa Sugbo. Samtang tungod sa abog, resulta sa pagbuto sa Mount Kanlaon, klase sab sa nagkaraiyang lokalidad sa Sugbo, suspendido. Sa laing balita, mga kasama sa Balitan Nasyonal, negosyanteng si Philip Log itudlo nga mudumala sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Samtama na isuhan og sab pinagikan sa Senate Impeachment Court, kinahanglang mupatimaw sa nagpadayong hearing. Balik sa mga balitang lokal, pipila ka mga flights gikan sa Sugbo, kansilado sa tungod sa epekto sa asphalt. Mga fault lines sa Dakbayan sa Sugbo, gipasusi na ni Mayor Nestor Archival. Samtang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ni padala og timog maikipo nga makatabang sa pag-monitor sa epekto sa ashfall sa mga lokalidad sa lalawigan. Maokad to ang headlines.

0: Maiki po nga makatabang sa pagmonitor sa epekto sa ashfall ngadto sa mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Giselle Pagal, atong UV Communication intern.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ni padala og rapid assessment team ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron motan-aw sa kahimtang sa mga lokalidad ug muhatag og hinanaling tabang sa mga apektadong lokal nga kagamhanan. Tungod kini sa epekto sa ashfall gumikan sa pagbuto sa Mount Canlaon kaganihang buntag. Lakip sa gidala sa grupong 5 kagatos ka mga N95 mask samtang 6,000 pa ka mga face mask ang ipadala sa mga apektadong lugar aron maproteksyonan ang mga residente sa dapit. Gisubli sa PDRRMO ang importante sa pagsulob og face mask kumugawas o mas maayong magpabilin lamang ang mga sa mga panimalay aron malikayan ang posibleng epekto sa abo. Giawhag sa mga motorista nga magpabiling mabinantayon kay ang abo mahimong makapaminos sa visibility sa dalan hinungdan unya ang posibleng kakulian sa kadalanan. Una nang gipahibaw sa Facebook nga mas maayong makabundak ang uwan aron mas paspas ang pag-ubo sa ash particles nga maoy nagdala og risgo sa publiko. Giselle Pagal, UV Communication intern.
1: RMN Radyo Nationwide.
0: Dagang salamat, Giselle Pagal, atong UV Communication intern. Alas 5:24, mga kasama mo, balik kita sa pipila ka painumdum. Standby. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, na ako'y good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Oras, alas 5:27. Balik ta sa atong balita, mga kasama. Tapadayon na itong pag-monitor sa epekto sa ashfall dinhi sa Sugbo. Inguman sa lalawigan sa Sugbo, i-monitor karon ang mga pananom sa Cebu Province nga nangadaot tungod sa epekto sa ashfall. Dugang Italian ni ini, Gabriel Masan, atong UV Communication intern.

0: YHP.org/RMN Report.
1: Gi-monitor sa Provincial Agriculture Office ang posibleng epekto sa ash fall gikan sa Mount Canlaun sa mga pananom sa Tugbo. Matod ni Provincial Agriculturist Dr. Ronald E. Saragena, wala pa sila nadawat ng report sa grabing kadaot sa mga tanom, apan padayon ng assessment sa mga apektadong lugar. Gipasabot ni Saragena na ang green leafy vegetables mo ilabing delikado nga maapektuhan tungod kay ang abo, mahimong mutabon sa mga dahon o makaapekto sa pagtubo o ani sa mga tanom kung magpadayon ng ash fall. Gitabagan sa Provincial Agriculture Office ang publiko nga hugasan pag-ayo sa nagaagas nga tubig ang mga tanon ug mas maayo kung tulo ka beses kinihugasan sa dili pa kinikanon samtang samtang wala pa mahibal-an ang insaktong kemikal nga naa sa volcanic ash. Gidasig usab ang mga mag-uuma nga ipabaludayon sa ilang municipal o city agriculture office kung adunay kadaot sa ilang pananom aron ma-assess o ma-proseso ang insurance claim. Kung anihon dayon ang mga green leafy vegetables, andam na alang sa pagbaligya o konsumo aron malikayan ang dugang kadaot kung magpadayon ng ash fall. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Tabukta sa laing balita, sa balita sa Dakbayan sa Sugbo, mga kasama. Mga fault line sa Dakbayan sa Sugbo, gipasusi na ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
0: YHP Tatak RMN Report.
3: Kining maong balita hatong trato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipasusina ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga fault lines Dakbayan ay maong earthquake hazards. Kaya mo ano sa mayor o digital chat alang sa dedicated city markings. Yan ang kayan ang pagtukod o mga building na ini nga delikadong matumpag kung dunay linog. Ang mayorita sa Office of the Building Official Conopo o sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office pag-ila sa mga fault lines sa syudad.
4: This is an order directing OBO and CCDRRA to identify and digitally chart fault line along our city for a dedicated safety marking to be submitted in the last quarter of 2026.
3: Si Mayor Nestor Archival na sayran ang Dakbayan na igo sa Central Cebu Fault System kung CCFS. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o kanta aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bolonos. Ngadto ta sa balita sa national, mga kasama, gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang negosyanteng si Philip Lo aron nga dumalaon ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Nahimong chairman si Lo sa Development Bank of the Philippines ni adtong 2024 sa wala pa ang maong bagong appointment sa presidente. Ang Cebuano negosyanteng si Lo mao ang mipuli kang Terence Calatrava kinsa mikanaog sa katungdanan ni adtong Hunyo sa miaging tuig. O sa katuig ng bakante ang posisyon sa OPAV, human kini sa courtesy resignation ni Calatrava. Nasuta sa report gikan sa Philippine Center for Investigative Journalism nga si Lo mao ang usa sa mga campaign donors ni Marcos Jr. ni adtong 2022 nga presidential elections.
0: RMN Radyo Mo, Nationwide.
2: Samtang sa laing balita, mga kasama, gibutyag sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga kinahanglang patambungon sa hearing ang kinsang gisuhan og subpoena gikan sa ilang buhatan. Mipaymangno si Attorney Reginald Tungol nga moresulta kini sa contempt kung mapakyas man sa pagtambong. Kini ang nahimong pamahayag sa impeachment court human miluwat og sabpina ad testificandum ngadto kang Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez subay sa hangyo sa House Prosecution Panel. Si Lopez mga kasama gikatakda kining mo testify diha sa impeachment court karong Lunes Hunyo 13. Atol kini sa pag-resume na sa impeachment trial ni batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipasabot ni tungol nga compulsory ang maong kamanduan o walay katungod aron supakon pa ang sabpina. Nakabutang ka na sa rules of court aron nga mahatagan og higayon ang kinsang isuhan og sabpina nga makahatag og dugang pagsaysay sa kaso. Usa si Lopez sa buot patambungon sa sunod nga hearing aron nga mapasabot sa giingong pagpanghulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa kasamtangang administrasyon partikular na usab sa atong presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug kani Speaker Martin Romualdez. Nimbaguhay lang gitukis sa impeachment court ang maong hulga nga giingong nahitabo sa usa ka live streaming ni atong November 2024. Gawas ni Lopez, buot usab sa prosecution team nga patambungon ang uban pang mga saksi. Sama na lang ni NBI Regional Director Jeremy Lotok og House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello.
0: RMN Radio Nationwide.
2: Maayong adlaw mga kasama, kini yung Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa'y inigihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na! Ngadto ta sa balitang sa kapulisan mga kasama na maligyag butane og illegal nga sigarilyo gironda kini sa lungsod sa Madridejos. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante.
0: CYHP Tatak RMN Report.
5: Sa mga RV, pindahan nga lamigyag illegal nga butane nga doon ang liquefied petroleum gas o illegal nga sigarilyo ang gagirunda sa mga tracker team sa First Provincial Mobile Force Company sa Cebu Provincial Police Office alaw na 30 ganin ang kadlaon dito sa sitio Kagwangan, Barangay Tarong, Lungsod sa Madridejos. At sa mga pera, isunod, nagpan ang duha ka mga tao nga natlan nga nabarigya sa butane canister o mga sigarilyo na silang Ronel Loreto, 30 anyos, o Noel Bautista, 37 anyos, ganyan po ito sa mga repita. Nasakbis sa kapulisan ng mga butane canister ng tunay marka na agilang gas na makatirad ang tanan sa kapin sa 6,400 o usa ka 50 kilogram ng LPG tank shine gas. Nagmita na sakmit as sa kapulisan ang 3 kakahon sa United Menthol Cigarettes na naglangkob sa 50 ka mga rings matag kahon na mabador ang tanan sa 1.4 milyon pesos o 16 kakahon sa Boston Cigarettes na pukatirad sa 1.6 milyon na pesos. Una nga nakadawat o informasyon ang First PMFC na doon nagtindahan nga namaligyag ilegal nga butane na mali pagtugot kikan sa Department of Energy o namaligyag ilegal nga sigarilyo. Itong rin ay gilusan tayo nila ang monitoring, surveillance, and evaluation. Kung sila nakuha ang talang informasyon, iplanuhan tayo ang pag-bypass operation. Ang First PMFC sa pagpangulo ni Police Captain John Kennedy Pahantoy, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat, uban sa Madridejos Municipal Police Station, ipahigayin tayo sa operation na nilasulta sa pagkasakmit sa mga illegal ng mga Putang, Kanapasan, Section 40 sa Republic Haka. 11592, kung illegal selling and repairing of LPG butane or Section 1401 sa Republic Act 10863, kung custom modernization and tariff act, ang ibasagan ng kaso sa kapulisan, batok sa ruha ka mga suspect. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office, ang inyong Rajaman, Almos Man, PDYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Rajamo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Rajaman Arnold Bustamante. Alas 5.38, mga kasama mo, balik una kita sa Pipila Kapahinumdum. Standby.
6: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
21: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
20: TTX 500!
22: Mapalit sa mga butika.
23: Hi! GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guapa ka, Stress Tabs.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
27: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tugano ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Posible ka panghihi?
1: Hanap ka paranaw.
0: Ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po dyan pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
4: Tulog po kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Cortex negundo L. lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabang sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
12: Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
15: Alang sa to ang traffic update, kauban nato si kasamang Radyoman Josephus Quijano. Ayong hapon kasamang Josephus.
14: TYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Yes, salamat kasamang Radyoman Arbis. Nagkapagadiyan din sa gawas na bahay na sa mga rasa sa kahapon. Ligan daw sa mga restaurant sa Maynor. Sa Inilag, kasamang Radyoman Arbis. Natin sa traffic to Carbora sa panunin sa may subay sa Asbisyap. Kasi sa may asilo, subay sa Asbisyap, panunin sa may flyover doors, may pag-ibig. Doon ito ang dagas mga sakang Carbora sa samtang ng Picas Flyover, those may be IR, ang tignan niya ba ng bus ka bahay, nakas na rin kaos saga sa mga sakanan, kadang rin sa may Pugjan Policy Car, sa may IT Park, sa Barangay Apas. Samtang ang Gobyerno Quinto, inga nila sa may tignan niya bahay, nabi niya sa kadang sa may Foodland, mudri to heavy traffic, karong mga orasa, kadang rin sa may Foodland, uga is purpura ng tuha sa pisa kaos saga sa mga sakanan, karong mga orasa. Samtang panagdait karon ron, sa may Cebu Business Park, pero sa may Hernan Cortez, sa may lugar mo, sa may Tumagawa, sa mga sakanan, pero sa may Hernan Cortez, pero sa may Iskina, sa Fortuna, samtang ang North Recognition Area, ang isuspin niya, gikan sa may sub-tunnel, nagkararang na ang sa mga sakanan, gamot rin sa may habig niya sa Mandawi Sports Complex sa may Mandawi Sports Hospital na kasi ating kausaga sa mga sakera karborasa at ogri sa may isikorte sa Apini Espina o Blahos sa may paknaan o gatil sa may pagkundahan na habit na sa Mayuta Consolacion na samtang ang MG Kingko Avenue ang sa Plaza Modrita panggipot sa may New Amos Road at narin sa mga sakera sa mga sakera karborasa sa MG Kingko Avenue at sa Ipodromo o sa Mabulo Church o Blahos sa may Tipulo. Samtang ang South Gabay sa Quezugbo, ang Inbacaster Armora sa mga itakas na Pidol sa Dagat sa Masakanam, ikanoy sa may Pidol Rosario sa may South Bus Terminal, padonggi sa may flyover na kabin sa Barangay Mambaling, o ang Inbacaster Habit sa Barangay Masakardo, lumugi sa mas kamadonggi sa may Bulacaw, Cebu, Bulacaw, Talisay. Agais RP, ikan sa Talisay, o kira ang dagan, muritra samtang ang ikanoy sa may plaza sa may South Tunnel, padugay sa may palisay, is-movies mas kagabot rin sa may iskira doon sa may El Corso, padugay sa may San Roque, Talisay. Samtang ang Grama Avenue, Murita, sa Again, ang Biro Trigues, ikan sa Pinte, nakasinato sa nito sa dagat sa mga sakanan, padugay sa may Grama Avenue, ang Sunia Boulevard, ang Jones Avenue, ikan sa may downtown area, padugay sa may Pinte, Murita. Samtang ang Picas Lane, o ikan sa may dapat na pero sa mga pinti nakasilat si Kaos Kaga sa mga sikat o gana dito na ini ang Nagwa Avenue ang Jerome Drum Avenue ang Osmia Boulevard padong sa may Cebu Provincial Capital ang right din na may nakasilat sa Kaos Kaga sa mga sakanan padong din sa may Stario Street o gang Stario Street karon iskina Eframos sa moving mga sakanan o gang Stario iskina Juan Ospina samtang Stario Street padong sa may Iskaro Extension na isumog sa mga sakinan, taro ka baga oras. Ang Invilis, na pictura sa Mr. Slaga sa mga sinapanong sa may Banawa. Samtang ang Mango Avenue, padong sa may Jerome Solom Avenue, tumulit to heavy traffic karon o not aning sa may Iskina Gordo o may Chavis. Samtang ang Gordo, ito sa may GY Square, ngunit lang natin sa mga sakinan, kinaskaryo padong sa may Gordo habit sa Cebu Securities Office. Malipinang ang sitwasyon karon sa kadanan ining Gabor sa Dauga Hotels. Ika tayo sa gawa sa lang sa traffic update. Ronyo Rajuman, Joseph Osgano, DYSP, Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
15: Dagang salamat, Rajuman Joseph Osquijano. Alang sa ato ang traffic update.
8: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
15: 5 minutos mga kasama sa dili pa mag-alasays. Ato unang i-check ang ato ang weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan. Aron nga masiguro nato kung unsa may kahimtang sa atong panahon. Karong gabi hangtod na sa musudod pang mga adlaw. O kumusta naman tong bagyong Inday? Nga nitadlas na sa Luzon area. Panasinati gihapon dinhi sa Visayas ang mga pag-uwan-uwan. Yani sa gihulagway kaganihan ni Rajuman Joseph Osquijano. Sinati yun ang pag-uwan. Di kaayo ingon dugay, pero at least no, nakabundak yun ang uwan. Mautay ako giingon ganihan mga kasama nga at least makalimpyo-limpyo bas hangin. Makapaubos sa sulfur dioxide nga particles sa ashfall. Ato nga i-check ang ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan.
8: TYHP, una sa lahat.
9: weather update.
15: Kauban nato si Sir Mark Gales. Maayong hapon, Sir Mark.
11: Maayong hapon, Ma'am RB. Sa tumasugin din kami na itong latest weather update para karong hapon na ngaton na mga adlawa. Palentang ka mo nito ni Bagyong Inday as of 4 PM ang sentro sa mata ani ni Typhoon Inday na himutang around 780 km silangan sa may Apari, Cagayan. Doon ito lang hangin mabot sa 165 km per hour doon siyang sentro. Gustiness ana sa 205 km per hour. Gairo ginigaron pa kasadpan, amihan ng kasadpan o west-north-westward sa gipaspason na 20 km per hour. Basis ang latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magapadayon magairog pa amihan ng kasadpan, mag-maintain sa yahang typhoon category strength and most likely maka-exit sa ang Philippine Area of Responsibility karong adlaw ng Sabado. Bukod niya ding mga lugar diha sa may amihan ng bahin sa Taiwan. Wala gyud nakakita og landfall scenario aning maong bagyo diri sa tuwang nasod. Kutong sa yahang gilap doon, maapektuhan niya directly ang mga lugar diha sa may Northern Luzon. And diri sa Kabisayaan, layo rin mga bagyuha, pero tungod sa paghatak sa southwest monsoon o hawagat, nakong bahin sa Kabisayaan makasinati o bandag-umo na kalangitan nga na ay mga pag-uwan gumikan sa habagat. In terms sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, alam na natin masinati nga kasarangan ito na sa kusog tapos sa hangin diri at mga kadagatan, doon na ay kasarangan ito na sa Baluron na kahimtang. Ato ang awahag sa itong mga kaigsuunang manalayag o mga isda. Sabi na ito baka doon na igagmay sa kanang pandagat na kumahimbo di sa tayong mulawig karong mga panahona tungo sa peligro aning dagkong balod mugna sa pagkusog sa habagat. Dari sa Sibuto Kadagatan, doon ay taob, bago lang alas 5.22 sa hapon muhunas unyang alas 10.45 sa gabi. Temperatura ana magkasukot gikan 25 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw musara po alas 6 sa gabi, musilang ugmang alas 5:29 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:29 na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST pagkasamaktan. Si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
15: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa pag-asamaktan.
9: YHP, una sa lahat, weather update.
15: Ang update gikan sa pag-asa maktan mga kasama, pinag-isab ni Sir Mark Gales, may naglangkob sa itong mga balita karong higayuna. Apan sa dili pa, maayong pagpaminaw nga doon nila ni Chacha Boylas Ochea. Tony Toledo, maayong hapon ma'am, watching and listening here sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Wala gyud mi laing istasyonan nga gipaminawan ang DYHP RMN Ragyut. Daghan kaayong salamat mga kasama. Maayong pagpaminaw sab ni Beling Cajes, Caberte Segundo, Maria Carl Gimarangan. Maayong hapon diha ma'am. Shout out ko sa kumama nga naa sa Barili karon Carmen Rica Plaza. Salamat kaayo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Menjola Agustin, maayong hapon ma'am. Greet ko sa akong nanay Loretta na minaw karon sa among radyong gamay. Gikan diri sa Lahog Plaza Housing. May pagpaminaw sa itong mga kaubanan diha sa Lahog Plaza Housing. Daghan kayong salamat mga kasama sa inyong padayon nga pagsuporta. Kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Kanunay nato nga pahinumdum mga kasama karon nga nakasinati ta sa epekto sa ashfall, gumikan ini ang pagbuto sa Mount Canlaon. Kanunayon nato ang pagsulob sa face mask. Dili mo nato isulob nga diri ra sa kanang suwang adto diri sa agtang. Matod pa sa DOH mga kasama, tarungon gyud pagsulob. Unya, alang sa ato ang mga vulnerable sector, ato ang mga buntis, kaning mga masuso, mga infant, na mga bag-o pa na tao mga kasama, dili una maglaroy-laroy sa gawas. Kay gawas nga makakuha ta diha kay tingko an drabaron, tingpis lang ura sa drabarong mga kasama. Tingpis lang mga ganitong naasinado. Unsa na lang ta diring matod pa abog-abog na lang. Mana mga kasama, ampingan nato ato ang panglawas. Inom tagdaghang tubig. Inom sadta sa ato ang mga suplemento. Ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Alang sa mga gusto kay mga pi, kaya bugna-bugna maran ka ayoron na kasamang Jerome. Vita D Plus Coffee Mix, mga kasama. Balikon ako mga kasama, alang sa mga wala kaayoy, importante nga lakaw. Mas maayog yun yung magpabilin tasulod sa atong panimalay aron nga malikay kita sa risgo. Daghan kaing salamat pag-usab mga kasama sa inyong padayon nga suporta ka namo diri sa DYHPRMN, sibingon man sa IFM. Sakan sa kinadabok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu, kauban ako diri si kasamang Jerome, kasamang Gerald Albio singon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama Atty. Phil Fernandez Banyo. Sangan ni Radyoman Aida Tampos. Kini inyong ubos nga alagad mga kasama Radyoman RV Veloso. Daghang salamat and stay safe mga kasama maying hapon. Oras sa lasay stress.
17: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the Holy Spirit.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done to me according to your word.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: And the Word was made flesh
18: and dwelt amongst us.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
17: Pray for us, O Holy Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
3: Salamat sa Biotro Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotro Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotro Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotro Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
14: duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape.
14: Naayo na ako.
10: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
15: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong na mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tab.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Hello, mga bata! Kumusta, kumusta, kumusta, kamutaran? O, niyaar sa kita, mga bata! Sumpay sa kong aso ninyo lang. Inuudol pipitabliya niya. Kaya lamigin niya kong aso yun. Aligre kayo. Patay nga di mamatay. Away ka matay yun. Porbida, no? Nahala, mga bata! Di na nakita mo ng resulti. Inuudol pipitabliya. Ah, unya. Atuloy, padayo na nga kong aso ninyo yung simunauna nga naglon. Ang patay nga away ka matay yun.
1: Kuya Hermes, sukti na ang pagpangita o kustisya sa nahita po ng imo.
2: Utoy, Kol. Sugdad ko pinagi sa mga tao nga bidagit ako. O may mihunos akong kinabuhi.
1: Naana lang kay 48 ka atlaw. Aron magpabilin kang white kamatayon aning kaliputan na, Kuya.
2: Magkikita na ko sa mga tao nga may mipakay na ako.
1: Ikaw ang mahibaw, Kuya Hermes. O ni Apadiay, likayi lang yun nga imo silang mapatay. Bad mang yun ang pagkutlo o kinabuhi sa tao. Bahala silang mangita sa ilang kaugalingon nga kamatayon.
2: Sige, ako na diba na.
1: Pustisya sa imong gidangatan mo ay angay ni mong palutawin. Dili ang paghukom nila, kay iya lang ka na sa Dios.
2: Dili na ko usikan ang celestial life, nga nagkatagaroon ako kinabuhi ko walang kamatayan. Ampingan ko sa ba mga reglamento ni ini, o dili gina ko sumakon.

0: imagino un compadre de hoy.
1: Ay, no, no, la ina se anima.
0: Lahat lo kong Hermes. Kausa na karon kapatay. Naway ka matayon lang lang.
1: Dam ko rila kito ni mo lang lang na ko mandoy. Mong ayo katlok. Sige mo sa tingali ka una una good.
0: Ay, ambot lang ka ha, og dam ko baga to. Mamurag dili man. Tinuod mang yun nga nakikita siya na ko og akong gipusil.
1: Nakagawas naman lagi ka sa prisuhan lang lang.
0: Gitabangan ko sa amigo na kong police major. Naamasab di ay siya igsoon nga usa ka abogado.
1: Oh, maayo yun, uwin. Paulit na nga, Ripa. Gimingaw na ba yung

0: magtipon ka mo si Mando?
1: Oo. Oh, ganam di ay. Patay naman akong bana.
0: Panigsuon in taon siya sa gawas imuhang bana nga si Anhing Hermes.
1: Hinom di maon.

0: Jervie, mubalhin ako po yung sa bagong bahay ni Uncle Mando ni mo, ha? Ano man? Muban ka?
1: Anira ko ni Lula nilo.
0: Oh, ikaw? Basta ha, gipapili ta kag asa ka.
1: Oh, ato ko kun asa akong Lula nilo kay pinangga ko nilo.
0: Jervie,
1: patay na kita yung akong Papa Hermes man, no?
0: Ambot lang.
1: Eh, kaya na napatay sa akong Papa?
0: Ambot lang, oy! Ay, kung pangutan niya kayo, ako kayo ba, oh?
1: Di ko matuo nga patay na akong Papa Hermes. Pangitaon na ko siya, ma. Pangitaon na ko ang akong Papa Hermes.
2: Sa dilibab ko umpadayon mga bata, painom-nom sa ta.
3: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kung imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong sigmon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Gigutom na ba?

0: ng pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong gabi eh, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw-tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilambo ang business name registration sa DTI ug balik 4.82% ato sa unang unong kabuwan sa tuig. Kiniumandugang mga Pilipino ang misugod na og bag-o mga negosyo taliwa sa talandugon nga kahimtang sa ekonomiya. Gipakita sa datos gikan sa business name registration system sa DTI nga niabot sa dulaan 660,000 ang gidaganon gikan nitong Enero hangtod sa Hunyo nga nilambo gikan sa kapin 629,000 nga natala sa milabayng tuig. Sa kinatibuk-an kapin sa 550,000 ang gikonsidera nga new registrations o kapin sa 101,000 ang nag-renew. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Samok na ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxVit Kargado!
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: O karon ang supay sa kong aso ninyo.
1: Pinitaon ako.
2: Huwag man ganun nahimong mga pulis sa pagpangitas patay niyang lawas. Ikaw na ba ka noon na dilipa yung saktos ka buot?

0: nanaklahi ang genes and characteristics sa inyong blood specimen nga akong na-examine ninyong duha ni Cherfy, Kuya Hermes.
1: Usay buti maipasabot, Twinkle.
0: Buti pasabot nga dili ni mo anak si Cherfy.
1: Usa.
0: Kaluoy ni Cherfy nga akong friend, okoy.
1: Apan, gipangga ko siya. Ug bisan ning makabungog karon nga kasayuran nga akong nadiskubrihan bahin sa pagkatao, wa matibangi ang akong pagkamahan ngadto niya.
0: Pulawanan ka gyud kasing-kasing, Kuya Hermes.
1: Apan ining kalibutan, ganung ang sama man ako mo dali kayo nga mapukan.
0: Kuya,
1: ganung ang sama na ako matarong maumanhino ng sayon kayo nga papasod sa dagway din kalibutan, kumpara nilang mga dautan.

0: Papa Hermes. Pa.
1: Gusto na. Ayun na pakilak.
0: Opa. Di na kumailak kay niya naman ka. Kita naman kunin mo.
1: Tumichirfi, anak.
0: Pa. Patay na day ka pa.
1: Patay. Ang subo ng kamaturan. Napatay na ko. Ila kong kipatay.
0: Pa Hermes.
1: Apan alang kanila mga dautan. Ako ang patay ngaway kamatayon.

0: Mao na tinood, muding. Gabi eh. Wadi ko, itarong kinatulgan tungod sa uwang sa mga iro.
1: Ala, oy, kalain. Nabina ko, akurang nakasinati ato bubet.
0: Ay, kulba na nida. Tingalig, lain na kining tilima doon.
1: Ano sa?
0: Matod pa bang Frida? Nga, nagpakita ko kang busing mando ang kalag ni Hermes dito sud sa hotel. O sa diyang, gipusil niya. Huwag ko naman sa. Bisa na lubong na sa lawas niya ang tanang bala, gikan siya pistola.

0: mo, Ting. Dili ka lang ni Hermes ang nagpakita ni Langga Mando na ako dito sa Lawak Nines Hotel dito sa Manila. Kundili, sa Hermes kit mismo.
1: Unsa?
0: Mao ka na mo, Ting.
1: Wala, oy. Nabuhi na si Hermes nga patay naman, Day Frida.
0: Ingat pa ni Langga na ako. Na nalubanggit ko na sa lawas ni Hermes ang tulog ang mga balagi kansi ang pistola. Kapan... Huwag ko ni Dugo nga may agas kika sa saman ni Ine mo, Ting.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
3: Tofu sisig! Pwede sa ulam yan?
4: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Bilang kilos kani?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Bakit RiteMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
18: At first, I was afraid.

0: At ang iyong mga ang sumpay sa kung aso inyo ni Simenao ng Araguluhan. Patay, gaway, kamatayon din hilang sa mga aso ni Kuy Guli at kinintanan dalit ka nato sa RMN Drama.
1: Pata, litatay mo tuman. Ang putang nga bata.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
4: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kahimpan ni Ray!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naalag tinig kong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nacorda, recording editor Lloyd Capiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guwapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
17: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
19: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
20: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
21: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
20: Ito ang idol ko.
19: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
22: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: Nigundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Kuyawag ulit mo ba? Kamo ang amoy na kinahanglan ako karon? Kay ako mo ay magkatabang ninyo? Kung mahagba man ko, hagba po mo.
1: Mahimo ba? Ayaw na mo pag-away.
0: Papa, mungod. Oh. Hello? Hello? Nakipagdam ko ni Papa. Sige lang pa. Maliguro ko dari para sa mong kaugalingon. Tanaw ang tagmanawag baka. Arang mga igtabang na ko.

0: Sila naman kadlang gawa ng contacts lovely na ako. Akong tawakan.
1: Nagpaabot-rasad ko nga ikaw mo ay manawag. Dali ko gusto nga makasamog sa imong trabaho.
0: Ano mo kayo reply-reply sa kong mga chat ni mo?
1: Nabisi ko.
0: Saan ba ni problema ni mo? Anong bugnaw na magay kang tinubagan ako? Saan, nalaan kang larga ko? Ha?
1: Wa man.
0: Uya, wa man na yung problema ni mo. Kung saan mo gini ay?
1: Busy ko. Mujuti na ko ron. Ikaw pa huwain na sa diha. Bye.
0: Oh.

0: kuya kinisirto nga say. Ito po to po, mahinungo po ni Ma'am Kasi. Mahesa noon kay nagkagawas ko. Makalaglaag ko ron. Sabay ni ko ka. May di o pagka to.
1: Wabay ay! Masakit to ang gayong kawa mo. Di pwedeng biya-biyaan. Unya, busy ko yung mga tao doon eh.
0: Ah, maba?
1: Oo. Nakalugar na ganito tubang sa imong tawag ron kay natuog mo na kawa mo. Pato na eh. Sa rin naitabo ninyo ni Lovely.
0: Ha? Nga naman?
1: Ingon mo siya nga. Ako na lang kung ibahala ni mo. Nga na dahi. Nagbuwag na mo.
0: Kunsa?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Wa ko'y kalibutan na nai mo mga gipanulti, bay.
1: Ako ko mao na. Tagis lovely, ay. Pagsturya mo tarong.
0: Bay.

0: ko, Robin.
1: Masa hindi na ka? Masarap sa nilable, naginuwi na sin ka?
0: Kana, usana sana kaingon nga, wala na ko'y gugma ni mo.
1: Usa? Masa wala yung gugma?
0: Robin, kimahal ti ka. Ihatag na ako ang tanan ni mo. Ang tanang pasensya. Pero saan ako pagpagkagrelasyon sa usa ka tao nga dili kayang tugbangan ang akong pagmahal nga gihatag?
1: Sa paibot may pasabot.
0: Mahal ti ka, Robin. Pero ikaw, ang imorang kaugalingon ang imong gimahal. Imorang kaugalingon ang imong giuna-una.
1: Lovely.
0: Na ako sa panahon sa imong kalisod. Pero nidako ang imong oo. Nausab ka. Taas na kay kagarbo. Huwag nakaluko kuno sa pay-resulta karon nga naa na ka diha.
1: Oh.
0: Maong sorry, Robin. Pero dili na ko. Buwag na ta.
1: Lovely.

niyo ko makatog. Ganinar ko si Gigigda pero samo kaya kong utok. Matod pa na Sir Thomas. Kung mahal diyo ko nun ako si Lovely. Subayo na ko kunon si Hinungdan nga wala sa mahigugman ako. Ugihatag na ko ang tara na kong pagsabot niya. Pero ang sawa man nga wala magyo kong makasabot niya. O sa may problema gina ni Lovely. O baka ako mo idol ni problema.

0: may problema, bay. In denial, ha?
1: Sa?
0: Ah, sige. Sulti nga dagas tinuod, ha? Sakto, mas lovely. Nausab ka. Taas na kay Gagarbo.
1: Bay.
0: Siguro, niya na ka makasabot sa mong mga gipanulti, bay. Kung makarealize na ka.
1: Bay.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Bakit RitePed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan RitePed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
16: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
17: United Home.
11: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang, na ay Kidilet.
20: Chewable paracetamol in candy flavors.
21: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
11: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I have Lagnat and I have Sipon.
23: Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa tinuod lang para nako wa man ko'y sayop nga gipuhat. Ug sa matag higayod nga doon ako'y pahatod nga desisyon, doon ako'y bugat nga rason, anak. Ug kung maka-decide kani ko, ako gining barukan. Ug dili na ko sa nga dili sila makasabot kung unsay akong barukanan. Magkasama atong sundad ug mapagpaminaw ang layong sumpay ni Suat Campo ni Ruben dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin mo itang balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong ingan, gimino ta.
2: Hulo oy, nga no na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatumod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergwensa!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? So

0: Maki? Nausa mas yung mamatar sila.
1: Maotoy ginali og susi karon ni Sir Maynard.
0: Kinuo ko. Nausa magkadiay si Maki, ma. Nadisgrasya na sa gahat siya.
1: Maurigi pangutanan ako ni Sir Maynard na nasinghaga na hinuon ko.
0: Oh, maubadiay, ma.
1: Nangutana mo kung naunsa git si Maki. Kaya kay basi, di saan makumplito ang detalye nga gifeed ni Dong Jomari nga ito niya. Mawasan siya ay laing detalyeng gihatag kung naunsa git si Maki.
0: Kinausa magkadiay si Maki, no? Mamatar sila.
1: Ha. Nirisulta na kagahi silang nga, oh. Madukay mga matay na sila.
0: Ma?
1: Makapila nagi sila gibaura ni Sir Maynard. Apa sige lang gihapong way hinungdan. Anang ilang mga lakaw, sige lang gihapon, way hunong.
2: Simbergwinsa! Ah, simbergwinsa kini mga tawana! Kini si Jobari mo'y nangunila. Mayong tagmularga og pangamatay kay mausara ang gasto kaysa malandig pa sa tambalanan.

0: Da unsan man i town må jo mari. Krisia.
1: Ito minert.
2: Pasensya na gid ka, paminert.
0: Hey! Nagpabadlong man in town mo, oy!
2: Sorry nilagay, paminert. Sorry na.
0: Mori kinirisulta sa inyong mga binuang, jo mari. Ayaw pabutang ba disgrasya o mga matay mo din ang inyong mga kabuang.
2: Pa.
0: Sabi na ko ugni, anasod ang pari nga utrong hilabtanon.
2: Di na ipitaw, gikan. Pero tuwa na. Di pa uli na skumbinto.
0: Da, diaw mo na. Hay, kamo na po din kuyuga aning hitabua, karon.
2: Si Ara, Paminard, si Makira. Maungsay na hitabo niya, wami masayod og asa siyang dapita kay... Way usa na mo ang nasayod kay nilakaw siya nga, morang usa.
0: Pasabtaray, good ko. Unsa man jadayay ni hitabua.

0: Metropolis kon hain karon si Maki Yaya.
1: Ay, Pastilanoy. Gusto naman sa mday yung kibuhat niya, Dong Jumare.
0: Waman. Paminawa, Yaya. Kay sultihan di ka. Pamati.
2: Si Iha Krisya ka na ko, Ing.
1: Huwag kay angan ka balakan. Kay si Maki lang mao'y nagka-problema karon.
2: Kinahanglan tingali ka mo apas ko dito sa latiyera.
1: Uy, kay nga naman ko no, Laida. Gimingaw na yun ka ni Sir Minard.
2: Si Iha Krisya mo'y ako gikabalakan, uy. Kahugaw ba sa dimuguna-huna?
1: Dawagi ang anak mo, uy. Dili kay kutubra ka niya sa kabalaka.
2: Karong taon-taon, humanay ang atong panagsulti. Kontako na ko si Iha Krisya.
1: Laida, kisa bagyo di ay amahanan ng Krisya nga wa ka man maminyo.
2: Ay.

Hangtod karon na, gitago paghihapon niya ang kamatuoran. Bahay niya ng Krisya nga iyang unika iha. Nahinomdom lang ko. Nilarga ko no siya o Manila. Tuig kapin siya dito. Ug sa iyang pagpauli, gamayng bata na ang daa. Dili masab ko no anak nila ni Varsino. Ug labi nang dili sab ko no anak nila ni Sir Minard. Kung kinsang duko gid kaha ang naglatay sa kaugatan ni Krisya.

0: Sinvergüenza ya, Barceló.
1: Minar Benavides. Karamihan na sayo ka na niniakan ako ang pamilya sa imong tao na si Irwin. O siya mismo. Tingali makatimbang-timbang ka na na dili ako sama kanimo. Nabati mo daw mga sumusunod.

0: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 kang! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property? Samo sa Charantine, gagapo mo po sa glucose, visin, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! DTX 500! Kodesh
2: Mario,
1: na ako
2: diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang, tas kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Sino? Mas gigihimutan ako sa agaw sa Tano de los Veros, ang patos. Kaya ka nimo.
6: Kaluoy in taon sa kong higalang ni Guard Benavides. Kanunay nagdahong.
5: Dahong? At tinood ang isulti ko. Sinvergwensa.
6: Kunay bao ka palang. Nabaho ka na kaayo para niagaw sa Tano de Luciferus Ulfatus.
5: Panalip ni Diyod kutob sa imong bahimo. Ang kanhi kong mga alagad ka na nagkaroon mo. Kay lutuson ko sila. Inikabot unya sa adlaw sa panudya.
6: Oh, mulok. Ah, mulok.
5: Ganga, Basgole.
6: Sa tumoy unya sa bangaw. Sa katapusan unyang lakutay. Ipaniguro ko ni mong watas-watason ko ka ng imong obol-obol.
5: Ang bugiro nga, Barsino! Naingo na malang gani o robot ang tingog mo! Baya ni mo! Kaya mag-panghambog pa ka! Simpengwensa!
6: Manghambog ang naay kapanghambog, Minard.
5: Kutubra ka niha!
6: Kung kutubra ko sa pagpanghambog, dili kunta mapalit ang akong property. Nagitinguha ni mong paliton, gikan sa magtiayong tuwa na sa kauluhan manimuyo.
5: O siya buti mo ipasabot?
6: Ang kanyang Hacienda del Puilivea, siya mga Barsino mauna ang bagong tagiya sa Hacienda Puilivea.
5: O siya, ikaw Barsino ang nakapalit sa kirang Hacienda del Puilivea?
6: Gipamong ko na. Ako na ang bagong tagiya sa dakong bukal na painong sa Tierra del Sol.
5: Simbergwensa! O sa panigibuhat sa akong mga abogado, kaya gisugo kong paliton ka ng maong mga assets. May mahinungdanon kayo kaya sa kapatiran sa espiritual.
6: Ang duhani mo ka mga abogado na imong sinaligan bahiniana. Nahimo ng tipik o kabahin sa akong legal team.
5: Sa?
6: Inunya na ang hustong pagpanghambog na ay ikapanghambog na ginakita, Minard.
5: Pilay mong subasta sa karangang sinda ni Pulyomer. Kay karoon yun na yun. Pinairaray ta, Barsino. atong pila, Barsino? Pila?
6: Ilom.
5: Ayaw kong pailoma.
6: Sembergwinsa.

0: Inguna anak kabahan di anon ang kanini mo sa og higala, Senyor Minoy?
1: Oo, oh, Tarsila. Ug daghan sila giilog kanay ko. Simbergwinsa siya.
0: Senyor Supremo.
1: Laki pa kanayang pag-imong kong simbergwinsa buot pa niyang ilogon. Hey, napalit kiniya ang karaang asinta del Puelyover. Dugay ko na kayo kining gustong paliton.
0: Unsa man ay gibuha sa imong gisangunang mga abogado?
1: Tuwa na sad sila kang Barsino. Gihimo ng kabahin sa iyang legal team.
0: Unsa?
1: Gihagit ako ni Barsino.
0: Kaanugon sa nakong bukar na paingon sa nakong bukid, kundi ang gipanagna nga naa magpahipi ang misteryosong Tierra del Sol.
1: Ug si Erwin, apil ang tibok pamilya ni ini. Tuwa na sab mo alaga ni Barsino.
0: Unsa di eh?
1: Kauban na sila karon og si Sofronio.
0: Buot kagida ang piangan sa kanini mo sa og higala, Senyor Supremo.
1: Ikaw, Tarsila. Basin baya o gusto kasab nga mo sinati og kabulahanan uban sa pundok ni Barsino?
0: Ha? Huh? Senyor Maynard, o ako magapasana?
1: Aw, lagi ba? Mas may manang magklaruhay tangdaan.
0: Ni Adinhi ang akong kalipay. Busa magpabilin kung sumusunod sa kapatiran sa espiritual.
1: Oh, mayo kun mau ka na, Tarsila.
0: Bisan patingalig kitang duha na lang may bilin, mas pakatamison kung magpabilin din ni Senyor Maynard Benavides.

0: Yes, chief. Salamat sa pagbahibaw. Wado ka ron dayon sa giingon ni mong ospital nga gidadaan ninyo sa kong driver nga sa Maron. Bye.
1: Nakita na din nila si Marky.
0: Oh, Krish. At doon ako siya sa ospital.
1: Mauban ko ni mo, Chom.
2: Sembergwensa! Mayo kinikong buhi siyang nariskyo.
0: At doon na mo siya sa ospital pa.
2: Tara, mo'y basihid, Chomari. Huwag may padulungan ang inyong mga tinguha. Diman ni kara!
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kid lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
13: Gigutom na ba?

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama san dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Ako si Joey. Ginaingon, ang gugma, makapabuta bungol sa tao, na sobraan ang pagbati. Maukini ang nahitabo sa kong kinabuhi, gadili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Dil kumutuo sa inyong gisulti na ko, ma, pa. Butan kinagawa sa awa, oy. Butan si Kristina, murang ganyan, di makabuha kong plato.
1: Ay, imuming mga ganikanan, Joey. Kami na hinuon ang dilit ni mutuhuan.
2: Ay, pasag din na siya. Naaragyo na niya ang tanan. Ana-anaon niya na siya mutuo nato kung siya na'y makasakop siyang asawa nga doon na kinilaki.

0: Malhintag po yun, uy. Di na tamo tipon sa mga ginikanan nga chismoso, chismosa.
1: Abi mo, day, huwag mo kumutuo nila, day Christina.
0: Dapat lang, Joey.
1: Di kumutuo nila, uy.
0: Angay lang, no? Kaya nagtumutumo lang sila.
1: Oo, tumutumo na sila, uy. Taka lang na sila, uy. Akin ang day, mulat na huli ka kung to ako sa trabaho, day.
0: Siyempre, kimamalit bang kung katong pagkaon.
1: Oo, oh, bitaw,
0: aron
1: bitaw.
0: Aron inikabot ni mo kikas trabaho, may makaon na ka.
1: Gani, gani, gani.
0: May magparehas ko sa ubang asawa nga, dili mati magbana.

0: ay pakauos tong pamilya, Kristina. Ako ganyan eh, bao nga, may laki ka, kulatahon ko na imong laki, hangtod matay nang.
1: Hangtod ka, Berber? Mutuos sa chismis?
0: Ay, sos daw, ganyan ko nakabatihan ng chismis. Huwag ko maghilabot. Karoon nga na ibao na ko inigikan sa ginikanan ni Bayjue. Lintian ko na ako! Apil ang imong laki!

0: At Day, Day Christina. Ayun na ha. Trabaho na
1: kayo. Sige, bye. Bye.
0: Day, kaya, thank you.
1: Saba. Lakaw. Tanas, Joey. Teksan ako siya. Tanawag siya ay... Hello?
2: Karoon na yun, Monica?
1: Ang dami kong butang ha, kikimingaw na ko ini.
2: Sige, kitang doha magtungan o gamit.

0: dahil sa naku nakasakay niya. Naglaway na kong makagamit na tayo na.
1: Cristina?
0: Oh, ma?
1: Asa bang ka? Kamubogos imo gisulog.
0: Hala, shirt ka ni. Mubogid na, ma. Para!
1: Oh. Uy, taxi at yung isakyan. Asa ba ko to siya paingon?

0: Na, ayaw na nagsulti, Anas Joey. Kay di gihapon na mutuo, ana.
1: Nahibong lang ko kay ni para magtaksigod. Kung mangumpra siya, mag-jeep na lang untap.

0: Hey, may ako cellphone. Diri lagi ito na hugi butang mapa. Yes. Ay, wak ba may makabantay, wang wang.
1: May makabantay ka na, anak.
0: Ahak, baya ini, eh. Dito mawa, kunway ni kuha ato.

Nahali ng self o diwangwang. Magkapalit na sa kukputang ug magkagamit na sad ko. Unya, mag-tripping dahin kong sex.

0: Akungsa, po. Po.
1: Ha?
2: Unsa? Gidapata ni Mudong?
0: Wala na, po.
1: Unya, nga nung nilayas man siya.
2: Po.
0: Kuan man, God, kaling nabalibaran to na ko gabi ikay. Gika po ay magukuma, po.
1: Ah, unyag balibaran mulayas na di ay kagamay pangutok ni Christina, God.

0: may akin ako di panitang.
1: Hinay-hinay lang, Pusti.
0: Hindi ba ba yung tanong ko kay Kibao kong Joey? Imbis na sex trip ko, may palibad ang buong. Tugat-tugat balibad.

0: Salpajes kang isunaga. Kisay mo kipo yung karoon ng layas, balikas sila, Joey.
1: Da, nakos ko amiga, oi.
0: Kisang amiga, ha? Kasi na?
1: Sus! Hinalang ko pangutan na?
0: Pida, duda ko ni Wara.
1: Ano saban?
0: Gamit ka sa?
1: Oi!
0: Gamit ka? Kalikan daw to? Tugaan na lang sinuro, Kisina!

0: Day, balik diri sa amo, Day. Day. Sige na, Day. Ewa ba ko masuko di mo?
1: Da! Day! Unya na lang ko mabalik, oy. Kinang mahuwasan ako sa kahiubos o kalagot ni mo, Joey.
0: Oo, oh, na, Day. Day natin ka balibaran, Day. Murpa. Kung ganahan kag ana, ana ta. Bisag ka gabi iba, Day. Oh, di na ko baliban, di mo, oy. Balag kapoy kay kong ikas trabaho.

0: Kesuit ko niyong duha.
1: Uy, ko. May birbir.
0: Birbir ka rin. Pidyag.
2: Koanber ka ng...
0: Mutuuro niyo ko kayo nakikita ko niyong duha. Pihal mo, Kristina, eh. Kay uwaw ni Suna ka. Katanong siya mo ba na? Buto niyang itang aglaki ng sus. Ang buto niyang sus.
1: Ay, nagpalabig daon ako, may birbir. Kay... Basig, madaon kas kong kumuron.
0: Ay, ate, Rico na ba?
1: Ben! Ikay, dasmag, kay ikaw, mahilap tanong ako.
0: Mauri ay ang dali, kay bidaot ako yung suon, ha? Kay imo rin yung damay, kay pagamit mo drogas! Eh?
2: Ben, ha?
0: Sumagligin! Sus!

0: Joey.
1: Day Christina, niya ka na. Day, nauli ka na, day.
0: Ayaw ko kaksa.
1: Day. Nalipay lang ko, day. Niuli na ka. Suman, kiring. Gutom ka. Suman, ikaw na ka. Magluto ko, dali-dali, day.
0: Baya, sumay mo, pork chop. Tapinangga, no? Baga ka kayo, dagway, Christina. Nibalik pagdug ka din, he? Para saon sa paman, ha? Nagpakauaw na magkasamong pamilya. Ingon man sa inyong pamilya niya, mubalik ka, pagod, ha?
2: Ngiga din mo, Daisa. Gihimo man imong buang ang among anak. May laki man di ay ka, matupang berber nga imong igsuon. Maayupas berber, kay misulti namo sa tanan, kay naluoy siya, namo ingon man kang Joey. Pero ikaw!
1: Ma, pa. May mabakal malam mo. Di lang mo mag-apil-apil ining kuan. Problema kay intrapamilya mo ning problema baka amo raman eh.
0: Unsa?
1: Amo raman eh, Christina.
0: Uy, paraw na kadungog kasi mong kaugalingon.
1: Paraw?
0: Nahala, sige. Kung biyaan kagbalik kay mo uban nagbalik siyang laki ay migilak-hilaki ha, Joey!
1: Ah?

Gisakitan ba ako nga dahil laki ang akong asawa? Pero unsaon ko man? Nga nahigugma man ko niya. Maong ako na lang siyang gidawat og balik.

Mau ketemu kasama ang kaagi ni Jue dinhing tulumanon. What's the style? Ida awat pagbalik e style. Kini mao sugilaron gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee. Masig maulian ka. Ah, ano na may basta kainom ko, di nagyong maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa pambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na mao atong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
7: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Oo.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
12: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wa ko'y anak na normal!
12: Unsa?
11: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Dili lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
12: Nagkaw-kagkaw-uy. Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mahal?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Chico Salvador!
14: Mm-hmm.
12: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
11: Mar.
12: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh. Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo. Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na. Layas na ining panimay. Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
11: Mara.
12: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: kining drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to mapak inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mahigala sa dili pa nato sugdan ang laing sumpay ning atong sugilanon. Greetings na ta. Shoutout na ta diri sa atong mga sukinting paminaw. Atong shoutout nila ni Maria April Joyce Sison, Dominador Casita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochurion, BB Kubar, Dundun Lumanog, Joey Pitagura, Nisigan, si Romil Kaingin. Ikan ka sa itong writer-director, OG Kumpok Rakasa. Laing shoutout diya sa Puruk 5 Poblasyon, Labanturan, si Junior Albarasin, Davao de Oro. No? Si Lucia Buloy, Lita Gripo, si Billy Nalisna, gikan ni Ricky Bangis Garing. Unya, laing shoutout sa diya sa Toledo City, si Helen Balyura, Nanding Lasco, Jocelyn Alido, Carlos Cabardo, Raul Tolentino, Rico Balyori, gika ni Ricky, Ricky naman, gika ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, sa mag-ausap at kinisbury, Arliano, umasa kong partner, si Lloyd Gabiana. Lloyd?
1: Ayaw ninyong sipiyata sa pagpaminaw sa atong bagong sugilanon. O ayaw sa ninyong sipiyata sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug paloapi sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ay sa kalinti ninyo mga igala sa pag-inom sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas ka pampalagsig na pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, dito maglangan. Ato na yung sa sumpayan ng atong sugilanon. Atong mahinumdumang ano yan kita sa bagotang sugilanon. Nanganak sa birthday center si Mara o busa kabatang babae. Samtang nagduwa-duwa sa pagpauli sa Pinas si Christian, gumikan kay napunanaw sa bangiyang obligasyon sa Pinas. Unya, kalit lang nga may mitsat kaniya sa Facebook. Kikla, niya ay sumpay ng bagotang sugilanon. Himayang na.

0: kinagana ang nagsalig na ako. Uy, may chat na ako. Kinsa magani? Oh, Clara? Kinsa man si Clara? Basahan ko gani yung chat. Pwedeng maki-friend ni mo? Sabi ko buhaton ini. I-accept ko ka o akong i-delete? Sayang masam. Maayo na lang ni tambal sa kamingaw na ko din his kawasan nasod. May chat na sab siya. I-accept na ko siya kay nag-message sa request man. Basahan ako yung message. Kumusta man ka diha sa gawas? Wa kami ngawa din sa Pinas. Replyan ako, be.
1: May reply siya na ako. Basahoy na ako, be. Okay, rako din he. Pero, gimingaw kit ko sa Pinas. Tupayan ko gani, Bi. Basin pa rin makapaldo ko, ani.
0: Dalingaw naman ako kung reply niya. Walang na makadlaw na. Sa'yo para ba kayong akong trabaho, ugma? Pero, lingaw masabsiyang ika-chat. Bahala na lang niya.

0: pre. Nagluwi yan, Mr. Baho.
1: Kadao na ko nagkatuhog.
0: Ano man, sa'yo lang kami sold sa bankhouse sa biit.
1: Nagbuntag na yung chat-chat.
0: Kikisa?
1: Sa ako niyo, friend.
0: Ay, baya, no? Limot na siguro kang minyo ka, o baydo ka anak.
1: Tulong ka pa rin. Bago lang anak si Mrs.
0: Natiyaw na. Tulong na yung mong ito'y. Nga. Napakay, your friend, ya.
1: Lingo-lingo rin, mitre. Bawa sa kalaay ba?
0: Ma, tarong yung piha. Tarong taon. Ipasinog ka ng new friend. Muna yung magkaungkang siyong pamilya.
1: Pre.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon. Gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato ka ng ama nga mo rin na.
4: Abusig sa...
5: Kaneng. Oh. Niya, o sa wak ko nagamit. Og magsangka gani ko maglist sa
4: pagka sa bukid igo ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na magkatka tayo ka sa bukid
5: katka ba tanong
4: mo yung
5: magrapag ito atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong po eh ka nang tiguang naman ka eh ka salamat
4: hindi pa kanan ni Mulay
5: Sean
4: Lido
5: Alberto
4: Tulay mo ito.
5: Ah, ito ang naka, no, binta naka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Dayon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
7: O so, ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Isip ko magkatugot na may tago na, pre.
1: Oo, kana. Panagin, pre. Eh, luway kasi Mario, eh.
0: Sige, pre. Padayon tayo trabaho.
1: Okay, kani. Ano, pre? Eh, tigaling. Mabalungan tayo rin, eh. Nagtabi lang.
0: Ano, pre? Trabaho.

Naunsa maning akong anak ka si Jesus Lynn? Mura manik ama nga di man magtingog-tingog. Mukalit lang siya kalungay. Early signs ka ni nga doon ay diferensya ang bata. Ah, kinuo ko. Ayaw in town, Lord. Mas maayos siguro ipa-check up ko ni bata, ah. Mientras sa'yo pa.

house na siya. Kamay na lang kay Kuwang. Og mupaldo na ko ni mo Christian.

0: kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay perfect yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud.

0: Wala gid siya.
1: So karon giminti na lang ni ko.
0: Giminti na lang nako ang akong pag-inom aning pragis karon. Mao na nga mangita gid ug pragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako gid kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay pragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang pragis bila-bila herbal coffee ug pragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa pragis Bila-bila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumaan na ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
8: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
9: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y kibati.
13: Way gana ug masakiton?
14: Kalisod na ko.
13: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
14: Maraming salamat po.
13: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya. Ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan. Ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan. Ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himso gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
21: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
20: TTX 500. Mabali sa mga butika.
22: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. Ito ang DYHP 612.
2: sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
9: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
10: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
9: Oo.
10: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
9: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
10: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
9: Correct.
10: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
9: Mauna.
10: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
9: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
10: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug ban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mo balanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
11: Correct.
12: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
9: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives. Mm.
10: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
11: Oh, pwede ra.
10: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
9: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
10: Na, kining tanan, Sir GP, makuha baya ni mo sa pagkaon ug utan ug prutas.
11: Pwede ra di ay utan, ano?
10: Ug mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na ni mo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500, ug mag mighty si Sir GP.
12: DTX 500!
15: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
12: Mighty C.
14: Pumali sa mga butika.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
10: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
9: Ay!
10: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
9: Maudyo.
10: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
9: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
10: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
9: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
10: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya niya ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
12: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
18: Pagkadungog na ko sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na.
19: Pag 1 month ka
18: na ayo na ako.
12: DTX
14: 500. Pabalik sa mga butika.
9: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
9: No,
10: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
9: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
10: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag sayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
15: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Pag-aay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ga pangluya ka ng murag copper kayo. Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
14: Mighty C, sa mga butika.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang baho sa ilokdok dili jud ang malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
10: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
9: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Inom ka og Extend Food Supplement.
9: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
9: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana dok. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis. Kalami.
10: Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude, sa adlaw-adlaw natong panginabuhi,
9: gusto.
10: Isip po sa kapinoy, lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
10: DTX Premium Coffee. DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butik. Kasayuran sa maayong panglawag.
10: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
9: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
10: Naapay, monolaurin.
9: Mga medium chain triglycerides.
10: Check. Plain D3 ikis.
9: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
10: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
9: Kung kainom kag D3 Bio.
10: Check. Ordinary D3, walay MCT.
9: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
10: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
9: Wala.
10: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
9: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
10: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
9: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa
10: magkataas ang imong metabolism.
9: Correct.
10: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
9: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na po
14: D3 Bio.
16: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
9: Gusto.
10: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
9: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
10: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
9: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
10: Paranglitan, wala kagariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
9: wala.
10: Wala na pod.
9: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
10: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
9: Correct.
10: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
9: So,
10: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
9: Supporting actor, ha?
10: Mm.
9: Nga unsa pa jud, ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
10: Yes.
9: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
10: Mm.
9: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
10: Mm. So, yun na kanindot ang D3Bio, Sir JP. Kung gainom ka o D3Bio, relax ang imong immune system.
9: Correct.
10: Pero complain D3 ra, hyper siya o stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3Bio, gwardya o pulis.
9: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
14: D3 Bio!
0: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Ronda. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang may PC. Ako ragi-maintain pag inom. Three times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
9: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
9: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
9: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
9: Mm.
10: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit.
9: Oh,
10: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
10: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
9: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
14: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. Mga butiga.
9: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
9: of
10: pa.
9: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
10: Mm.
9: May kamala kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
14: DTX Coffee Mix!
23: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. So buong aga, kagahapon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix! Mamasa ka, butika!
24: Mga
19: nga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
10: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
2: Sige.
10: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow.
10: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
2: Correct.
10: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinangan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
10: Inya, kung naa kay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
2: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
10: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
10: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
2: Gusto.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
2: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
10: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
2: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
10: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
2: Correct.
10: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB dot center?
2: Yes, of course.
10: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
2: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
10: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
2: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
10: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
2: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
10: Kaya gid kaayo sa GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
2: Correct.
10: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
2: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Inyong nabati ang programa.

0: Yes, to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaul. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamit

0: ating panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Balit na!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Nai high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
21: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tuluman nun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 9, 2026. Like so atampo na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Derek. When you stand by Derek, alang sa mga suwat, of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection, lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar, antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Derek, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Di ko gusto nga magpakita sa akong asawa nga wa ko'y matunol nga to kaniya. Apan nagkadiin-diin na lamang ang among mga project ate, kanunay kining pakyas. O wa ko na lang nabantayan, usa na di ay katuig ang milabay, sukad sa akong pagbiya sa akong pamilya. Gusto ko mapauli apan ni ato higayon na wa gid ko'y mabit-bit og midaog ko sa akong unahuna. Nga kung mapauli ko, basin o makakalot ako mga kauban. Sa laktod, nagpaugat na lang gid ko ate. Wa na gid ko makapauli. Wa ko magtuo. Madungagan pa og laing tuig. Ay ha ko finally nakadesisyon. Muundang na ko skalot-kalot ate. Sa laktod, duha ka tuig yun ay ako nakadesisyon nga mapauli na sa akong pamilya. Nga bahalag masuko ang akong asawa nga rikan ako. Ang importante nga makita ko nila. Ug makita ko sila. Tuod man dala ang kapakyasan, may pauli ko sa akong panimalay. Una ko nakita ang akong asawa nga mihugo na siya pag-ayo. Nawala na ang kaniniyang katahom. Nanarbaho kini ate ng harvest bisan asa para mabuhi ang among mga anak. Sa pagkakita niya kanako, iya ko gibangutana. Ngano kuno nga sulod sa dugeng panahon, ayha pa ko nakahinumdom sa pagpauli nga to kanila. Wapagani ko katubag sa pangutana sa akong asawa, mipaka ang akong aping. Ang igsuon ni Rina, hilabihang suku ang arikan ako. Giabandon ako kuno akong pamilya. Sa laktod ate ila kong gibaharan nga dili ug dili na magpakita sa akong asawa ug mga anak. Wa ko magtuo nga maokini ang ako maabdan. Tuod man, napugos ko sa paglakaw. Way direction ang akong kinabuhi. Gusto kong muli kay una sa ilang kasuko nga rikan ako. Nasabdan ko ilang kasuko ate. Dagang higayon nga gusto kong makigsulti sa akong asawa. Apan sa kanunay mapakyas kini. Mahinungdan nga may pauli na lamang ko sa kong ginikanan ate. Ug nakadesisyon nga manarbaho na lang una sa usa ka construction company. Ate, nakasulod og trabaho ni ate higayuna. Tuod man ang labay pa ang mga adlaw. Kanunay nga ilimnong makahubog ang akong atubangon. Ilabi na kong tingsweldo. Himuon ko ang tanan nga malingaw ko ate. Lingawon ko akong kaugalingon. May abot sa punto nga nahibalag ko ang usa ka binuhat nga tawgunta lang sa pangalang Ruby. Si Ruby usa siya ka entertainer. Ug matod pa ni Ruby, misulod siya sa maong trabaho para mabuhi niya iyang duha ka mga anak. Tungod kay uhaw ko sa lawas nung kalipay ate. Gidala ko si Ruby. Ug natay gayo na. Adunay nahitabo. Tali ka namo. Nagpatabang siya kanako ate. Naglisod na kuno siya sa iyang kinabuhi. Ilabi na nga adun na siya'y duha ka mga anak. Gignan ko siya. Nga pwede siyang mupuyo ipon kanako. Tuod man, tungod tingali sa akong kamingaw sa akong pamilya, nagtipon kami ni Ruby, uban sa duha niya ka mga anak. Og tungod tingali kay wa namin nagkabanding sa akong mga anak, nabubo ko ang akong pagmahal o pag-atiman sa mga anak ni Ruby ate. Ganig gila ko sila nga, ako na pong kaugalingong mga anak. Tuod man, nagkahigugma ay nag-guide kami ni Ruby. Ang ako pagpaningkamot, gihatag ko na lang ito kanila. Nahimo naming usa ka pamilya. Apanusay din ako malikayan nga madumduman ko sa Rina. Ganduhan na mo ka mga anak. Usa kay mangutana na lamang ko sa hangin. Kumusta na ka sila? Nang hinaot ko nga malipayon usab sila. Bisagwa na ko sa ilang kiliran. Di mawala nga usa kay makamahay ko sa kong kaugalingon. Apan siguro gidalagid ko sa akong kapalaran ate kang Ruby. Nagmahay man ko nga nalayo sa akong legal nga pamilya, apan
wa ko nagmahay nga nahibalag ko si Ruby. Siya ang naghatagan ako grason nga matindog pag-usap. Siya o ang iyang mga anak ang nagpuno sa kakulangon sa kong kinabuhi ate. Gipabati nila nga rikan ako. Kung unsa mamahimong bana o amahan, ang mamahimong padre di pamilya. Sa tanan akong kapakyasa nakabaton ko pag-usab o tumang katakos para magsugod og bagong kinabuhi. Uban si Ruby o iyahang mga anak. Sila ang naghatagan ako og paglaom ate. Laing chance sa kinabuhi. Butang nga wa nahatagan ako ni Rina o sa among mga anak. Apan bisa na ako'y bagong pamilya. Dili gyapon mapapahas akong kasing-kasing si Rina o ang among mga anak. Sa among pagtipon ni Ruby, tanan iyang gibuhat alang kanako o sa among pamilya. Dili lang ang iyang mga anak ang iyang giatiman kundi ako usab ate. Malipayan ko sa kilera ni Ruby. Kalipay, nga dugay ko nang wagibati at ATR.

Mapasalamaton kay ko nga taliwala sa kong kapakyasan. Naitaw nga, mitabang ka na ako para makabangon. Apan kong kanusa nga nakabato na may ugamong kaugalingong anak ni Ruby. Laing pagsuway na usab ang akong atubangon, ate. Usa ka adlaw, malipayong gibalita ka na ako ni Ruby na maging papa na ko, buntis na siya sa among anak. Sa tinuod lang, walay kabutangan sa kong kalipay sa diyang nasayran na ako kini. Apan, nagkita kami sa kong asawa nga si Rina. Nga sa kadugayng panahon akong gipangandil nga magkita mi. Dugay na kuno kunyang gipangita ate. Apan walay makasulti kong asa ko. Hangtod nga, dunay nakasulti kaniya kong asa ko pangitaon. Matud niya, gipangita na ko sa mga mga anak. Og naginahanglan siya kanako. Naglibog ko sa kong kaugalingon, Ate R. Mahal ko si Rina. Mahal ko usab si Ruby. Halos pito ka tuig na wami nag-uban ni Rina. Gusto ko muuban kaniya. Apan buntis na usab si Ruby. Nasayod ko kung unsa kadaghan ang mga struggles ngayon na agian. Apan matod ni Ruby, di na siya gusto nga maagian niya ang mga kasakit sa diyang gibiyaan siya sa papa sa iyang mga anak. Ate, gusto sa kong asawa nga mo pauli na ko sa amo. Nakigsulti na siya sa iyang mga igsuon nga gusto niya mabuo kami pagbalik. Misaad ko kaniya nga mapauli ko. Kuhaon ko lang ako mga gamit. Pag-abot ko sa balay, malipayan kayo sa Ruby, migakos ka na ko. Mga pahiyom nga nakapawala sa kong kakapoy. Ako siyang giingnan, but if mapauli ko sa kong asawa, matud niya, di niya kaya nga mupadako sa among anak. Susama. Sa nahitabo sa unan niyang bana. Nga nahimo na lamang siyang entertainer, ate. Kini ako suliran. Unsay angay kong pagkabuhaton. Mapauli ba ko sa kong asawa? Unungan ko dalang ba si Rina? Sincerely yours, Derek.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42. Diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo, Derek, sa imo pagpadangat imo swa tampo ning atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Mobalik ka baba sa imong pamilya nga dugay na nimo gipangandoy o diri na ka sa babay nga may naghatag kanimo og kanabang love, pagkaamahan sa anak, o siyempre, doon na siya eh. O maabot na po ng anak sa maong babae. Kag Ruby or Karina? Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlong Ate Arlene. Kapjunos na ng mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor. Kap Junjun, di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlong DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yay kay Derek, no?
1: Sana all.
0: Sana all. Pita ko ikaw, Dejinovs, ang nasa sitwasyon ni Derek, o sa ibang buhaton?
1: Ako, ako si Derek. Siguro, muuli ko sa kong asawa, ma'am. Kaya, una...
0: Nangandoy man ka namuuli.
1: Nauna, no? Nangandoy siya nga muuli niya. Isa pa, yung mga anak nangita na niya. Di ba, hangup manggod siya sa kanang...
0: Pagmahal
1: sa anak ba? Mabitaw nga nasuod siya sa anak ni... Ruby. Sa mga anak ni Ruby. Tungod kay, naghandom siya nga... Makauban po lang yung mga anak. So,
0: kaya lagi, kanilagi ko mga barkada o sa high cup na mamulawan ta.
1: Mamulawan.
0: Unya. Ni abtag duha ka tuig, wag yung kakalot og bulawan. Yung ayaw una basig mauli ko makakalot unya sila. Gansik ay ko.
1: Gansik sa gansik sa hago.
2: Sakto gid pud siya.
1: Oh, tumo lagi na angin no na nasakripisyo ang pamilya. So,
0: of course, di po nato mamahay ang mga eksukon sa ni Rina no sa yung asawa nga nasuko kag giabandon niya for 2 years.
1: Maski siguro ako ma'am no og ako igsuon nga gibiyaan mo duha ka tuig nga.
0: Niho niha wa kala pay bawo anak kan dapita niya makalit kag abot.
1: So, mas normal man tong reaction sa mga igsuon. Pero mo lagi, nahitabo naman nga, nilakaw gid siya, niya, nga niyang kayimtang. So, para na ako, iyang piliw ng iyang asawa. Kaya again, no, nihangyo na, kaya nangita ang mga anak, ani, nanghangup siya adto niya. Tood man, sakit man gini sa part ni Ruby, no? Sakit gini sa side ni Ruby. Pero ang dapat magudawato ni Ruby ba nga?
0: Ang kamaturan
1: nga, minyo manggod minyo si Derek. So, miskinosan pa niya o kuan, pildig siya kay, di man sila kasado. Niya, na may pamilya si Derek nga nanginahanglan sa iya ha. Do kung ako siguro si Ruby maglasong gid siguro ko pero mo lagi. Mura magnahulog gud nga wala gid siya right pod. Ang iyang anak noon ay right. So kanang i-let go niya si Derek pero dapat na mo demand siya nga suportahan ang ilang anak. Mura ana na lang gid ang posible nga mahimo nilang set up.
2: Ruby spiritual lang siya.
0: Matawag tag
1: matawag oh kay kasado man mo man realidad og makigrelasyon kag minyo nga tawo kay anytime pwede gina siya bawion sa asawa
0: nagtagbo sila ni Ruby nga pareho sila nga free pa ato nga time
1: yes.
0: Kay matawag ta man nga free si Derek kay gisalikway naman siya di naman siya gusto sa mga igsuon niya gibaharan man siya nga dili og di na magpakita so ano choice
1: yes nya basin pud ang asawa ni Derek man si Rena nga aya pa siya nahatagan og igong kusuba nga iya gi paglaban si Derek nga mobalik gid sila kay basin kato nga time nga murag kanabitang na overpower siya sa mga igsuon
0: na nga kanang yang gi istorya ay maigsuon nga dawatan ninyo kay gusto ko mabuo mi pagbalik
1: yes so muna karon pa siya nagkuan ba nga matagan siya kusog nga iyag yung kuwaon balik si Derry kaya mga igsuon normal yun na kaya sa
2: dili ba pwede nga kanang ambak-ambakan na lang sila
1: wala ko yawa sa ambak-ambakan
2: schedule na lang ba kay dooy mong kaayog
0: yun
1: sa loga sana dalawa ang puso lugar taani
0: ka nasayop siya actually si Derek mablame po di mo eh nasayop siya nga same nagpadala decision. Siya sa iyang desisyon
1: yes.
0: Nga di sa muuli kay basi magkakalutak magkauban niya abot sa lagduha ka tuig
1: yes.
0: Nga nanimbasog dito sa layo para lang din nga sa pangandoy nga maadunahan
1: makabulawan
0: dili man na siya may
1: sakto so muna
2: dili kita makaingon ng sayop ate kay halimbawa tinuod po pag uli niya nakakuha to yung mga pasulo na po sa iyang asawa. Buwang kawa di mong gabi, di mong utok na anak ka dito, ka makahulat naman, midiri.
1: Mo lagi, kanin pang mulawan, paswerte, ay rong po guna sa kab. So, mo lagi, nasakripisyo man ang iyang panahon, di ba po lalim ang doka tuig, ma'am, no? Nga, niho-nihawa, di ka kabalo ase mong bana?
0: Sakto to, no? What if ko nakakaluti noon, no? Kung nakakaluto sa bagong kata siya sa mga exo.
1: Dili, yeah, syempre, tagbuon dito,
2: napay-red
1: carpet guro.
2: Ngayon pala ito.
1: Ay, nako. Pero valid yun ang kasuko sa mga igsuon. Yes. Maskin kinsa nga mga igsuon, masuko yun. Kaya makita binin mo nga...
0: Pero Naalam mo yung mga cellphone. Ah, siguro, eh, signal.
1: Basin kay Bukid, biya na, ma'am. So, wala nyo na yung mga signal-signal niya. Talag sara mo, naog. So, muna siya. Sala na na ni Derek.
0: Ang yung huna-huna, yun nga, di siya mo pa uli nga way bit-bit. Puni uli, gidga po siya nga way bit-bit.
1: Margi, napula na siguro siya, margo. Ano't yung pag-asa ila?
2: Pariyara ko na sa kanang mga kwan.
0: Paita, no? Pero ang sa to pare sa mga kuan nga may signal dito sa mangil sa mga mangil nope. Mangil may signal ang location ay tawag lang ang may signal ang location
1: ay mga estilo murag katawag si kay mga estilo siguro ni mga sikreto ba
2: tibok at laway signal
0: oh kasi kapan nag gabi kita
1: mabulabog na po sila noon anika
0: murag grabe siya kato experience gini niya ba
1: na emote yung maayo
2: imagine tibok at laway tibok ka BAY signal.
0: Gani, abot, udwa ka tuig.
2: Wa signal gani. Umawa siya niya nakakuha dito.
1: Loya po niya, no? Loya kinanginganin niya mga trabaho mama kay. Unsure ka if naa ba or wala niya.
0: Correct.
1: Di ka gusto mo hawa kay base niya naa. Ay, nako.
0: Anyways, ang iyang problema karon is, saan niya pag-explain kang Ruby kay...
1: Ruby.
0: Ang iyang kasing-kasing, marag nawili na po biya kang Ruby. Pwede po niya madinay nga, naglong po siya makauban ng tinuod ng mga anak. O iyang asawa. So, ang question is, o sa iyang buhaton?
1: Kaya ang iyang good-good nga, piliyo ni Derek ang iyang asawa kay... Marag pamawi ba? Pamawi kay karon nga, naa siya'y chance nga mamawi siya sa iyang asawa. Labi na siya ang mga anak. Sa pila ka panahon nga... Wala na niya nabuha tungod kay naa siya sa layo and tungod kay napalayo siya sa iyang pamilya. So,
0: so in short, para sa imo
1: para sa
0: bayaan niya si Ruby, balikan niya yung anak
1: balikan,
0: asawa
1: yes.
0: Nga mo yung gipangandoy nga makauban.
1: Yes, pero para nako, dilibot pa subot nga biyaan nga mawala gid ang communication. Murag sa kuha lang mama nga angay niyang suportaan gihapon si Ruby ba kasi
0: tungod sa ilang anak.
1: No, sa ilang anak and sa mga unang anak ni Ruby nga napasuod na pud siya.
0: Yes.
1: Kaya ba yung giisip nga mga anak pud. So, dili mawala yung suporta dadto pero ang iyang kaugyang presensya dadto dapat siya ang pamilya kay kung manihang longing and longing po siya mga anak
0: na mauban
1: siya. Mauban siya.
0: Sige, ikaw na.
2: Okay, Derek, from veterans, ha? Paminaw.
0: From veterans, good. Okay.
2: Para sa mga veterans. Kung makaya na mo istoryahon, actually, kini si Ruby, feeling na ko, makaya rin mo na istoryahon si Ruby.
0: Oh, yan pasagigan.
2: Nga, bahin-bahinon talang ni akong oras, kaya kinanglan ko ni mo, di mang nako pwede nga pasagdan ka kay una na nakianak, naratay anak dua.
0: Tingnan na naon gid pag-istorya.
2: Ikadua, klaro man kayo nga kung mubiya ko sa imo ano ingon ka, bubalik man ka pagka-entertainer. Minyo man ko, okay lang ba sa imo ha nga kanang tulo lang ko kadlaw sa imo ha.
1: Kuya, okay.
0: Masugot ka kay mo asawa, si Rina.
2: Pagkabotapot ka, Rina. Saon man pod kay kanang
1: na.
2: Ikaw na gidunta to nga kuag yon gipalayas mo ko sa iyo mga igsoon
0: nya so Serena ang natagana
2: naka, na nakapaburos na man pod ko didto sala man pod ni mo ning nga nakahinaya ko didto
0: ah sala pa ni Rina karon
2: di pod ni sala sila tanan ah ang biktima ni si Derek eh
1: ala
2: una sa sitwasyon man gud ang tawo nang andoy lang para sa kagmaon sa iyang pamilya mangyanan iya to sa layong lugar bukid nagantos ulan init lamok tugnaw tanan dito
0: okay
2: namulawan ang tawo
0: para
2: nya paguli grabe pa ka depressed
0: oi mabit ulay mabitbit ka bulawan
2: loy be kay na paguli depressed loy kay ka ang imong imong tato gakson ka diba amo maron ka pero gikulata ka pa nya klaro man kayo nga kanang imong mga igsoon wala ka kapugong no sa ato pa sadan gyapon si Rina no istoryaon nimo si Rina nga nanamo koy anak dito di nako pwede pasagdan susama sa imo ha nga nanatay anak duha di po nako pwede pwede pasagdan
1: ihaya duha ka buk asawa oy
2: kumakaya nimo istoryaan nga bahin-bahin lang sa oras imong istoryahon
1: kuyawan
0: labaw ko kag
1: schedule
2: pero kung dili gyud makaya gyud nimo nga istoryahon nga ingana para nako murag pabor-pabor ko diri gamay kang kinsa ni kang
0: Ruby.
2: Kay
0: kay
2: luoy pud kayo nga kumbiyaan nimo si Ruby sayo lang kada magbalik pagka-entertainer ma pariwara ang usa ka binuhat tungod lang kay imong gipasagdan
0: ang batang anghel nga nasa
2: iyang sabakan bata nga isa iyang sabakan whereas dito sa kang Rina situl
0: legal man to.
2: Situl naman si Rina
0: legal man
1: pero
0: to
1: asawa man to
2: plaster
1: man
2: naman niya panginabuhi is just only a piece of paper
1: abi ko bag walay makapabulag sa asawa o bana
0: agiusa
1: sa Ginoo dili mabulag
2: huibis bangkod karon dahil mo tumadlan huibis bangkod karon
0: kung huibis
2: Mao gani nang istoryaw ni mo si Rina nga dili man ta pwede bulagon. Pero nga naman ko'y obligasyon sa PICAS. Ato lang ni Bahin Bahin.
1: Sa ito pang kumamina lang. Bahin Bahin nun.
2: Karo, kung kinsay dili mo sugot, dili ka gwanta. Uy, biyaan. Mo ito'y give up ni mo, kaya kini mo sugot.
1: Kuyawan. Kuyawan.
0: Pariya ilang level.
2: Ingon ka nga, palangga ta ka mo nga duwa. Gusto na ako nga, eh, kumudar ta ka mo duwa, kaya palangga ta man ka mo. Pero kung ikaw, di ka kakaya, dili na lang ko sa PICAS.
1: Pero sige na, Dana.
0: Sampul ko na. Ato daw sampulan si Cap.
1: Sige daw.
0: Ato sampulan daw ko na si Cap, di ka lang, mo, kuan, mo hangyo siya sa iyahang asawa nga si Rina. Sige. Cap, it's your turn.
2: Ang saman.
0: Hangyo ah, nag-istorya daw mo sa ni Rina.
2: Di, ini. Rin, kanang, kabalo magigit ko nga, kanang, mura grabe magud imong gugma sa kuha. Kabalo magigit ko nga, nga kinahanglan nagigit ko nimo. Kabalo magigit ko nga kanang
0: tesa, pagbinotan sa siguro, bin isa ta magkinampayas. Take two.
2: Sa mga ay?
0: Kanang, kung ako yasama,
2: di ba, klaro mong kayo nga ni Angyo.
0: Kung ako yasama, magbukong takalimutan.
2: Klaro mong kayo nga ni Angyo, si Rina, sa iya.
0: Really, ang point is,
1: ang yung mga anak.
0: Kanang guwapo mag-approach mo. Ano yung ang kuno na ko nga nasayop ko. Ano, unta?
1: Ano yung kuno? Ika, inigugmagin ka sa ako. Oh. Gabi na wang gini.
0: Ang asawa na inigugmagin
2: ka. Sigos po na ito. Dili mo gusto na nga.
0: Pangit.
2: Hindi, sige.
0: Dili ba? Wrong. Okay. Take two.
2: Rina, looy na kayo ko. Halos di na ko katulog. Dili man pwede nga ka nang pasagdan ako to kay nanamay may anak. Kanang pwede babahin-bahino na lang nato ni?
0: Hindi man makakatulog.
2: Kay galibog ko kinsa sa inyo ang duwa. Palangga ta ka, palangga ko siya, natay anak diya sa imuha, ako'y anak sa PICAS. Ngayon, sao na lang, tungaan na lang niyo akong lawas. Oh. Kay di ba na ako makayag yun nga?
0: Ngayon, Serena nga, sige, iyak ulo ako.
1: Para kakinsa mapadulo ang babaw nga bahin o kakinsa diba? Upos.
2: Dili mo na mahimo ni Rina kay kabalo man si Derek nga kanang palangga kay in love kay si Rina sa iya.
1: Uy, yawan. Di ay.
2: Kay kung
0: kay kung ako asawa, di nalang ako ba?
1: Di nalang ako ba? Di nalang
2: ako. Di sa tinood lang, imo mag-iding sa lari na. Kaya kung wala, kung ikulata sa mga igsoon, hindi ko nakahinayakin na niya.
1: Di man, masok ko ang igsoon.
2: Di ang sawa mo rin mo rin kinala sa sitwasyon, nga na na ko'y anak.
0: Ako expect ba nga? Wala na ko tuyuan na ani ang mahitabo sa
2: kinabuhi.
1: Kung ingana ang istorya ni Kapam, dili na na si Kap.
0: Sa bagay.
2: Dili, gituyo, gito. Kaya naglayas man siya.
0: Kikulata gani.
2: Gani, kikulata. Gito niya nga mangitaglay. Kung wala sa gisalod po ni...
0: Balik na sa itong background.
2: Kung wala po sa gisalod ni Ruby. No?
1: Dili pang drama si Kap.
0: Dili pang drama ni siya.
2: Kung wala po sa giamumar ni Ruby, wala ta kabalo kung sa sitwasyon niya karon. Kung na drug addict ba siya, nahimo ba siyang puser, nahimo ba siyang kawatan, nahimo ba siyang naligsan ba sa dalan, kay desperado ba yung tao? Ah. Sige na lang, inom, hubog.
0: So, ang imay katambag karon kang Derek?
2: Kanang, iya, suknaon ang isa, ang, kinang lang, iya, kumudit gini ang duha.
1: Uy.
2: Kay, kasi pwede give up.
1: Ang choice kay Ruby o Rina, ang duha na yun.
2: Nabi niya si anak or, Ruby, nasa anak ang Rina.
0: Nagpadala, gali siya letter, kay gusto niya.
1: Nalibog siya.
0: O si ang buhaton.
2: Wala gani ka mahimo, Ana Diri, kay na kay anak ang Ruby, naman kay anak ang Rina, ang imong buhaton diya, ambak-ambako na lang ni mo. Kaya kumulit ni mo ang duha, kabinuhat.
1: Murag dili man ako, ang kabong, murag hinangul.
2: Dili na sa hinangul, pag-atiman man na.
0: Kinahala gina mapasabot.
2: Actually, looy si Derek. Kay kinahala niya timanaw ng duwa.
1: Gani, pero asa, kung sa schedule lugar nga, dari, Monday to Wednesday, dari ka sa kuha, dari, ada to kapika.
2: Ingno niya lang kung ni si Rina.
1: Nasa niya nga na yun in reality, no?
2: Dili, ingno niya si Rina, ngayon ka bala ka, Rina, kay ikaw, matulog sa taas, ako sa ubos.
1: Kuya Juan.
2: Pagapunta-punt kay Ruby, ingno niya si Ruby, ayaw ka bala ka, siya dito sa kwarto, ako sa sopa.
1: Na.
2: Ang ako lang, muli lang ko dito kay para sa mga bata lang pagkakumulit.
0: Wee!
1: Estoryahe!
0: Mabitaw niya abo si Ruby kaya nahinangop siya.
1: Mogyod.
2: Diligid pwede ay. Diligid pwede nga dili niya kumulit kay Luoy. Kaya kami mga lalaki ate, karang ang tunay na lalaki, kinanglan, walay masakitan niya babae.
0: Accommodate tanan.
1: Ay, ginoo.
2: Imagine nun sa kaluoy ni Ruby.
1: Kung ako asawa, gid ma'am, di na lang ginoo. Dera na lang siya. Oo, dera.
0: Kwaon na lang ako kapangandoy.
1: Oo, ano na lang.
0: Kwan, amahan sa mga anak.
2: Ikaw ang silfish. Wow, ah. Ikaw ang selfish.
3: Wow, Serena, balugar selfish.
2: Okay. Ikaw ang selfish. Ganon din, iba na mo nga, luoy magkayo to. Ikaw balingo raman yung mga hunahuna.
1: Ang tinood nga lalaki, kabalo manindigan o asagid siya.
2: No, ang tinood nga lalaki, i-accommodate ang tanan.
1: Hala.
0: Ang tinood nga lalaki, kinahangla malingaw siya sa duha.
2: Iba ko bonit ya. Selfish man kaya ka kumuingon ka nga ako ra ka double sa on kay obligation man si Derek sa pikas.
0: Dapat wala gyud masakitan, dapat i-accommodate.
2: Yeah, mao ni pinaka insakto.
1: Kuyawan.
2: I-accommodate kini mo Derek.
0: Astilan. Mo ni pasanayon delikado. Kung sikap
1: delikado.
2: Sige delikado nga. Bi mo accommodate gan eh. Happy all man na siya.
1: Alaka.
2: Di ginoba.
1: Ikaw rin ma-happy anak ka.
2: Actually, ang nag-anto sana si Derek. Kumusugot ang
1: doon. Ay, wow.
2: Grabe kaluwayan ang sa sitwasyon ni Derek. Sa'yo lang talaga mo, ambak sa pikas, murag bula na sa kagidribol-dribol ba?
0: Pero ako pa sa asawa ni Rina, kung bilyonaryo si Derek, okay na lang ng duha. Pero kung construction worker na kaya, duha pa, pagpuyo, dito na lang ka.
1: Mabahin pa.
0: Mabahin pa. Sas pa sila.
2: Atili.
0: Construction worker ka, duha mong asawa, mga kuyase.
2: Tudluan mo na yung paginabuhi si Rina, tudluan na yung paginabuhi si Ruby.
0: Para libre siya.
2: Tulog-tulog na lang si Atili.
1: Kuya.
0: Unsa bagi agay buhaton ni Derek? Parehasan ba na ito sa sulti ni Cap? Or of course, paminaw na ito ang gisulti ni Nova. Balik ka ba lamang sa Pigas Lawak?
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Marti Lola Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Balitapan siyempre ato sa mga YouTube and Facebook viewers from Roslyn Villanueva. Shout out sa akong mama nga si Mama Zenny nga wala agad mapakyas sa tanaw ninyo matag adlaw.
1: Hi, shout out to Crescente Yangson from Ginakot, Gindulman, Bohol.
0: Shout out to Jaime Maturan watching from Bayugan City. Nindot good inyong chemistry sa programa. Malingaw ko sa mga adlib ni Cap June.
1: From Arnold Beldad, shout out to nang loyal listeners gikan sa Quezon, Bukidnon.
0: Hi to Marlinda Rivalde from Grand China, Mantalungon, Dalaget, Cebu.
1: Maayong hapon, Ate Arlene watching from Carmen, Davao del Norte. Kada adlaw na agid ko'y bagong makatunang gikan sa inyong mga diskusyon from Cynthia Fuentes.
0: From Susan Magliente of Acabadbaran City, kanunay gid kong maghulat sa inyong live.
1: From Lee Honey Mabini, hello Ma'am Arlene, shout out din sa Oroqueta, San Vicente Bajo, Oroqueta City.
0: Shout out sa akong mga kauban nga pirming gadaladalag speaker. Makatanaw lang sa inyong live. Bisag-asag, aplastar baka pangita lang og kusog nga signal sa data from Teodoro Baclayon.
1: From Marlon Omania, shout out sa mga trabahante diri sa shop. Seryoso kayo silag sigig paminaw samtang nag-ayo og motor. Dili na hinungon manubag kung tawgon.
0: Ay Ate Arlene, shout out sa from Maramag uban sa akong kauban sa trabaho diri sa market, Vonnie Clefford Losada.
1: Hello po, watching all the way from Maasin City, Southern Leyte. Lahi ra gyud ang inyong tandem, makalingaw kayo paminaw samtang nagpahulay. From Jovelyn Alcantara.
0: Grabe kalingaw iyong programa. Labi na kung motingog na si Cap June, mabuhi gud ang dugo sa uban niya mga magkatawa or maglagot kada adlaw gyud minga nagahatang from Maisel Maturan. Ang uban ha, may blood daw si mga Cap. Relax, kalma.
2: Bitaw seryoso bitaw. Seryoso ko mo advice no sa mga girls nga gapaminaw karon.
1: Uh-huh.
2: Nga kanang ang na atong nakita diay na, sa atong survey, ang pinakalami day gapon ni Gugmaon labi na kanang ang mga babae sing kasakitan. Mm-hmm. Atong mga mekaniko.
1: Ah, ang sarama po ni mekaniko, day cap.
2: Kay, kung mawala, kung masakitan ka nga babae, kaya lang ka nila i-overhaul.
1: Halak.
0: Oh, di, ay, grabe.
1: Nagkano na ako natunan si Wukapoy.
2: Kaya lang nila i-repair, no? Mauna nga, girls, balag masakitan mo sa lalaki, basta mekaniko, anytime kaya mo nila i-repair.
1: At lumiagi, unsa to bang katong...
0: Kung gas boy,
1: yes, man, permanent full tank.
0: Kunya ko baker.
1: Mayo.
2: Mayo muromansa.
0: Mayo muhimas.
2: Mayo muromansa kay masang nang masa.
1: niya karon mekaniko na
0: mekaniko i-repair gyud.
2: Bisag unsa sakit imong magihan, kaya ra gid nila i-repair imong gibate.
1: Idol gigini si ka.
2: Girls ah.
0: Dejanops, so say final mo para kay Derek.
1: Again, I stand sa akong giyong kaganina, Derek, nga uli si mo asawa, no? Pili ay mong asawa. Kaya again, para nako, muni imong chance nga makapamawi ka sa panahon nga wala ka, especially sa imuhang mga anak. Kaya dili tanang mga bana nga nilayas kay makabalik pa sa asawa. So, dili ni siya, talagsao ni siya nga chance ba nga kana bitong mabawi ni mo imong mabayaran ang imong mga pagkulang diya sa imong pamilya. Tuod man naan si Ruby sa picture, di na gina siya mawala kay lagi na naman po mo yung anak ay umaabot niya anak pohon. So para nako kinalala ni mo pa sabdo na imong asawa nga tuod sa mga nahitabo naabot ka ani nga punto
0: nakasala
1: ka na imo siya ang yoon nga kanabitang muuli siya sa imo pero kinahanglan niyang dili talikuran si Ruby o ang inyong anak ay responsibilidad man to nimo. So naa naman na siya. So for sure siguro ka na imong asawa mo sabot ramang po na siya no kanang di ba po ka mabasol gun niya nga nangita po kaglain kay syempre lahi ramaning naakay kauban lolo. So biya kay mag-inusa

0: niyo po sa imuha nga kanang mubalik ka sa ilaha. So, kana si Ruby, for sure, masuko na siya sa imo, masakitan siya maayo.
1: Pero what's choice?
0: What's your choice? Kaya lagi minyo ka. And hatagan lang yun mo siya assurance ba nga. Bahalag mubalik ko sa kong asawa, pwede na ko kalimtan akong responsibilidad sa akong anak. Ana ra na siya ka, simple Derek. Sa kanuna ay kinain yung DJ Nova de Marites, ang maringnang bayan.
1: Sige, imo na. It's your turn, Cap June the Assis.
2: Actually, luoy kayo sa diri ko katong unaon.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa lang, pasigayuna na to, muli sa sayang asawa. Nya, kini si Ruby, mubalik na po pagka-entertainer. Di makaya sa usa ka lalaki nga higugma sa usa ka babae. Nga makita ang iyang hinigugma nga gipasapasahan sa uban.
1: Agoy.
0: Mubit ang suportaan niya.
2: Otherwise, kini si Rina, si tool down naman, good na yung mga igsoon. Balag dili sa makiguli kang Rina, klaro kaayo nga dili mag-entertainer. Mabuhi lang sila. Pwede niya nga.
1: Sa ito pa balibaran niya yung asawa.
2: Pero ang nakaidwa ka opsyon, Derek. Ang pinakauna ni mga opsyon, kini, from veterans kini. Ang pinakauna ni mga opsyon.
1: From mga veterans advice.
2: Oh, mo gani pinakauna nga move ni mo. Inegosiate ang duwa nga pwede nga i-accumulate ni mo sila duwa. Pinakauna gani mo
1: na. Musugot sila nga matulog sa pikas, matulog sa pikas.
0: Oh, tabo ka.
1: Butang ang guan, butang ang panyo.
2: Walay imposible kung testingan ni mo. Basin mo sugot ni ay. Kay na kay rason kang Rina nga tungod ani na hitabo. Siya ang nag amuma sa ako atong walang wala ko, hapit ako madisgrasya, hapit ako maligsa, hapit ako ni ambak kay nagi ko.
0: Grabe. Kay, grabe na
2: niyawa ko sa ato.
1: Grabe gid hapit ako maligsa, hapit ako may ambak.
2: Tadang diskarte buhata diyon. Di sempre baluoy si Rina. Pero dili sa baluoy. Oh, kira si Rina. Ato rapod ka kang Ruby.
1: Sa ato, pasta Rina, mahirap. Luuyo, day ni mo, no?
2: Di, ang, actually, pasalamat si Rina kang Ruby. Kaya kung wala si Ruby, wala na salbar ang iyang bana.
1: Ah, okay. Dapat mapasalamat siya kang
2: dapat
1: Ruby.
2: Dapat ipa-feel ni mo direk kang Rina, nga natay kabalas lang kang Ruby. Kung wala siya,
1: patay na ko,
2: wala na unta ko karon.
0: Kuyawan.
1: Niambak lang tako sa pultahan.
2: Pagkapunta po kang Ruby, istoryawan na po ni mo si Ruby, nga, asawa maguna ko to. Legally, minyo mi. Yeah, nakabutang sa balaan kasulatan. Yeah, maulag ina, dili pwede pagkabulago ni Ruby ang magtiayon.
1: Okay.
2: Mauna nga, kung mahimo lang, bayin-bayin nun talang ang oras. Kipasakitan man kung naisa mawala sa inyong dua.
1: Ay, anak. Nga, kuyawan.
2: Pinakabi-
1: so, muna isulti niya kag.
2: First of all.
1: Ang sayang asawa, mapakaluig siya. Hapit ako ni ambak, hapit ako na kuan. Patay na tako ron. Para nga, dawa to si Ruby. Oh. Pero pagkabot ang Ruby, ang yan discarte lahi na po.
2: Legal man good
0: me. Mungkin ibidin siya ma'am nga ang mga lalaki. Mangita, yung paagi aron kaloyan.
2: Okay na. Kung dili gito kasinabot ang dua, dili na lang ka kang Ruby. Kay lisod kayo nga makita ni mo si Ruby nagipasapasahan sa ubang lalaki. Sigurado ko bubutoy mong dugan sa kasakit. Pero dito kang Rina, balag, dili ni mo piliyon si Rina, situl daw naman sa dito. Mabuhi man niya.
0: Yung mo asawa, legal man
1: to. Legal man to.
0: Di, ang hindi, masamot nino siya makasala.
2: Maoman gani, na kung wala ni si Ruby, unsa na kayang kinabuhi karon?
0: Ako sa kabalo.
1: Utang kabubuton po dito niya.
2: Dapat lang, kita nga mga lalaki, dili kita mo talikod sa utang kabubuton na to. Kung wala si Ruby, unsa kayo mong kahimutan karon Derek.
1: Ba? Hala no?
2: Sa Gyapon, gini si Kuya Kapulod, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule,

0: Idol, dako gira ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cavioid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sa akong banang isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Mo De Genova and of course Cap June, thank you so much sa ibong bulawanon nga mga tambak. And of course Derek, may hapon nga na kanimo. Kinala ko masulti. Tanggap ka sa imong asawa o sa imong igsuon o of course sa imong mga anak. Sila man ang imong legal nga pamilya o nanginahanglan sa imong presensya. Balik sa imong pamilya. Kay mo kani sakto. Then of course sultihan nimo sa tinuod ang imong kapikas nga nakasala ka. Sa diyang nasalikway ka sa mga igsuon. Of course, nakinahanglan ka makauban ni Abot si Ruby. Pasabtay mga pikas nga kinahanglan ni mong suportahan. Apan, kinahanglan po ni mong prangkahan si Ruby nga nabuhat ni mo to kay nasalikway ka sa pamilya sa mong kapikas. Apan, this time, gusto ni mong i-correct ang mali. And, tabangi. Si Ruby nga mabuhi ang inyong mga anak. Sakto po itong dunay punto gamay sikap nga. Basi pwede matagaan ni mo gamay nga kapital nga makanegosyo siya ginagmay bisag tinda-tinda na lang. By that, mabuhi niya iyang pamilya sa minataro nga paagi. Kinahanglan ni mo mapasabot both sides. Kaya ron nga, maangko ni mo ang imong gusto nga makauban ni mo ang imuhang pamilya, ang imong mga anak, ang imong nang gihandom sa dugay panahon. O syempre, di po di mo mapasagnan inyong anak ni Ruby. Tuwod kayo masugot ka sa dili, imo obligasyon nga tabangan siya. Kaya kumoto na on Derek, sa imo hagi nagikan ang problema, kuwa ka magpadala sa imong mga matawag tampangandoy nga mokalit og kadato nga mangalot og bulawan, asensya na, di unta mayon ani imong kinabuhi. Thank you so much. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Day and that, nga nung masulubon mang kanang naong ni mo?
11: Naluoy mango ko ni Lolo Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayom ah. May taas pag yan ang yung blood sugar.
10: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
14: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro.
17: Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3. Tunay, natural, at original.
31: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
32: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
32: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
32: Say yes to GlucoPro.
17: Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
33: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
35: Oras mga kasama, alas 10:42.
34: Straight to the point.
35: Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ug gapon si Radyo Man Buin Alguno ning adla makasama karon nga Huwebes. Kumusta ato mga sukin ting Guminaw samtang nagkalaom na ang kagabhion. Olya 9 karon. Salamat Lord, nilabang na ta og usa ka semana ning buwan sa Hulyo. Pagdag ko malita makasama tong sundan karon gabhion ha. subay ng mga klase sa ato ang mga tunghaan din sa sugbog isuspinso. Sukar gaganihang buntag. Tumikan na kasama sa pagbuto sa Vulcan Canlaon dito sa Negros Island. May mga local government units nga may deklarar nga dili pa safe para sa mga bata nga mag face to face o klase o mga adlaw. Hindi mo na P-Box, posible nga mula na at panigipila ka mga adlaw ang ash holes. Mas apektado ang Southern Cebu. Naganihang buntag kasama Jerome na hibong ko. Makadigi ka ng lupa ni mga brown kayong abo. Napakahay naggabas. O di ay, tungod to sa abo gikan sa pagbuto sa Vulcan Canlaon dito sa Negros Island. Ang ato ang Department of Health ni Pahimang no, magsulong taong face mask. Kumikan ka risiko sa panglawas kung maghanggap tanining abo. Nagikan magkasama sa Vulcan Canlaon. Samtang ang bagyong Inday, malayon usama kasama karon nga naka-epekto dito sa Batanes. Doon, hindi na kayo tanto nga kusog. Ato, naka-experience na mga ginagmay lang ang mga pag-uwan-uwan. Bagot magkasama sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Pagkatagugang analisis magkasama karong taon-taon. Ilaman mga nangahitabo ng mga krimen diris ato. Ato kining hatagan o pagtagad mga kasama. Ang report sa ato ang mga radyuman. Ato usap ni kabati ninyo karong taon-taon. Kumusta naman kamo ning adlaw nga Huwebes? Sa patapos ang semana, no? Yan ata sa Hulyo 9 o bang adlaw Hulyo 10. Pagkapaspas magkasama sa ato ang panahon. Kaganihang buntag, ubay-ubay nga mga klase diri sa sugbo ang gipang suspinso tungod kay apektado ta sa ash falls. Gumikan sa pagbuto sa Vulcan Canlaon dito sa Negros Island. Ang nagkadaiya nga mga local government units daling ni suspenso sa mga klase. O kaganihang buntag 24 ka mga local government units ang ni suspenso dayon sa face to face nga klase. O ni warning ngadto sa mga residente nga dili una maggawas-gawas. Tabag di maggawas-gawas. Nga ang tao gani nga ganahan mo gawas, mugawas mong gina. Sa talamingon ta ninyo, ha? Gikap po na ta itong COVID, oy. Labi na ako, mahinong danon kayo sa to panginabuhi, maahat kayo tagawas. Kung dili kayo mahinong danon nga mugawas mo, anhala mo puyos balay. Oh. Unya, maoraman gihapon. O ang ato ang balay, open. Musuod man gihapon ng abog diris ato. Pero mabintaha na lang. Ang tambag sa ato ang mga local government units, apel na ang ato ang Department of Health nga magsulob ta o face mask. Pura na po ta ng mga ninja. Balik na pong ato ang now nga mura o mga ninja panahos COVID. Oh. Ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinanguluhan ni Dennis Pastor, ni Pebao nga ang ash fall gika-report dito sa Toledo City, sa Balamban, Pinamungahan, ug Aluginsan. Diris ato agyong na obserbahan ang mga abog. Ang PVOX niingon nga dunay moderately explosive eruption sa Mount Canlaon, alas city imidya kaganihang buntag. Unya ang iyahang abo, ang iyahabang paglabok-labok sa abo, nilupan ni mga duha ngadto sa 3 kilometros. Unya natural dunay hangin naabot kay diri sa ato. Ang mga local government units sa kabahin sa nisuspenso sa face-to-face nga klase mao ang siyudad sa Sugbo, ang Toledo, ang Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, Naga, Karkar, ang mga lungsod sa Balamban, Mindanao, Pinamungahan, Consolacion, Alugansan, Cordova, Liloan, Asturias, Compostela, San Fernando, Santa Fe, Tabuilan, apilin Tabuilan no, Runda, Barili, Dumanhog, Argao ug ang Carmin. So dunay pipila ka mga area dahil sa north sa kuansad Northern Cebu ang apektado ani. Ang Provincial Health Office pinagi sila hang hiping nga si Sheila Fascio ni Pebao nga ang mga pagsuspenso sa klase dako kayo og matabang aron maluwas ang ato ang mga bata. Kay ang ato ang mga bata labi na dunay mga sakit-sakit daan sa lawas, risgo kayo og ma-expose nga to sa gawas. Ang mga provincial hospitals nga naglangkob sa Balamban, Pinamungahan, Barili ug Karkar City nakaalerto usab alang sa posible nga mga sakit nga motumaw gumikan ani mga abo nga gikan sa bulkan kanlaon. Oh. Nitambag si Fasyol sa mga residente nga og mahimo di magawas-gawas ilhang balay. Ang Cebu Provincial Government nagsugo na usab og distribute og mga N95 mask ngadto sa apektado nga mga area. Dunay 500 ka mga mask gidistribute ngadto sa Toledo City og sa Balamban, unya 6,000 ang idugang nga i-distribute ngadto sa nagkadaiya nga mga local government units. Nigahin ang probinsya sa Sugbo og 2.2 million para sa face mask. Og doon na sila emergency purchase kay dinalian man eh og mang adlawa. Si Pastor ni Pebao nga ang kining ashfall posibleng mulanat pa ni kipila ka mga adlaw busa kinahanglan nga magbinapingon ta o niya ang kinirabang mga abog panahon nga dunay basa o mga pag-uwan-uwan makapabugat kinis ato ang atop. So giawhag ni pastor ang mga residente nga dili pud magkumpiyansa og manglimpyo kini og abo sa ilahang panimay. Ang Provincial Agriculture Office pinagis lang hepe nga si Roldan Sarahina niingon nga wa man hinooy mga padanum ang ilahang matikdan nga na damage. Asa pa karon wala pa. Wa ta kahibaw sa maabot ng mga adlaw. Samtang ang Department of Education, Region 7, pinagi sila ang Regional Information Officer nga si Amarilis Villarmia ni pahibaw nga ang mga eskwelahan magpadayon ang klase pero mangita sila og mga alternatives. Abalik na po nis online unya, no? Dili lang una ang face-to-face kay risgo mong gitinood kayo sa ato ang mga bata og ato ang silang i-expose nga ito sa gawas. Gawas sa mga bata ang mga tighaton sab. Peligro sa mga ilhang panglawas. Nganong ato maging aton? Mas mahinungdanon ang panglawas sa ato ang kabataan sa pagkakaron. So maon yung mga kasama ang update sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. So magmainampingon ta tungod kay dingon ang Facebook, posible nga di pa ni madali ang na-experience na to nga ash falls. Sa tikas bahin, update sa bagyong si Inday, ang apektado ang Batanes area. Doon ang mga lugar dito, gipaubos og signal number 2. Tungod kay kusog-kusog mga kasama ang hangin. Hinoon, dili na yun yung mga kusog kayo. Kung maghisgo ta o politika, maura gihapon. Ang madunggan ako diha sa gawas ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya kadtong usa sa mga abogado sa prosecution panel nga si Attorney Virgil Amando Ligutan. Ang iya habang argumento nga ang photocopy pwedeng i-consider as original copy sa ako nang giingon kana na ang istorya ha, legal term kana. Oh. Termino kana sa balaod. Tungod kay under the 2019 revised rules on evidence. Sa ato aning rules of court, ang kanang photocopy kunwa gani original copy, pwede ka nang i-consider nga original document. Oh, under the so-called original document rule. Ito kitawag mani og best evidence rule sa remedial law. Karon under 2019 revised rules on evidence, gitawag og original document rule. So, kana naa, nakahatag ka nagkalibog sabi sa katawhan kung pwede ba tinuod nga ang photocopy ilhon nga original. Kana lagi naa, dili na ordinaryo nga term. That refers to a legal term whether or not ang ebidensya magamit ba kini ngadto sa korte. Oh. Kaduna may mga ebidensya nga dili pwede nga gamiton nga tus korte. But sa actual practice, ang una gyud nga i-presente ana ang original copy. Mao ra trabaho sa prosecution. Og di lang sa prosecution, apil na ang sa defense panel. Nga nawa man tinuod magkaandamdaan og original copy. Ang pagribat ana in the absence of original copy, unya ang photocopy ra mo ay na-present, well, dila na to hilabtan ang mga arguments sa defense panel. Pwede ka nang iribat nga, yes, while under the 2019 revised rules on evidence, the photocopy is considered as an original document, however, og naa ang original, kinahanglan ka nang i-produce. Pwede lang nang photocopy og wa nagyo mahika pa ang party pag-present nga to skurti. So para nako ang kinini ang original copy sa gipangayo or sa gi-present sa prosecution ngadto sa impeachment court, kinahanglan gini nilang i-present. No, kay kusukusuhon magini og question sa defense panel. Bisan pag maingon ka sa Jerome nga ang photocopy is an original document. Yes, tinuod man na. But maglalis ang mga abogado ana. O, original document magana. Asa ding original? Nganong di man ninyo ma-present ang original? Pwede na ninyong i-present ang photocopy kung di na ninyo makuha ang original. Nga sa inyo habang paningkamot, bisan pa man sa inyo hang paningkamot, di na ninyo makitaan pa ang original. Sama panalitan kasama Jerome. Maghisgot taog ebidensya, ha? Maghisgot tag ebidensya. Karon ang titulo dili na nabasta-basta rong i-issue sa registry of deeds. Naa hinuoy gitawag og electronic copy. But stricto ang registry of deeds pag-issue karon og title bisan mga electronic copy. Panalitan, mawagtang ang titulo. Ang iyahabang original nga copy ba? Nawagtang. Kay gianod sa bagyo. Oh, gianod sa flood control. Unya dunay pending case ngadto sa korte. pwede ba na nga gamiton sa pananglitan kihanti ang photocopy sa title? Ha? Pwede ba nang ilhon nga original document? Yes, pwede ka nang ilhon in the absence of the original document. But, kinahanglan i-establish sa abogado nga tuskurte nga your honor please. Bisan pa man sa amu ang paningkamot. Bisan pa man sa amu ang paninguha nga makaproduce og original, kiniragit ang amu ang ma-present ang photocopy kay gianod naman sa baha tungod sa blood control. Oh. No. Well, ato pasagdahan ang prosecution. Di ko manghilabot ana kay laham ng jury. Sakto na nga muingon nga ang photocopy is an original document. Yes! But before presenting the photocopy, you should first establish nga nung wa man kakapresent sa original. Nga nung man. Kay ang unag yung tanawon nga tuskurte, ang original man yun. Pero di tamang hilabot, anak. Kabahin ka na sa trabaho sa prosecution panel. O niya, ang mahibaw pag-argue niya na mauna ang defense panel. Akong balikan, kagahapon kay class man to kagahapon sa unang hugna sa isyu sa impeachment, kalabot man to sa threats nga sumapa naluwatan ni Vice President Sara Duterte batok ni President Bongbong Marcos Jr. Dunay punto ay si Senador Rubén Padilla. Oh, dunay point si Senador Rubén Padilla. Sa ako nang giingon, dili man ato tandugon ang merit sa kaso ani. Kaya atong pasagdahan ang prosecution o ang defense panel nga mag-argue nga to sa impeachment court. Ngano dunay point yun tong pangutana ni Rubén Padilla? Tinuod man, sakto ba yato? Nakaproduce ka man ni ining maong nga video. Asa man ang original nga video? Ha? O kinsa may unang nakaproduce ni ining maong nga video? Ngano? Ang tubag sa taga-NBI, katong ilahang witness nga si Kalilong, kadto konong maonga video sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte na trending kadto, na viral na kadto, gipost na to sa nagkadaiya nga mga accounts. So ilahang gigrab, moto ilang gigamit, ilang girecord. Asa na yung original adto? Expert maghamo din ha sa National Bureau of Investigation. Asa di ang original copy? Ha? Dunay point, oy. Dunay sense. Si Senador Rubén Padilla siyang pangutana. Oh. Og. Kabantay mo sa pinangutanaan ni Senador Erwin Tulfo. Pinangutanaan nila ni Senador Bam Aquino. Ni Rafi Tulfo, ni Ping Lacson, ni Meg Subiri, ni Win Gatchalian. Kabantayan mo sila pinangutanaan? Ilang gilid ang witness pag-establish nga siya expert gyud sa iyang field. Oh. Kadto bang pangutana nga, duna ba kay mga trainings? Ay muha mga certifications, kana na pag-establish man na nga competent yun siya nga pagka-testigo, nga makamao siya o maghisgot o investigation sa nigawas nga video sa suma pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Oh. Pero sa habig na sa minority black, kabantay mo sila pinangutanaan, gusto nilang gubon ang kredibilidad sa testigo. O gusto nilang gubon nga dili credible ang video kay wa na establish ang sakto nga source. Kinahanglan na eh. So kini ni alagi sa mga pinangutan-an sa ato ang mga senator judges, magkailan ang tadaan, asa man sila pusta. No? May ilan na daan. Pero ang tinuod lagi nga mga judges, kita man nga katawhang Pilipino. Doon ay pamahayag ani. Doon ay pamahayag mga kasama sa usa ka magbabalaod kalabot mga kasama aning kabug-aton sa ebidensya nga gikinahanglan sa impeachment trial. Oh. Unsa may gitawag og quantum of proof sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unsa man kini? Kini gitawag og quantum of proof or quantum of evidence. Ang kabug-aton ba sa mga ebidensya? Ha? Unsa may basihan sa tua mga senator judges pagtimbang-timbang angay ba o dili nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Suba sa mga opinion, ang kinigong impeachment trial, dili kini siya dili ba ni siya criminal trial? Oh. Ha? Dili siya criminal trial, dili siya criminal case. Usa kini ka sui generis. Sabot ipasabot. One of its kind. Lahi ni. Matod pang sa usa ka house prosecutor. Ha? Ang kongresista dito sa Batangas Sikan District, si Jinky Luistro. Oh. Sumapang kongresista Jinky Luistro nga ang quantum of proof or ang kabug-aton sa ebidensya nga ang tan-aon sa impeachment dili sama sa criminal case nga proof beyond reasonable doubt. Kaya ang mga kaso god, doon na siya mga timbangan sa mga ebidensya, panalitan sa criminal case, proof beyond reasonable doubt. Sa civil nga kaso, preponderance of evidence. Oh. Sa mga administrative nga kaso, substantial evidence. But sa impeachment, dili detalyado og unsa may quantum of proof or unsa man ang kabug-aton sa mga ebidensya nga kinahanglan. Tuon kay gawas nga kini legal process, usa sab ni ka gitawag og political process. Magdepende ginis atua mga senador og unsa ilang pananaw sa mga ebidensya, kana og mutan-aw pa sila sa ebidensya. Kana og ang mga ebidensya mao gi ilahang basihan og dili ang ilahan ng giandamdaang hukom pinasikan sa diktar sa ilahang partido. Oh. But sa ako anang giingon kagabi iwa matiwas ato ang gamay analysis kasama ni Jerome. Remember, di po sa yun, oy, sa prosecution, aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte. But ang gikinhanglan para dili makonbikto si Vice President Sara Duterte, magkahiusa ang minority. Gikinahanglan man ang 16 jud kabuto sa mga senator judges aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Pero sa habig sa minority, ang ilahang gikinhanglan kasama ang Jerome, siyam ra. Oo, siyam ra. Unya, tanaw nako, murag kayahon ng siyam. Oo. Makuha nila ng siyam? Aron i-absilto si Vice President Sara Duterte, wala. Tiyabaw-tiyabaw ang prosecution ani. Oo. Basta magka-unite ang minority black. Apil malagis ihap na ang wanted nga si Bato. Uno, ang napriso si, nga si Jinggoy. Dos, ang napriso nga bag-o si Marcolita. Tres, mag-ihap na ha. Kamot magsiyam. Ruben Padilla, cuatro. Oh. Bongo, cinco. Alan Peter Caetano, sais. Pia Caetano, pito. Ayay. Duha na lang ang kuwang. Unyag mo takilid ang magsuong bilyar. Wa na. Tikalbong ng prosecution, anak. Basta magka-unite lang ang minority black. Magkayusa ba silang ato ag yuning i-absilto ha? Oo. Kaya bahala lang liyato sila si Escudero o si Joel Villanueva. Ang ato na lang mission ani nga makaabot ang siyam. Makaabot lang siyam. Di gyud ni. Mulampos ang impeachment. Bisan paghumnon ang impeachment trial, unya doon na naibutuhay o di kaabot o 16 ka mga senador ang muuyon para ikonbikto ang Vice President, dismiss ang kaso. So ang ikinhanglan ron sa minority black, hinugtanay na sila sa bakos ron. Unya, pito na manidaan ang klaro sa minority nga klaro gid ba, kaya maapil lang itong ihap tong tulo. Jinggoy, Bato, o si Marcolita. So, kanang mga nahabilin, muna na mo-argue din ha, pang impact ng ilahasab ng tos mga tao o sa uba, ilaha mga kauban ng mga senador. Makuha nilang siya, wa na. Sure nang dismiss. Oh. Makuha nila ng siyam, sure ng dismiss. Apan karon ang klaro, Tracy man. Tracy, da sa ilahang presiding officer nga si Chis Escudero. Oh. Alisunon pa, makabutar ba na si Chis Escudero? But, og, makabutar, Tracy. Og dili, makabutar. Dusira, so kinahalan mag-convincer sila minority o upat. Uy, diri mo, tipon. Tipon mo din na mo. Kay, na. Ay, kabalaka. Daghan pa rin malita. Unya, sa sunod simana, ang ilahang uting kayon, mao naman ang suma pa mga hidden bank accounts ni Vice President Sara Duterte. O suma pa sa prosecution, mupresent silang ebidensya sa hitman. Kinsa makarutong hitman ko no? Ha? Ilang ipresent kasama Jerome nga dunay hitman. Kinsa man yung hitman na di ay. Ha? Nga sumapas sugo na ini
0: Vice President Sara Duterte nga ugusay metabo na ko ha patya na si BBM.
1: Pastilan, no? Unya, wala gina. Ang ako ang analysis kagabi eh, medyo na tinood-tinood. Kay karon, lalain yung mga abogado nila kasama ni Jerome. Unya, ang prosecution panel, ha? Reserved na nila si Attorney Lorna Kapunan. Wa pa na naka-enter o entry of appearance si Attorney Lorna Kapunan. Oh. Now, doon ay mga opinion sa prosecution nga ilahang pasumpinahan si Vice President Sara Duterte aron maobligar og atubang sa impeachment trial og i-consider siya as hostile witness. O sa may buot ipasabot ang hostile witness? To simplify ba? Kanungog mag-hostile witness, dili ba siya willing ba nga mo testigo, but maglisuna siya og balibad kon manuanas korte nga oy atubang dere. Kagikinahanglan kang muhatag sa imuhang pamahayag. Mao nang gitawag og hostile witness. Oh. Naabas konstitusyon na. Nga kinahanglan pa atubangon gyud ang atuang vice president. Ang impeachable official kinahanglan mo atubang gyud panahon sa impeachment trial. Ha? Naaba na. Tingali hinuog ba mo ang atuang prosecution panel ana. Og masobrahan na po sila ka gigil ba? No? Og masobrahan na kagigil ang atuang prosecution panel basin og i-condemn ka mo sa public opinion. Hataga po na itong respeto eh. Ang ikaduhang nga pinakataas nga leader sa atuang nasod. Oh, dili siya ordinary nga official. Unya, inyong i-consider nga hostile witness, murag. Di na po na mao. The fact nga ang atuang vice president ni padagyon sa iyang answer ngadto sa Senate Impeachment Court og ni deny nga siya sad-an sa mga kaso ang ipasangil batok niya. Ni-submit ang atuang vice president sa jurisdiction sa atuang Senate Impeachment Court. Sakto man itong iyahang abogada ni Vice President Sara Duterte nga, oh, ngano kinahanglan pa man nga personal gyud nga mo deklarar ang atoang vice president nga siya not guilty. Enough na to nga naka-answer siya nga siya waisa. Enough na nga iyahang mga abogado mao mo represent niya nga to sa Senate Impeachment Court. Pag plea nga not guilty ang atoang vice president. Murag na sobrahan sad. Ayaw ninyo pala biikay na. Remember nga kinini adili ni siya ordinary nga trial. Oh. Mahinong danon ang impact ni ini ngadto sa mga tao. Unya, do not underestimate sa mga taxpayers. Bisan mga way sapatos, di na to i-underestimate. Bisan wa na katunob o kindergarten, di na to ma-underestimate. O kursa may ilahang huna-huna. Samtang nagmonitor sa impeachment trial batok sa vice president. How much more ato mga dunay edukasyon? Kadaghan mang mga retired justices, mga retired judges, mga abogado, mga fiscal,
0: mga law professors, mga law students nga nagmonitor ani. Wa kani masobrahira kining ilahang plano sa prosecution. Nga ilahang yung athon og paatubang si Vice President Sara Duterte ngadto sa Senate Impeachment Court armutambong og trial unya i-consider nga hostile witness, dili ka sobra ra kayo. Basi masobrahan ra pod. Ay palabiin sab ninyo kay masobrahan pod og maayo murag dili na pod na maayo da. Ako agyon ko nilaban aning Vice President Sara Duterte. Ako gibalik-balik ra ko di gyud ko DDS. But igo ra gyud ko nagmonitor og unsa may mga kalihukan ron labi na sa nagpadayon nga impeachment trial para na ako lang as ordinaryo nga magbubuhis. Bisan pa man niini mga pasangil nga garapalan kaayo. But muhatag po ta og courtesy oy sa ato ang Vice President. Ang Vice President nato ang gipaubos karon og trial. Unya inyuhang ipadeklarar nga hostile witness? Huwata ninyo nga ang defense maoy mo present ni Vice President Sara Duterte as witness. O aron doon na mo'y opportunity pag cross-examine ni Vice President Sara Duterte. Ayaw pala bigdali. Ha? Na, kalaki lang mo, ana. Magdali mo. Ang public opinion mo'y mukundim ninyo o masobrahan na po't magmaayo. Oh, now, muna akong giingon. Kanagkadaya nga mga issues maroon kasamang Jerome, kadaghamang mga issues sa articles of impeachment, issues sa threats, pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, kining issues iya mga confidential funds, so and so, ginam-anam na nila ron o paggawas ang ilahang mga abogado. Sa habig sa prosecution, una man itong ipagawas. Natural, naana naman taan eh, ni Jerby Luistro. Nangunag yung comment sa mga tao, uy, naunsa man na. Oh, ha? Naunsa na guna, mauna na, ha? Naglaway-laway na man na. Ang sunod, sa habig sa prosecution, kadto si Attorney Virgil Amando Ligutan, nga daghang kay ni pakpak po niya. Ha? Kay maayo para buyag, maayo masagyod, no? Maayo eh, ang performance ni Attorney Amando Virgil Ligutan, but ibaw tas mga netizens, ingon na yung mga netizens ay, so, unsa naman yung tao ni mga abogados prosecution, oy? Ang una, naglaway. Ang ikaduha, gisip-on. Well, well, kala na, personal naman kayo na, no? Di lang na ito na hilabtan di handapita. Oh, kay di baya sa dalim, bisan kamot tingali, pabarugon nga to, ha? Malagsipun kahamay atong dangatan, basin o hubakon hinuunta.

0: Atong yung natag-anan, gailaning anaman o paggawas ang kining ilahang mga naas line up na daan ng mga abogado. Ha? Ugmanok pa ni kasamang Jerome. Ugbantam gani, parisan sag bantam. Ningon ang prosecution panel at tangin ninyo ang bagyong Lorna. Oh, ila gideng ipresent. Ila gideng gamiton. Si Attorney Lorna Kapunan, mao ni pangandaman sab sa defense. Kinsa may ilahang iparang ni Attorney Lorna Kapunan? Para nako, ang ngayon kayong iparang ni Attorney Lorna Kapunan, unya, litigation lawyer sa ba? Dahil naghang kaya mga abogado nga mga mayo. But, uwa na mabain po sa litigation, lahat naman good, no? Bisan unsa nga trabaho, uwa na ka magsigi og trabaho, ana, mubahar man yun ka. Posible nga ang iparang ni Parnako, no, ang og sahabik sa defense panel, ang uparang ni Attorney Lorna Kapunan kana si Attorney Ferdinand Topacio. O kay litigation lawyer yun. Niya abogado masamna sa pamilyang Duterte. O. Tanaw lang na to na. Unsay mga plano paron sa defense panel. Ha? Kay pang-impact kayo managining impeachment trial. Kinahalan na ay impact ba? Dili lang kay ebidensya. Kinahalan, doon ay impact ng tos mga tao. Oh. Uy. Kuya, wag abogado sa prosecution. Si Attorney Lorna Kapunan man. Oh. Igawas ng Attorney Ferdinand Topacio. O, kini. Kumpati yun eh. Oh. O niya. O si Duke noon na po. Ngita na pong defense panel ni kinsa may ato iparang ni Duke, no? Ha? Mangita sila o mga professor sa College of Law nga ilado sab. Na mo iparang ni Duke, no? Okay, mura na mahino onig sports. Ay. Kini impeachment trial. Mamaog yung sports kasama, Jerome, no? Mura pang nagtanaw, derby. Alas 11:25, mga kasama, ako minaon nyo ha, mga messages karoon na taon. Nabatay mga commercials diha. Okay, commercials at nagkadiyot ha.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Agoy, nabughat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Agoy, nabughat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age

0: Negundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo Ella Gundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, balat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Palingo!

0: pagpulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex and generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Segundo ella, Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras mga kasama, alas 11.35. Okay, ito i-checko na ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Pinaon mga kasama ang pag-asa magtan. May bawat taon sa maghintag sa tuwang panahon ron. Ay asa naman ipaingon ang bagyong si Inday. Ano na ba ni mo gawas? Kung sa paipikto ni ini sa ato, adri sa

0: kasamaktan. Kasama ang pag-asa. Pag-asa, mayang gabi.
1: Yes, mayang gabi, sir. Mayang gabi sa itong tingpaminaw. And mo kito itong latest weather update karong gabi una. And sa kasamtangan, ang update kabahin sa bagyo nga itong ginamonitor, si Typhoon Inday na akini siya sa may 740 kilometers silangan sa Kalayan, Cagayan. Andun ay maximum sustained winds nga 155 kilometers per hour doon sa sentro and gastinas kumabot og 190 kilometers per hour. Nagaliho kini pa north-northwestward sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. And sa kasamtangan, andun ay mag-iisang signal number 1 dito sa may extreme northern Luzon and lakip na sab dito sa may pila ka portion sa Katanduanes. Signal number 2 sab dito sa may Batanes ug sa may Babuyan Islands. And sa wala kini siya direct effect diri sa Kabisayaan, mamakasin natin kita o punagsang panganon nga tapos nagpumo na kalangitan nga doon na tayo sa ni mga localized thunderstorms dala sa Habaga. And sa tunghangin o kalagatan, hinay nga sa kasarangan na hangin sa mga pasalabi, ang kadagatan malinaw nga sa kasarangan ang pagbalon. And sa itong kalagatan din sa Sugbo na akin ipaghunas alas 10.45 sa kagabion and mutawag minilisize doon sa kumuntagon ugma. And ang adlaw mo silang balik alas 5.21 ugma adlaw. Mukha itong latest weather update and kinisi anadumdum mayong gabi.
0: Salamat kayo, Madam Ana.
1: Spencer.
0: Marami man kasama si Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Okay, oras alas 11:38 mga kasama. Okay? Okay. Shout out nga to kang Linda Masong Lago sa happy birthday, Victor Abilia Ugma. Oh, happy birthday na. Si Tis Barliso Caballero Tess. Okay. Len Balijo. Lucel Pilongo. Okay. Si Sylvia Reformado. Feel good evening. Okay. Si Lisa Laom Paupausal. Rune Ponsica Hinralao. Okay, thank you. Tayo na sa tuwang panaguban karon. Si Merjan Lugrunio. Okay. Oras mga kasama, alas 11:39 na. O niya, gumikan aning hulga mga kasama gyud sa Bulkan Kanlaon. Ang ato ang mga bata ani ugmang adlawa. Atong atimanon, o niya hinoon, naghan ng mga local government units ang may deklarar nga why face-to-face nga klase. Bita tinuon sab. Kung doon ay mga katalagman, kinahanglan gyud nga ang ato ang local government units alerto dayon sa pag-safety sa ato ang kabataan. Now, ang ato ang Department of Education o DepEd, kay sila man ang gitugyanan sa atong gobyerno para dili masakripisyo ang edukasyon sa mga bata. Ila na po ning pamaagi, sila na mao'y mahibaw diha. Unsay ilahang mga angayang buhaton, nga bisan pa man o guway face-to-face nga klase, magpadayon ang kalidad nga edukasyon para sa mga bata. Ato ano may nasuwayan panahon sa COVID-19. Kini ang gitawag o mga online class. O niya posible taon-taon pa kuno ni. Ang mga ash falls nga ato ang masinati diri sa Sugbo. So lipay po rin o mga bata ani karon nga online. Oo. Ang importante ani ang estrikto sab nga monitoring sa ato mga maestra o mga maestro nya ato asad nga mga maestra o mga maestro at least di na sila maka moadto sa eskwelahan anhat lang sila sa balay para sila hang online class kay di man tinuod maayo nga ang ato ang mga bata aron irisgo nato sa pollution kay ang kinibayang mga abog gikas bulkan dako kani og kadaot sa ato ang panglawas. Labi na to mga dunay sakit sa baga o kanto mga hubakon o kanto nalirabitang ubhon o dunay mga gimu na daan sa panglawas ay ginmog kumpiyansa o gawas-gawas karong panahona. Tungod ba kasama ning epekto sa pagbuto sa bulkan kanlaon? Ang kanila ang bulkan kanlaon kasama ang Jerome, no? Iyag yung gi-occupy ba? Ang portion o sa kaportion anay sa Negros Oriental. Ang o sa kaportion sa Negros Occidental. Unya, tao-tao naman yung mga hulga sa pagbuto sa bulkan kanlaon, karon kusog-kusog na yung butuha kay naabot ko diris ato ang mga abo. So, kanto mga dool sa mga residente sa bulkan kanlaon, angay po itong isipte sila dito. Ha? So, kabahin kinis ato ang mga katalagman karon na mga bagyo na ay pagbutos bulkan, unya bubintaha gani, no? Kay ang super typhoon nga si Inday, wa kayo nakalabok-labok diris ato. Dito na napita sa may extreme northern Luzon. Kusog-kusog yun nga bagyo kay ang ubangon ng mga area, gipaubos sa pag-asa og signal number 2. Kita sa ato, naka-experience ta og mga pag-uan-uan tungod sa hangin nga habagat. Okay. So, mauni ang update mga kasama ron sa mga natural disasters nga angay natong pangandaman kay labi na ang ato ang mga bata, ato ang mga elderly, kanto ba mga senior citizens. Ayaw mo kumpiyansa o gawas-gawas. Kaganiha. Dahil buong nagiging ko nga, naunsam rin ako ang motorsiklo. Na kuan man na daghan kay abog abi na kog duna bay mga nagabas unya ang karabitag abog sa ginabas ni Alibuag pagtan-a pa na kos gawas uy nag brown brown man mao dayto epekto to sa ash falls nga ato ang na-experience kaganihang buntag. Pagkahapon-hapon na, medyo ni lurang-lurang nagyutay ang mga abog nga ato ang na matikdan. Batili lang kita magkumpiyansa, no? Ikagabi eh. Huwag man takibaw, kaya di man na maklaro kayong abog kung ikagabi eh. Unyang ako sa kena ng akong iparking. Bisan pag nag-un-uan to kaniyot, nagkalalapo ko eh. Nagkalapo kong mayo. Kay ang kato mga abo di ay, unya, nga namilit-pilit, nabasa sa uwan, anilapok-lapok yun. Ha? Tanawa kanang makita sa video, kanang mga panganod nga nag-brown-brown, nag-puting ituma, brown, mga gray. Gikan kada sa bulkan kanlaon. Mone risgo kayo. Now, balik na punta og face mask ani. Mone tambag sa ato ang Department of Health. Awagi tayo lang mahimog yun. Gawas sa pag-cooperate sa ato ang mga otoridad, kayo di tayo mag-cooperate. Ang ato ang masabi ng panglawas, mao'y mamiligro. Akin na niagin noon kasamang Jerome, dili na ginip fake. Di sama sa panahos COVID-19, nga dunay tinuo, dunay fake. Katong panahos COVID, dunay to'y piki, aduna sa to'y tinuod. Ang pagsugod ato, tinuod-tinuod pa, nagkanugay. Hibuong malangta nga, usa man eh, mapandol ka, magaras ka, igabotin mo si CMC, COVID na. Magsakay ka og jeep, kinahanglan, di yun ka mo igham. Kaya mo igham gani ka, awa na. Og i-report ka, COVID na ka. iha bitaw atong panahon sa COVID oy. Oh, unya dunay mga balay nga ang atop na puno gis abog. Oh. Kat labi na tong mga dugol kay nga mga balay. Ang ilahang mga atop ba na nga puno gis abog unya katong mga duol dito sa bulkan Canlaon. Maoy lisod kay tanan di nagud hapit makita andan. Tungod sa mga abog kasama Jerome. Oh, ya risgo kay mag-drive kag sakinan kay di nahapit makita ang daan unya ang imuhang palalitan ron kanana ang sirado ginang imo sakinan. Usa man imo pag-drive pa na kun ang samin sa imo sakinan tabunan nag mga abog. Bumita pag ani og magmotor ka. Pero risgo sab kay og magmotor ka kay busuod na si imuhang ilong ang og mata ang abog. O magsakinan pun ka, tabunan sa limuhang samin sa abog. Ha? Pagkapaita, no? Muli kabahin sa ato ang natural disaster karon niya. Dito ganis General Santos City. Tua dito ato ang mga radyuman, pinanguluhan ni Atty. Rupil Fernandez Banyok. Kanag-distribute dito sila sa mga donations ng inyuhang gipadadri. Pagani hingpit sila naka-recover. Karon lain na po ning katalagman mga kasama na experience na to. Dili nilinog, but di po ta magkumpiyansa ani. Kaya ang kana mga abog gikan sa bulkan Canlaon, mada kana sa hangin, niya mo spread kasama ang Jerome sa nagkadaiya mga lugar. Ha? Mauna kita diri sa Sugbo. Niya kita sa risk level karon. Oh, tanawan ang inyo ha mga atop, iba na puno na nas abog ron. Oh, pero babintaha, no, unta diri sa Cebu. Layo raman ta sa Negros. Kanto yung mga dugol nga lugar, gikas Negros. Ang ilahang palibot dito, siging aso. Oh, unya, dunay mga tanom nga nangamatay, makamatay din, no? Kanang mga binugwak sa bulkan. Oh, nangamatay kong mga repulyo. Ang gani, oh, nagoy mga repulyo nga. Repulyo ba na? Oh, oh, kanang cabbage na. Ha? Na mga pananom nga nangamatay yun. Oh. Ah, okay. O sa may tawag, anak. Kasama ni Jerome, mao nay gitawag og cabbage. Oh. Ang dahon ba sa utanon kay nang liki-liki, oh, nangalaya. Oh, sus paita. Kada kung risgo ani, di lang sa ato ang panglawas apilas mga tanom di ay, unya apilas mga hayop. Oh, apilas mga hayop. Unya hangtod ron. Naapay pagsigig yun og buga og abog, aso og abog, gikas bulkan Canlaon. Karon gabi iman, ayaw mo kumpiyansa. Kadiba klaro ang abog yung gabi. Oh, bubintaha sa adlawan. Kaya maklaro na to. Pero ikagabi ina, mliso na kaklaro sa abog, oy. Ha? O niya, dasmag kas abog, wa kay face mask. Kinahanglan ko nung ang face mask na to, kasama niyo rin magamiton, kanang itawag og N95 mask. Katong itong face mask nga girequire gyud sa mga health experts panahon sa COVID-19, nga pustong yun ato ang ilong ba? Tikop yun ba? Ang ato ang ba-ba, ato ang ngabil, o kanang kilis ngabil, maputos yun ba? Kadili, basta-basta makasud og ang abog. Motoy gitawag og N95 mask. Namadaghan nga mga ordinary mask. Ako mas komportable kung musulob ang mga ordinaryo nga mask kasama ni Jerome kay dili sakit sa ilong, dili huot sa ba-ba, but o gusto gin mo nga safe gyud, kantong N95 mask mao inyuhang paliton. Kay gi-require ni karon sa ato ang mga health experts mo sulob kita og mask. Kay risgo kining abogikan sa bulkan kanlaon. Oh, unya ang ato mga mag-uma in town dito sa Negros Island. Problema sila oy. Kay makapatay man sa tanom ning mga binugwak sa bulkan. Oh, pero abuno kuno ni kasaman Jerome. Pero tungod sa isog ba? Kabante mo anang abuno? Kanang abuno makapatambok man gina sa tanom. Kana bang abuno nga commercial ba? Pero ihoho na sa kwan. Dahon, di ba? Malayang dahon. Mao siguro na tabuan ni mga tanom dito, no? Nangalaya mga dahon. Pero makatambok ni. Unya, doon na yung mga tao dito. Nagsige nagkub-kub in taon sa mga abo. Oo. Ang ilahang sapa. Natabunan sa mga abo. Sus, paita. Ano? Ang ilahang sapa. Natabunan sa mga abo. So dili si Fron dito napita sa may Negros Island. Adres ato gani, apektado man ta. Apil lang uba mga lugar, apektado aning pagbuto sa bulkan kanlaon. Oh, unya kinaniya. Di pa giniingon nga alboroto na gi kaayong pagbuto kasama Jerome. Ha? Bora ba og di pa giniingon nga hunat na yung kayang butuha, ha? Oh, mga bugwak-bugwak pala ni aso na nagdaog abog. Unsa na kahag mag-albruto na yung mayo. Kana mo ay peligro. Hinumdom ko atong pagbuto sa Mount Pinatubo. Hinumdom ko atong Mount Pinatubo ni Buto kasamang Jerome. Mga 1980s. Agrabiha ito. Kapag naghanang mga nadisgrasya nga mga tao, maog ito, ni Alborutum gitong mayo sa una ang Mount Pinatubo. Karon ang Mount Kanlaon, wa nag-Alboruto o mayo, pero ang iyahapong gihimo, sige siya bugwak o aso o sige paggawas ang mga abo. Maunay nakahatag ron o kadaot nato, unya ng balda ang ato ang mga gimbuhaton, apil na ni mga klase in town sa ato ang mga kabataan. So, ang inyong mga bata at imanana, kamo mga senior citizens, sulob yun og face mask, ha? Bisan bin nga dili, senior citizens, sulob mong face mask kung yung require ang N95 mask. Ato, ano yung pangandaman ng maong katalagman? Kay, naa naman gini, ang ato lang ano yung dili, kayo ni makahatag og kadaot na rin nato. Okay, wate yung panahon, mga kasama din sa newsroom na bagantang kasamang Jerome Yap o kasamang Nestor Humisilio sa Master Control na eh. Sa newsroom, kasamang Gerald Albius. Dito sa transmitter, kaba na to, si kasamang Oliver Atis, si Ruboy Boyser, si Alan Taladua o Kabanan. Oy, shout out si Ma'am Connie Buds. Okay, thank you so much, madam. Iglesia Ariel Bellaber, marabaho pa kuno sila ugmaoy. Bitaw no. Unya sige pa kuno video kay gihapon, pastilan Joy sa Riyadh. Okay, thank you ha. Watay ko panahon, ako si Radyo Man Buen Alguno himiyaon ng Ginoo, maayong gabi i Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the

0: Plus, ang binabanta po ng pag-asa ay medyo maulan na dito sa Negros Island region dahil po nga sa habagat yung atake ni Inday. No, yung pag lahar flow po, yung po binabantayan namin, especially dito sa may ano, no, sa La Castellana.
1: Samantala, inaalam na po ng OCD ang mga ulat na umabot hanggang Cebu City ang mga abong ibinuga ng Bulkang Canlaon.
0: For verification pa namin sa OCD Region 7, umabot po ito hanggang Cebu City, no? Kasi pa yung direction po ng hangin ngayon ay papuntang northeast. Pang-apat na minor explosive eruption compared po noong December 9, 2024, medyo mas mahina-hina po ito ng konti. Ang abiso po ng PIVOLF ay manatili pa rin tayo sa alert level 2. Pero sakaling tumindi po ito o magsumunod-sunod ay maaari pong mag-abiso ang PIVOLF na itaas na naman po sa alert level 3 kung saan nililikas na naman tayo ng mga residente na nasa loob ng 6-kilometer extended danger zone.
1: Si OCD Negros Island Region Director Donato Sermento III sa interview ng RMN Manila.
2: Higit 400 pamilya sa Negros Occidental inilikas dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: 420 pamilya o 1,272 individual ang inilikas mula sa mga mabababang lugar ng Muses Padilla, Pontevedra, Isabela at La Castellana dahil sa pagulan at pagbaha na dulot ng pinalakas na habagat. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakamarami ang lumikas mula sa Barangay Robles, La Castellana na binubuo ng 300 na pamilya o 930 individual. May 14 pamilya o 46 individual naman ang lumikas mula sa Barangay Jong at Barangay 3, poblasyon sa Muses Padilla. 42 pamilya naman o 105 individual naman mula sa Barangay Antipulo, San Isidro at Don Salvador Benedicto sa Pontevedra at 64 na pamilya o 191 individual mula sa Barangay Bulan, Isabela. Nabatid na pag-ulan sa timog na pinalakas ng Bagyong Inday ang naging dahilan sa pagbaha sa 4 na barangay sa Pontevedra, 2 barangay sa Isabela, 2 barangay sa Muses Padilla at 1 barangay sa La Castellana. Ilan sa mga lugar na ito ay apektado ng baha. Samantala, nakipag-ugnayan na mga opisyal ng 2 barangay para sa agarang tulong sa 18 kabahayan na bahagyang nasira dahil sa pagdaan ng ipo-ipo. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, bahagyang napinsala ang 18 bahay sa Barangay Tagda at Pilar, Bayan ng Hinigaran. Sa 18 bahay na apektuan, 8 ang mula sa Punta Pasel sa Barangay Tagda, 3 mula sa Punta Tanulo at 7 naman sa Sitio Raming na sakop ng Barangay Pilar. Para sa Tutok Bagyo, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak rin. RMN
1: Tutok Bagyo. Punta tayo sa Mindanao dahil apektado rin po ng pagbaha ang nasa 12,012 pamilya sa Maguindanao del Sur. Kasama natin sa balita si Radyoman Jul Dimapalao ng RMN Cotabato.
4: Patuloy ang isinasagawang assessment at validation ng Ministry of Social Services and Development ng MSSD Barm sa mga pamilyang naapektuhan ng flash flood na dulot ng Super Typhoon Inday sa iba't ibang bayan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MSSD, nagsasagawa ng rapid assessment ang kanilang mga social welfare frontliners upang matukoy ang lawak ng pinsala at agarang pangangailangan na mga residente bilang paghahanda na rin sa mabilis na pamamahagi ng nararapat na tulong. Batay sa paunang datos ng naturang ahensya, mahigit 12,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa loob lamang ng ilang araw na pagbuhos ng malakas at walang humpay na ulan. Gayunpaman, nagpapatuloy pa ang validation sa iba pang mga lugar sa naturang lalawigan na kaya posibleng maragdagan pa ang bilang ng mga naapektuhang pamilya habang nagpapatuloy din ang monitoring ng mga otoridad. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Dimapalao, Tatak RMN!
2: Suspendido pa rin ang klase sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw, July 10, dahil pa rin sa Typhoon Inday at pinalakas na habagat. Walang pasok public at private. Sa dito ho muna tayo sa Metro Manila. Sa Muntinlupa, Marikina, Valenzuela, San Juan City, Las Piñas, Pateros, Paranaque, Mandaluyong, Maynila, Caloocan at Malabon. Sa Quezon City naman, walang pasok o yung mga preschool to senior high school at ALS ay magsishift sa online class. Sa Navotas naman, preschool to senior high school only. Wala rin pasok sa Pangasinan, Santa Ana, Cagayan, San Simon, Pampanga, buong lalawigan ng Aurora, Cavite, San Pablo City, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, particular po sa Lubang, Santa Cruz, Maburaw at Magsaysay, sa Palawan, buong lalawigan ng Antique, buong

pasok sa Pangasinan, Santa Ana, Cagayan, San Simon, Pampanga, buong lalawigan ng Aurora, Cavite, San Pablo City, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, partikular po sa Lubang, Santa Cruz, Maburaw at Magsaysay, sa Palawan, buong lalawigan ng Antique, buong probinsya ng Negros Oriental, Sultan Kudarat, sa Iligan City, Lanao del Norte, Negros Occidental, Negros Oriental, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Pigkawayan, Cotabato, Cotabato City, Buldon, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at sa Cabas.